0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Inura ni Barrio Representative Mauricio Dumogan na unti-unti nang napapalapit sa realidad ang matagal nang isinusulong na autonomiya sa Rehiyon Cordillera. Makarama pa sa ilalim na sa deliberasyon sa mababang kapalungan ng Kongreso ang panukalang batas para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomy. Ayon kay Dumogan, mahalaga magkaroon ng serye ng pampublikong dialogo at kamulatan sa rehiyon sa pagsusulong ng autonomiya, isang constitutional mandate na hindi pa rin tuwirang naging realisasyon sa nakalipas na mahigit 3 dekada. Anya, ang autonomiya ay hindi lamang isang political arrangement bagkos ay mekanismo na kumikilala sa natatanging indigenous cultures, tradition at sistema ng pamamahala ng Cordillera habang namamahagi ng mas mabigat ng katungkulan sa pagtugon sa natatanging pangangailangang pangkaunlaran ng rehiyon. Sa kasalukuyan ani Dumogan ay inaantabayanan na lamang ang deliberasyon ng House Committee on Local Government sa inihaing panukalang batas noon na autonomy para sa rehiyon. Idinagdag pa ng kongresista na sinimulan na nito ang paghiling ng suporta mula sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan kabilang ng paghiling nito ng pulong kay Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ng panukalang batas at sa kalaunan makakuha ng suporta mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.

0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Check your time, it's 8:06 in the morning. Ito po ang pagpapatuloy ng programang Celebrating Life. Maraming salamat po sa ating mga naging guest kanina, si Sister Zenny Gornes and Sister Sharon Enriquez. Yan ang ating unang oras. And napakaganda ng topic natin, but before anything else, syempre mga kaibigan, Happy Father's Day po. Yan, ngayon ay araw ng mga ama. Kaya binabati po natin ng isang mainit na pagbati. Congratulations po at talagang napakapalad ninyo dahil pinagkatiwalaan kayo ng ating Panginoong Ama ng isang pamilya, ng isang anak, ng isang asawa na kung saan talagang mabibigay ninyo yung pagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Ama. So as we said, ang ating pong topic for today, mga kaibigan, ay napakaganda, no? Ika nga eh, isa sa mga lahat tayo kailangan maturuan o matutunan natin ay ang pagtsatsaga o pagtitiis. Yan. So ang ating guest for today ay isang kaibigan, no? At matagal na rin natin kilala. At yung kwento niya talaga na-inspire ako, mga kaibigan. Kaya ngayon ay binalik ko siya. O actually, first time siya. Yung una ko naging guest ay si Brother Johnny, yung kanyang husband. So kasama po natin ngayon si Sister Delia Nate. Sis, magandang umaga sa iyo.
5: Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating FB Live, good morning po.
4: Yan. Actually, Sister Delia, yan, siya po ay taga Life Giver Christian Family Ministry sa Chestnut, tama?
5: Opo.
4: Sa Chestnut. So, Sister, relax lang tayo para ano ba, bigyan mo lang kami ng pagkakataon na makilala ka. Yan, ano ba ang iyong pinagkakabalahan? Ilan na ba yung mga anak mo, pamilya? Go ahead, sis.
5: Ako po ay si Delia Nate po, isang probinsyana.
4: Taga saan ka?
5: Negros Occidental po ako.
4: Negros.
5: Sa Negros po ako lumaki. At ngayon po ay may pamilya na at may tatlong anak po.
4: Puro lalaki?
5: Opo, puro lalaki po.
4: Oo. 24 years old, 18 years old, at 16 years Opo. Old. Yan. So ngayon ay naglilingkod ka sa Life Giver Christian Family Ministry as?
5: Missionary po.
4: Missionary.
5: Ang tawag po sa amin ay communicator.
4: Missionary.
5: Missionary po.
4: Pero bago yan, yung ministry, pag-usapan muna natin yung buhay mo.
5: Okay.
4: Kasi nabanggit ko kanina sa kanila talaga na-inspire ako. No?
5: Okay.
4: So, bigyan mo lang kami ng idea, sister. What do you do right now bukod sa pagiging missionary? Anong ginagawa mo? At syempre pa, si Brother Johnny, ang iyong kabyak. Yan. Kumusta kayo?
5: Yan. Ako po ay isang kasangbahay. Mm-hmm. Yan. 13 years na po ay naglilingkod po sa pamilya Romance. At si asawa naman po ay nagtataho po.
4: Nagtitinda
5: po ng taho.
4: Ay, favorite ko yung taho.
5: Yan po. Yun po yung kanyang hanap buhay
4: at sa for ngayon. 20 plus years.
5: Opo.
4: Diba? At awa ng Panginoon, nakakapag-aral po ang mga anak.
5: Opo. Sa biyaya po ng Lord, ay nakagraduate na po si panganay po.
4: Si panganay IT graduate na. IT.
5: Opo. Ngayon po ay pumapasok na po sa opisina sa biyaya po ng Lord.
4: Ang galing naman. Ano? So, how do you describe your life? Gusto ko malaman kasi yung buhay ni sister. No? Kasi kung ang pinag-uusapan po natin dito ay pagtitiis. Yan, katulad ng pinag-usapan natin, 'di ba, doon po sa Romans 3 to 5, 'di ba? Okay. Na talaga napakagandang ika nga ay verse, no? Dahil itong verse na 'to ay nagsasabi na talagang sabi nga ay may divine purpose, no, ang Panginoon sa bawat ano natin, sa bawat suffering, challenges in life, mga kaibigan. Katulad ng pinag-usapan namin kanina ni na Sister Zenny at Sister Sharon. Ikaw ba, sister? Kasi reflection to eh. Paano madidescribe yung buhay mo noon na kung saan talagang nagtiis ka, nagtiyaga ka, marami mga problema pagdurusa, pero look at you now, no? Talagang you are so, ano pa rin, kumbaga, blessed, okay. Sister Delia.
5: Ano po ba pag-usapan natin, naging Kristiyano po ako ngayon o noon na hindi pa po ako
4: Kristiyano? Noong hindi ka pa Kristiyano, yan.
5: Noong hindi pa po ako Kristiyano po ay, ako po ay, sa murang edad ko po, ako po ay nagpalaki ng aking mga kapatid, apat po sila magkakapatid, mula sila po ay baby pa po. Dahil yung nanay ko po ay isang kamadrona at yung tatay ko po ay nagtabaw na sa asyenda at lagi po silang mag-asawa wala. Ako na po ang nag-aalaga sa aking mga kapatid, maging po sa kanilang pagkain po ay ako po ay naghahanap ng
4: provider
5: po ako, nanghihiram po ako sa ibang tao para po ay may papakain po sa aking apat na magkakapatid. Naalala ko po na maliit pa po yung aking mga kapatid. Murang edad ko po, ano. Yung kapatid ko pong, iyakan time po tayo.
4: Iyakan time ba? Okay lang.
5: Ang kapatid ko po na isa, may sakit po siya. Mm-hmm. At karga-karga ko po dahil baby pa po siya. Yung isa po ay nasa likod ko, nasa duyan po. Iyak po sila ng iyak dahil parehas po silang may sakit.
4: Mm-hmm.
5: Sa panahon na po yun ay napakahirap po ng buhay. Wala yung aking mga magulang at wala pong gamot dahil walang pangbili. Umiyak po ako, iyak po ako ng iyak. Yung damit ko po, basang-basa na po sa luha at sa sipon po sa iyak ko po. Dahil sabi ko nga po, pati po mga kapatid ko ay nagtitiis po sa kanilang murang edad po. Dahil yun po, walang gamot. Alam niyo po, Ma'am Cecil, ginagawa ko po ay nagnganga po ako. Yun po yung gamot sa probinsya eh, para doon ihaplos po doon sa tiyan ng aking kapatid na masakit. Mm-hmm. At yung isa naman po ay naghahanap po ako ng dahon-dahon po para po pang tapal doon sa ulo ng kapatid ko. Ganun po kasi sa probinsya.
4: Ganun talaga noong araw. Oo,
5: totoo. Yun po. At sa murang edad ko po, ako po ay nagtrabaho sa bukid po para po pangbili ng pagkain po namin. At the same time po, makatulong din po sa pamilya.
4: Mm-hmm.
5: Dahil yung nanay ko po ay laging wala. At sa kanyang trabaho po, minsan po may bayad, minsan wala. Ganun po yung buhay sa probinsya.
4: Nagpapaanak yun eh, di ba?
5: Opo, nagpapaanak po. Dahil sa hirap po ng sa buhay sa probinsya po, siya po ay binabayaran, minsan hindi po. At minsan po, sa isang linggo po yun, hindi po nakakauwi yung nanay ko. So wala po gatas, walang pagkain yung aking mga kapatid. At sa murang edad ko po, nagtatrabaho po ako sa bukid. Pag kinikwento ko nga po sa ibang tao, nagtatrabaho ako, sabi nila, o talaga, opo. Naranasan ko po magtanim ng tubo, naranasan ko pong magbunot ng tubo sa ibang tao po. At naranasan ko po mag-arawan. Naalala ko po na nagtrabaho po ako ng isang linggo. Ang sahod ko po ay 200 pesos. Sabi ko po sa nanay ko, Nay, bibili ako ng damit. Kasi uso po yung damit na polka dots po. Eh, wala po ako noon. Sabi ko, Nay, bibili ako. Tapos sabi ng nanay ko, wag mo na ibili yung pera mo. 200 pesos lang po yun, sabi niya. Ibili na lang ng pagkain ng mga kapatid mo. Naisip ko po ay tama po yung nanay ko kasi para lahat po kami makakain. Busog yes. po yung mga kapatid ko.
4: Uh-oh.
5: Alam nyo po, yung damit na bulkadats na po yun, pag nilabhan po yun, kinabukasan, kupas-kupas na. Yun po, yung 200 na po yun, di ko pagagastusin sana kasi maglalakad lang po ako papunta ng bayan para hindi po mabawasan.
4: Grabe na.
5: Pero ngayon po, kung nanonood yung mga kapatid ko, talagang sabi ko pa nga po eh, yung pagmamahal ko sa inyo hindi kayang tumbasan ni naman. Kasi po, sa murang edad ko po, binigay ko na po yung buhay sa kanila. Sa bunso po namin, sinabi ko nga po sa bunso namin, di mo ba alam, yung buhay ko, katawan ko, ibinigay ko sa inyo para mabuhay kayo. Kasi po, ultimong gatas po nila. Ako po naghahanap yun. Naalala ko po, yung Alaska po ngayon na liquid, tinitimpla ko po yun, yung panggatas ng mga kapatid ko.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung Bear Brand adult po, yun yung gatas nila.
4: Mm-hmm.
5: Although dapat hindi po yun para sa kanila eh, pero para po mabuhay lang po sila.
4: Mm-hmm.
5: Kaya yun po, talaga, sa biyaya po ng Lord.
4: Pero sis, sa gitna ng sobrang hirap na dinanas mo, paano nakipagtagpo si Lord sa'yo? Na talagang yun ang pinaka-highlight ng buhay mo.
5: Yun po, nagtatrabaho po ako. Dami ko pong suffering. Nagtatrabaho po ako sa bilyaran tsaka bijoke bar po bilang isang kahira po. At nagtatrabaho po ako doon at si Johnny po, katabi po ng bijoke bar ng bilyaran po ay pabrika po ng taho. Tapos po, lagi po ako nagpapabariya po doon sa sa pabrika po nila. Ang may-ari po ng pabrika na inuupahan po nila ay ang amo ko din po. Tapos nakita ko po si Johnny na lagi po nagbabasa ng Bible.
4: Yung husband niya yon.
5: Apo, si asawa po ngayon. Nagbabasa ng Bible. Sabi ko sa loob-loob ko lang po, pag ito inaasawa ko, sabi ko, no questionable yung buhay ko. Hindi niya titingnan o hindi niya ako tatanungin ko ano ba yung nakaraan ko. Kasi po, sa totoo lang po, ay medyo takot na po ako umibig. Dahil sa naranasan ko po. Pero sabi ko, Lord, kung loobin mo na ako ay makapag-asawa, okay. Kung loobin mo na hindi naman, tanggap ko na po. Yun po yung aking prayer po. At yun po, nagkatagpo kami ni asawa at dun ko po nakilala yung Panginoon through Johnny po.
4: Oh.
5: Yan po, siya po yung nag-share sa akin. At dun
4: so
5: po
4: siya pala ang hulog ng langit sa'yo.
5: Opo, dun po nag-start yung pagkakilala ko po sa Panginoon.
4: So nung nag-asawa kayo, yun na, nakilala
5: opo, tuloy-tuloy
4: mo na.
5: Tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon, no, backslide. Tuloy-tuloy po kahit anong pagsubok, suffering na nangyari sa buhay namin. Tuloy-tuloy po ako sa Panginoon.
4: Pero may isang parte pa ng buhay mo, Sister Delia, yung at the age of 12, di ba? Parang napilay ka or something?
5: Opo.
4: Paano nangyari yung pagkapilay mo?
5: Ako po ay... bata pa po, parang naalala ko po, 7 years old po ako. 12 years old po ako napilay.
4: Ayun, oo, yeah.
5: Naalala ko po, nahulog po ako sa kahoy dahil po, sabi po na mga kaibigan na manguha daw po kami. No, santol po po yun. At ayun po, umakyat po ako sa santol. At ang di ko po akalain ng inapakan ko po ay nasa nga ng santol ay tuyo na po.
4: So, ano, marupok? Marupok yun.
5: Marupok po at doon po ako nahulog. At mga isang taon po ako bago uli makalakad po ang nangyari po. Eh, dahil wala po kaming pera, hindi po ako nadala ng hospital, hilot-hilot lang po. At nangyari, lalo po na-dislocate yung buto ko sa tuhod.
4: So, ilang taon yung
5: bali, isang taon po ako bago nakalakad. Ang nangyari po, pag kumakain ako, naliligo po ako, gumagapang po ako sa sahig po para makalakad po ako dahil yun po, hirap po talaga. At nung paggabi po, naranasan ko po yung sakit, di po ako nakakatulog, tiis po dahil walang gamot. Wala pong gamot na ako tinitik para dun sa kirot na naramdaman ko po. At yun po, nung isang taon nakalakad po ako, Ma'am Cecil, di po lakad na normal. Nakita niyo po yung pato, ganyan po ako maglakad, tabingi po yung aking katawan. Doon po at
4: pero ngayon okay na.
5: Opo, na-operahan na po ako sa biyaya.
4: Oh, nakita ko yung operation, mahaba eh, no?
5: Opo.
4: Oh, malaki-laki yung ano. But just the same. Ano natutunan mo noon? Yung parte ng buhay mo na yun, na napilay ka and then for a year hindi ka nakapaglakad. So bata ka pa noon, 12 years old.
5: Opo. Kahit ganun po nangyari po sa akin, hindi ko po kinis-question yung Panginoon, ano. At nangyari po sa akin, lalo po ako naging matatag sa pagharap ng mga pagsubok po. At yun po, naoperahan po ako, pumunta ako ng Maynila. At 8 months po ako na-admit po sa orthopedic po.
4: 8 months?
5: Opo, 8 months po, Ma'am Cecil.
4: Ang tagal.
5: Alam niyo po, sa pagtitiis, pagtsatsaga, pang-aapi sa akin sa ospital, naranasan ko po yun. Dahil sa tagal po na naka-admit po ako sa ospital, nakita po ako ng isang head nurse na mayroon po akong puso na matulungin po. Si yung nurse na po yun, tinutulungan ko po siya. At nangyari po, dahil sa kabaitan ko po na nakita niya po, ay ako po yung ginawa niyang katiwala po doon sa mga head nurse.
4: Parang nag-stay in ka na doon?
5: Opo. Alam niyo po, Ma'am Cecil, sinabihan na po ako nung mga kasama ko po. Sabi sa akin, Delia, Sabi niya, tumataba ka dito. Sabi niya, palalamunin ka lang ng ospital. Sabi po sa akin. At sinabihan din po ako ng mga bantay po ng mga pasyente na sabi niya, yabang-yabang mo. Sabi, nagpapalapad ka ng papel sa mga head nurse. Dahil ako po nagbibigay ng tubig po sa kanila tuwing umaga. Dahil ako lang po yung may authority na pumasok po doon sa room ng mga head nurse po.
4: Pero during that time, nagpapagaling ka or something?
5: Opo, nag-aantay po ako na uuperahan po ako.
4: Okay.
5: Dahil po, ang akala ko po kasi, pag pumunta ka po ng ospital, kinabukasan, uuperahan ka na. Yun po pala, pag wala kang pera, hindi ka po uuperahan. Ang nangyari po, Ma'am Cecil, habang naka-admit po ako, nilalakad ko po yung aking papilis para maoperahan. Tumatakas po ako sa mga guard para pupunta po ako ng PCSO, social worker, kung sino pong pwede makatulong sa akin. Yun po kaya inabot po ng 8 months po dahil wala pong tumutulong, wala pong naglalakad ng mga papilis ko, kundi ako po mismo ang naglalakad po yun para maoperahan po ako sa sarili ko pong pagsisikap at pagtitiis po.
4: Grabe, ang hirap. Ilang taong ka nung nangyayari
5: po, yan? 19 years old.
4: 19?
5: Nakalimang doktor po ako, hindi po ako iniintindi. Wala po akong pera. Yun po, at sabi pa po ng mga bantay po doon na naiinggit po sa akin, yabang-yabang mo, hulog ka kaya namin dyan sa bintana ng third floor. Alam niyo po, ni isang sagot.
4: Hindi ka sumasagot?
5: Hindi po ako sumasagot. May sumbong. Wala po ako mapagsumbungan eh. Ang nangyayari po, may dala-dala po akong Bible. Yun po, lagi niyayakap ko. Umiyak po ako sa Panginoon. Nagtatago ako sa maraming tao. Tapos po, yung mga bantay at mga pasyente po, nagagalit na po sa akin dahil yabang-yabang ko daw po. Kaya yung panguhusga po, nandun po na sabi nila, kala mo naman kung sino. Ganun po yung mga sinasabi.
4: Pero anong, finally, paano ka naoperahan na?
5: Naoperahan po ako, yun po, dahil...
4: Nakasecure ka ba ng tulong from PCS or something?
5: Sabi ko po doon sa janitor, saan po yung office of director ng orthopedic? Pupunta ako. Ma'am Cecil, pumasok po ako doon na kahit wala akong kakilala. Sabi, ma'am, ano po yung problem? Sabi ko, 8 months na po ako dito sa orthopedic, hindi pa po ako naoperahan. Sabi doon po ng secretary ng office of director ng orthopedic. Sabi niya, sige ma'am, upo po kayo doon, asikasuhin ko. Tumawag po siya doon sa opisina ng social worker po sa baba ng PCSO po. Tapos tinawagan niya, ang tagal na ni Esteba, bakit hindi nyo pa naasikaso para operahan? Ang nangyari po, sabi ng secretary po ng office of director ng orthopedic, bumaba ka na doon, Miss Delia, okay na yung papilis mo.
4: Wow.
5: Ma'am Cecil, tinagis po sa akin yung papel ko po. Sabi sa akin, yabang-yabang mo pa, director-director ka pa, yung papel mo! Sabi sa akin, tinagis po sa harapan ko, kala mo naman kung sino ka, malakas. Sabi po sa akin, tinagis po sa akin, pumunta ka doon sa doktor mo, pakita mo yan, bukas operahan ka na. Sabi ganun po sa akin, pinagtatarayan po ako.
4: Pero hindi mo inintindi.
5: Umalis po ako sa opisina niya na walang sinabi po. Magbaba ko po ng hagdanan, umiyak na po ako. Sabi ko, Lord, bala ka na sa kanila. Doon po, talagang...
4: So natuloy ang operasyon?
5: Opo, naoperahan po ako after 3 days po. At ang aking doktor po sa biyaya po ng Panginoon, through the power of prayer po. Kahit hindi pa po ako ganun katatag no, sa aking
4: pananampalataya,
5: ay hinipo po si Dr. Sikea. Yung si Dr. Sikea po yun, taga-Amerika po siya, hindi po siya Pilipino. Bali, pumunta lang po siya sa orthopedic, parang ano po, training po niya. At natagpuan po na siya po yung naging doktor ko po. At yun po, siya po nag-aasikaso. Lahat po, Ma'am Cecil, talagang biyaya po ng Lord. Siya po mismo nag-aasikaso sa akin. Ang tanong niya lang po sa akin, may pamilya ka ba na tumutulong sa iyo? Sabi ko, wala po. Ako lang po mag-isa dito sa ospital. Sabi niya, para maalalayan sana ako na ma-x-ray ka. Wala po eh. Wala po tumutulong.
4: So ilang buwan ka rin sa ospital after your operation and then nakauwi ka na? ilang matagal ka pa rin sa ospital?
5: Ano po, a month na lang po. Parang 1 month lang po. Sabi pa nga po ng doktor, si Kaya po, doktor ko po. Sabi niya, Estebas, diba pa po kasi ako nung dalaga pa ako. Sabi niya, gusto mo, dito ka na magpasko? Sabi niya, Dok, grabe naman, ang tagal ko na dito. Sabi niya, hindi, okay lang sa akin. Sabi niya, ganun. Pero yun po, na bisabiyaya po ng Lord, na operahan po ako. At hindi lang po sadness story po, Ma'am Cecil, kundi meron din pong
4: masaya.
5: Masayang kwento.
4: Yung.
5: Ako po ay naoperahan na noon. At kasi sa sobrang tagal ko po ng hospital, sa hospital po, may nangliligaw na po sa akin na isang missionary po na balak magpapare. Kaya po kami nagkakilala every Sunday po sa orthopedic po ay mayroon pong misa sa orthopedic. At ang nangliligaw po ito sa akin ay isa siyang assistant ng pare na magpapare na din po. Kaya po siya nandiyan sa orthopedic dahil nagpapagawa po siya ng artificial na legs po dahil putol po yung paa niya. Ang nangyari po, habang nasa operating room po ako, ay nagsisindi po ng kandila, sabi ng ate ko, at pinagdadasal po ako sa labas ng operating po. Wow. Nagsisindi po siya ng kandila, pinagbipray po ako. Sabi ng ate ko, sino yun? Sabi niya, nangliligaw sa akin yun. Kasi inoperahan po, dinala po ako sa operating room, alas 7 po ng umaga, at nakalabas po ako ay alas 7 ng gabi.
4: 7 to 7?
5: Opo, ang tagal po. Alam niyo po, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko po ina-expect talaga at pinangarap na mangyari po sa akin na maoperahan po ako ng libre.
4: Libre talaga.
5: Opo, libre po lahat yun.
4: So wala pa sa buhay mo nung si Brother Johnny?
5: Wala pa po yun. Wala pa po. So 19 years old po ako.
4: 19 years old. So okay, iwanan natin yung, dahil ano pa rin, ano, kumbaga, it's still a victory, no? Opo. Kahit sobrang daming challenges. Now, pag-usapan naman natin, no, Sister Delia, yung nagkakilala na kayo ni Brother Johnny, nakapag-asawa ka, at andito ka na, base ka na sa Manila. Nung nandito ka na talaga?
5: Opo, yung kami po na mag-asawa po. Although marami din pong suffering po, ano, at kami po ay magkakilala na mag-asawa. Ano po ba yung question ulit? Nalito po ako.
4: Yung parang na transition ba, di ba? Na-operahan ka, and then eventually, nakilala mo si Brother Johnny, naging mag-asawa kayo. Kasi ngayon, mga kaibigan, no, ang ganda po dahil very active itong mag-asawa na to, no, Sister Delia and Brother Johnny, when it comes to missions, no? Talaga nagmi-mission sila. Sila po ay mga volunteers, di ba? Sa church, sa Life Giver Christian Family Ministry. So, gusto nating ikikwento sa atin mamaya, no, magbe-break muna pala tayo, Sister Delia, yung buhay nyo ngayon, no, na kilala mo na talaga si Lord. Kasi yung buhay mo, grabe yung kwento mo talaga. Kung titingnan mo yung journey, sobrang hirap, bata ka pa, yun, ikaw yung nag-alaga ng mga bata, and then nangyari na pilay, nangyari sa'yo sa hospital. So, nung nakilala mo na si Brother Johnny, kristyanong-kristyano ka na, yung commitment mo sa Panginoon, during that time talagang ano ka na, committed Christian ka na, Sister Delia.
5: Kami po, mag-asawa ni Johnny po ay, ngayon po ay, sa biyaya po ng Lord ay talagang matatag na po na manampalataya po, ano. Sa aming buhay kristyano po, may mga pagsubok. At lalo na po sa aming bilang communicator po, no? Ang communicator po ang tawag po sa amin. Kami po ay nakipag-communicate sa mga tao upang ma-share po yung mabuting balita ng kaligtasan. Kami po ay nagbabahay-bahay, nagbibisita. At kung mayroon pong mga sakit, pwedeng tumulong.
4: May visitation din
5: po,
4: kayo, di ba?
5: Visitation po. At yun po, bilang mag-asawa, bilang Kristiyano po, ay kami ay pinatatag ng Panginoon po, ano. At bilang mga communicator, marami pong trials and suffering po, pero pag nakatuon po tayo sa Panginoon, eh talagang kahit anong hirap po ay hindi po natin titingnan 'yan. Ang titingnan natin yung kung paano po ba natin mabigyan ng karangalan yung Panginoon bilang isang communicator po.
4: Amen.
5: At yun po, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, although mayroong sacrifice, trials and suffering po yun, pero sabi nga sa ano po sa 1 Corinthians 10:13 po, ano, wala mang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na ikay susubukin sa higit sa iyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay yun. Kaya
4: amen.
5: Kung sa sarili natin, di po natin kaya.
4: Mm-hmm.
5: Pero dahil mayroon po tayong relationship sa ating Panginoon.
4: At naranasan mo yung pagmamahal niya sa'yo.
5: Naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, kaya po natin.
4: Amen.
5: Matagumpayan po natin yung sibiyaya ng Lord.
4: Yun.
5: At sabi po nga po sa Pilipos 4:13.
4: Yes.
5: Kaya ko nagagawa ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo.
4: Amen.
5: Kaya sa Diyos po ang papuri.
4: Yes. Okay. Ang bibigat ng kwento, pero at the end of the day, victory pa rin, ano? Kahit amen. Ano pang sabihin natin. 8:31, babalik tayo. We'll take a break.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: Okay, check your time. It's now 8:33 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Celebrating Life. Aba, Sister Delia, batiin natin ang mga nakikinig at nanonood sa atin. Si Tess Goyal, yan, si Denet Cortez, mga kapatiran natin yan. And si Pastora Lea Tira-Tira. Hello, Pastora. Good morning po. Yan, namimisa natin si Pastora. Nestor Claveria. Of course, si Sister Rio Beltran. Sister Rio, happy trip to Canada. Mag-ingat ka. We will be praying for you. And syempre, ikaw ang babati niyan.
5: Hello po. Good morning po uli.
4: Sa mga Chestnut.
5: Sa mga kapatid po namin sa Chestnut po. Ano.
4: Mm-hmm.
5: Good morning po sa inyong lahat.
4: Yeah.
5: At happy Father's Day po sa mga dakilang tatay.
4: Yes, happy Father's Day. Jenny Acol, magandang umaga po. Sabella Nate.
5: Apo, okay. Kapatid
4: ni Brother Johnny. And then of course, tayo po nauulinigan din sa Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Lawag, Zamboanga, EQ, FM, RP, Baguio. Magandang umaga po and thank you for watching and listening to Celebrating Life. Yan, Sister Delia, pag-usapan natin, no? Anong dito na okay na kayo, naglilingkod kayo kay Lord, paano nakatulong sa'yo yung mga sufferings and challenges na naranasan mo since bata ka pa? Paano mo ito nakakatulong sa iyo bilang isang communicator or missionary?
5: Yun po, malaki pong tulong. Kung wala po yung mga pagsubok na yon, ay wala po si Delia ngayon. Kasi po, talagang ang pagsubok na po yun ang siyang nagpapapatatag sa akin. At talagang pag sa communicator po eh, pag nagsishare po tayo ng Word of God, lalo na po kumakatok-katok sa mga bahay, kahit tulog, gigisingin po natin yan para mashare ng Word of God. Kaya yun po, malaking tulong po. Lalo po ako naging malakas, lalo po ako naging matapang, lalo po ako na-encourage na isishare yung Word of God sa maraming tao dahil ako po una ay nakaranas ng mga pagsubok.
4: Amen.
5: At pinatatag po ako ng Panginoon sa mga pagsubok, trials na yon, suffering na nararanasan po natin noon.
4: Alam mo, na-realize mo, di ba sabi mo Sister Delia kanina, na-realize ko na kailangan ko palang pagdaanan yung mga sufferings na yon, yung mga pagtitiis na yon, para ang design pala ni Lord sa buhay ko is to witness at mag-mission. Tama?
5: Opo.
4: Mm-hmm. Kasi nga naman, pag na-share mo yan, katulad ako, na-bless ako nung una naging guest ko rito si Brother Johnny, tsaka ikaw, nakita ko yung buhay nyo na talagang very evident na si Lord ay nasa buhay ninyo. So ngayon, tell us, yung sarili, yung buhay nyo ngayon, mag-asawa ngayon, kasi si Brother Johnny po ay ganun pa rin, nagtitinda pa rin siya ng taho at ang oras niya ay 10 a.m. to 1 p.m. yung kainitan, no? So kumusta kayong dalawa in raising your three children?
5: Ngayon po, sa biyaya po ng Lord, at alam po namin na kung wala po yung Panginoon, hindi po namin magagawa ito yung maayos na pamilya. Although mayroon pa pong minsan na mga pagsubok
4: siyempre
5: sa aming mag-asawa, pero ako po ay malambot po talaga ang puso, aminado po ako at mabilis po ako mag-sorry kung mayroon man po mga hindi pagpaunawaan sa aming mag-asawa. At sa mga anak po ay medyo disiplinado po talaga ako. Talagang mula nung maliit po sila ay tatulong po ng Panginoon ay napalaki po namin sila ng maayos. At si panganay po ay tapos na po sa pag-aaral niya. At ngayon po ay praying po, Ma'am Cecil, na sa Christopher ko po ay makapasok po sa PBS po, kung loobin po ng Panginoon.
4: Amen.
5: At yun po yung design po ng puso namin talaga, na ang buong pamilya po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kasi po, ang kayamanan po ay hindi po kayang, kumbaga yung yaman po dito sa lupa ay iba pa rin po yung yaman ng panampalataya na siyang po ipamana po natin sa ating mga anak. Kaya ang sarap lang po isipin na ang mga anak po natin ay nakakilala po sa Panginoon. At saka yung nakita ko po sa amin mag-asawa po, ang good example po sa maayos na pamilya ay ang mga magulang po talaga. At ang importante po ay yung love ng Lord. Kasi sabi nga po sa 1 John 4:19 po, kaya tayo umiibig pagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin.
4: He first loved us.
5: Opo, pakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon, una-una po talaga sa pamilya po. Kasi sa aming pagmimisyon, nasabi ko nga po sa mga anak ko, kung kayo ay matigas ang ulo at pasaway, paano kami maging magandang halimbawa sa ibang tao kung kami ay nagmimisyon, kung magulo ang ating pamilya? Kaya yun po talaga, na number one po ay mahal natin yung Panginoon, mahal natin pamilya natin, mahal natin yung ating kapwa. Kaya importante po yun bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya
4: tama po. Very well said. Sister, paano sa palagay mo ba ikaw sa buhay? Maraming nanonood ngayon, grabing challenging ng buhay ngayon, ano? Financially, relationship, 'di ba? May mga mental health problems na rin. So kung meron ka mang ipapayo sa kanila base sa naging experiences mo, paano kaya sila makakaahon sa hirap? Paano nila malalabanan o kumbaga yung lakas nila, saan nila huhugutin yung lakas para maharap lahat ito, Sister Delia?
5: Una-una po, dapat po ay mayroon po tayo talaga relationship sa Panginoon.
4: Amen.
5: Yun po importante. Ngayon po, pahirap na po, pahirap yung mundo natin. At makikita po natin ano talagang yung mga tao po ay abalang-abala sa mga mundong gawain. At nakaranas po ng iba't ibang uri ng pagsubok o trials na sa piring na naranasan nila sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga mahal sa buhay po. Ang nakikita ko po talaga dito, una po ay magkaroon po tayo ng relationship sa Panginoon. Dahil kung wala po tayong relationship sa ating Panginoon, hindi po natin makakayanan yung hirap, no? Yung mga pagsubok na yan kung wala tayong relationship sa Panginoon. At kung mayroon po kayong mga pagsubok na naranasan, ituon nyo lang po yung inyong paningin sa cross na nag-example na siya po yung
4: sacrificial.
5: Unang nag-sacrifice sa atin.
4: Yes.
5: Binigay niya po yung buhay niya para sa atin, alang-alang sa pagmamahal niya po sa atin. Kaya yun po, nung other day po, ng Saturday, ako po yung nag-share sa aming devotion po. Ang title po ng aming napag-aralan ay Pagpapatawad po. At si Jesus Christ po, habang ako po ay nag-aaral, umiyak po ako. Na siya po ay walang bahid na kasalanan, pero siya po yung dumanas ng kahirapan. Siya ay pinako sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya yun po, kung kayo po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok,
4: persecution,
5: opo, paghusga, at kung ano-ano pa po na naranasan niyo po. Na although mga sakit po yun, karamdaman na para bang iniisip nyo na wala ng kagalingan, ito nyo po yung inyong paningin sa Panginoon. At the power of prayer na siyang kikilos po sa inyo. Kaya yun po, importante po yung relationship talaga sa Panginoon. Kung wala ka pong relationship, ay maari po sa kalsada po tayo pupulutin. Yun lang po. Oh. Yun po talaga.
4: Kasi yung relationship, yun po yung magbibigay sa atin talaga ng kalakasan. No? Wisdom.
5: Opo.
4: Pag-asa.
5: Opo.
4: Di ba, minsan kasi pinaka, pag nawala na sa tao yung pag-asa, yan na, medyo yung buhay mo yan, wala ng direksyon, di ba? Pero ngayon, as we said, andyan yung pamilya nyo, andyan pa rin yung mga pagsubok, pero ang nakikita ko talaga, focus kayo in when it comes to witnessing. So, ano yung mga pakaparaanan ninyo to really reach out to people? Ano-ano mga ginagawa nyo? Nabanggit mo kasi kanina, off the air, nag-uusap tayo, may mga visitation kayo, meron kayo mga house to house, di ba? And then si Brother Johnny, kahit na busy yan sa kanyang pagtatrabaho, andyan pa rin sa kanya. Nagpipreach na nga, di ba? Sabi mo sa akin kanina, si Brother Johnny. So, ano yung mga ginagawa nyo activities na talagang focus kay Jesus?
5: Sunday morning po, mayroon po kaming morning devotion and prayer po. Minsan nagla-live po ako para marami pong nakakinig o maaari mayroon mga problema. At narinig po nila yung Word of God ay kahit pa paano nakakabawas po ng kabigatan ng kanilang damdamin po. Tapos po, mayroon po kaming Sunday free coffee po, yung ginagawa po namin.
4: Free coffee?
5: Opo, free coffee po. Kami ay namimigay ng kape with pandesal po.
4: Anong palaman?
5: Wala po na po palaman. Kasi sabi, nagulat nga po yung marami po, Sabi niya, ha, sa panahon ngayon, may palibring kape at pandesal. Sabi ko nga po, sa chestnut lang yon. Sabi ko nang ganun. Sa amin lang yon. Kaya yun po, tapos po ay nagkikwento po yung mga binibigyan namin ng kape. At the same time po, sinasabi namin na pwede ba kami magbisita para makapag-share ng Word of God. At patapos po noon, ay mayroon po kaming prayer na sa sa umaga. Ang tawag doon sa aming
4: devotion?
5: Tawag doon? Mayroon po tawag doon . Tapos pagkatapos po noon, Sunday worship. Tapos pagkatapos po noon, maghapon po ay nag-house to house po kami at nagbibisitation po.
4: Sa mga hospital, do you do that also?
5: Ngayon po, hindi pa po . Pero yun po, sa pag-share po through the online, nagagawa po natin yun. Dahil ako po ay parang call center po. Tinatawagan, may sakit, may problema. Yun po yung aking...
4: Nagpapapray, di ba?
5: Opo.
4: Nagpapapray sila.
5: Po. At yun po, mayroon pa po kaming ginagawa, Ma'am Cecil. Kami ay suki ng mga patay para mag-share ng Word of God po. Yan, ganun po yung aming ginagawa.
4: Mm-mm.
5: At bukod pa po doon, kung mayroon po nangangailangan pinansyal, ay pinagpala naman tayo ng Panginoon, ay nagsishare din po tayo sa mga
4: sa abot ng inyong makakaya. Yun.
5: At binibless naman po kami ng Lord.
4: Oo. And at the same time, mga kaibigan, ang isang maganda rin sa in-witnessing, hindi lang ikaw yung nakakatulong, but ikaw natutulungan din eh. Di ba? Yung mga kwento nila, natututo ka na, ay ganito pala, may ganito pala. Mm-hmm. Di ba? Yun ang maganda doon.
5: Naranasan po namin, ano, lalo na po ako, may tumatawag po sa akin. Alam niyo po, minsan alas 8 ng gabi.
4: Mm-hmm.
5: Alam niyo po, pupuntahan lang po namin yan mag-asawa. Ang ginagawa ko po, nakikinig lang po ako, is in iyak na iyak na iyak na walang sinasabi, walang salita. Mm. Hikbi lang po.
4: Mm-mm.
5: Ang ginagawa ko po, nakikinig lang din po ako. Pag minsan-minsan po ay nakikiiyak na din po. Nakikiiyak na din po. Tapos yun, pagkatapos na doon, magkikwento na po.
4: Mm.
5: At pagkatapos doon, dahil minsan nangangailangan po, ay binibigyan po natin sa abot na makakaya po natin.
4: Yun ang importante. May iniiyakan, di ba?
5: Opo.
4: Kasi yung may nakikinig, importante po yun sa mga may problema. Opo. Kaysa... Oh, kaya yung makakausap. Opo. Napakahalaga ng time na binibigay, panahon mo.
5: Mm-mm.
4: Binibigay mo talaga sa kanila. So, what about yung ano, yung church naman? Kumusta naman yung kumbaga assignment o ninyo sa church, yung ministry? I'm sure mga kaibigan, si Pastor James po ang kanilang Pastor James De La Cruz. Kumusta naman po ang Chestnut Congregation?
5: As a whole. Ngayon po ay sa biyaya po ng Panginoon ay lumalago po yung church natin na LCFM po, Chestnut. At Ma'am Cecil, the power of prayer po, ano, marami pong bago ngayon.
4: Mm.
5: At sila na po mismo ang pupunta sa church po, ano.
4: Mm-hmm.
5: At para doon na po mag-church, yung bago nga po ay nakipagkwentuhan sa akin nung last other week lang po. Natutuwa po siya kasi kinikwento ko po yung buhay namin mag-asawa. Sabi niya talaga, ate.
4: Mm-hmm.
5: Yun po, sa biyaya po ng Lord, ay kasi po pinagpipray. Kami po yung mga backbones ng church po. Kami po ay nagpipray. Pinagpipray namin yung
4: mga
5: church.
4: Prayer warriors pala kayo. Prayer ministry. Oo.
5: At nagugulat na lang po kami na may mga bago pong pumapasok sa aming church.
4: Mm-hmm.
5: At yun po yung kagandahan talaga po, yung panalangin po, ano.
4: Mm-hmm.
5: Na, yun nga, inihikayat ko po yung ating mga kapatid na wag po kayo magsawa na ipanalangin yung iba't ibang uri ng churches po, ano.
4: Mm-hmm.
5: Kasi napaka-importante po, napakahalaga po iyon sa mga church na mayroon pong prayer warrior po.
4: Right.
5: Kasi yung ibang churches po, ano, maging sa amin din po, hindi po maiwasan na may mga pagsubok po, ano. Pero kung mayroon pong mga kapatid na nananalangin, ay talagang matatagumpayan ng ating church yung anumang uri ng mga pagsubok. Kaya kasi, wag po kayo magsawa manalangin.
4: Tama, alam mo maganda yung tinuran mo, no, yung sinabi mo. Kasi importante rin po kasama rito sa challenges, yung pagtsatsaga, at saka pagtitiis, yung pag-reach out. Kasi there are bad days in life. No? May mga taong hindi madaling i-reach out. May mga tao o kaya may mga problema sa church. So, kailangan dyan may patience ka, may pagtsatsaga. Kasi hindi laging smooth, no? Yung takbo ng church o yung takbo ng relationship natin sa iba. O kaya minsan nakaka-discourage din yung pag-reach out mo sa mga tao. Pero, hindi dapat tayo magsawa. Okay. Dapat pagtsagaan talaga, okay. Ipagdasal sila, ipanalangin. And gawin natin yung dapat gawin. Si Lord na ang bahala.
5: Amen.
4: Na kilos sa kanila.
5: Yes,
4: diba? Tama yung Sister Delia. May mga ganun ba? May mga talagang nakatanggi?
5: Opo, may opo.
4: Ayoko makinig. Okay na ako. Okay na
5: opo,
4: ako.
5: Minsan po sa nga po sa aming visitation po, may piluso po pa nga po eh.
4: Mm.
5: Pero dahil hindi po tayo natitinag sa mga ganun.
4: Mm.
5: Ay tatarayan tayo, sigawan tayo, pagsasaraan tayo ng pinto. Hindi eh. Kasi ang nagpo-push po kasi, para sa akin lang po ah.
4: Yes.
5: Ang nagpo-push po kasi yung love talaga eh.
4: Amen.
5: Kaya ako umiibig sa mga tao na ito. Dahil ako po ay inibig una ng Panginoon.
4: Amen.
5: Kaya yung sa akin po, lagi po yung tawag sa akin, Ate Del. Kasi lahat po, mga bata, mga matatanda po, ay ang tawag po sa akin, ate. Kasi sabi ko, yung pagmamahal ng Panginoon, napaka-importante po yun. Sa lahat ng pagtitiis, hirap, sakripisyo na ginagawa natin, baliwala yung kung wala pagmamahal ng Panginoon.
4: Yes.
5: Hindi po natin makakayanan yun.
4: Tsaka kaya natin nagagawang magmahal ng ganun. Kasi opo, sabi mo nga, una niya tayong minahal.
5: Opo.
4: Diba? So, Sister Ate Del, yan, yes, yung paborito pa lang tao, Ate Del na lang, kahit malaki po ang tanda ko kay Ate Del, no? Oo nga. Yung ating verse today, Romans 5:3-5, napakaganda, di ba? Ulitin ko lang, ha? Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tiniitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yan, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang ganda, di ba? Very assuring ang ating verse. So, anong impact sa'yo? Anong dating sa'yo? Anong understanding mo dito sa naging verse natin as we go along? Paalis na tayo, patapos na tayo, sister. Go ahead.
5: Yun po ano, sabi po nga, ulitin ko lang po yung 1 Corinthians 10:13 po ano. Wala pang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok.
4: Mm-hmm.
5: Eh kung sinabi mo po ay nawala kang pagsubok, eh maaari sabihin ko sinungaling ka kung mm-hmm. wala kang pagsubok. Lahat po tayo nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po ni sa Pablo din po ano, sa Santiago 1 po, verse 1 po, ano, magalak kayo kung kayo ay makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
4: Consider it joy, sabi.
5: Magalak kayo kasi kaya natin naranasan yung kagalakan na yun. Kasi nandyan yung Panginoon eh. Hindi mo manaranasan yung kagalakan kung wala ka sa Panginoon.
4: Yes.
5: Kasi ang kagalakan na binibigay ng Panginoon sa atin ay hindi natin kayang ipaliwanag.
4: Amen.
5: At yun po, sa mga pagsubok po, no, suffering na naranasan
4: marami tayong natututunan, di ba?
5: Marami po tayong natututunan. At lalo po tayong naging matatag kung tayo ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po sa kawikaan po, ano?
4: Proverbs.
5: 3:5-6 po, ano? Kaya huwi kang magtiwala ng buong puso at lubusan. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa lahat ng iyong tatahakin. Kaya tiwala po sa Panginoon. At alam natin na tayo ay pagtatagumpayin ng Panginoon sa tulong niya po.
4: Yes.
5: Kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya.
4: Mm.
5: Kaya yun po, at yun po, kung mayroon po tayong pagsubok, ituon po natin ang ating paningin sa cross. Ano po ba example ng cross? Si Jesus Christ po ay una nagtiis sa ano para sacrificio sa atin.
4: Mm.
5: Kaya yun po, at marami pa pong mga verses sa Bible na nagbibigay sa atin ng encouragement na tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy na mag-share ng Word of God. Kasi hindi po natin alam po ano na sa mga nasisiran po natin ay sila ay
4: nagbubunga.
5: Nagbubunga at
4: yes,
5: unti-unti namumunga talaga po.
4: Amen.
5: At lumalago. At yun, wag lang po magsawa na mag-share ng Word of God po, katulad po sa akin po, ano, example.
4: Ebidensya na si Sister Delia. Yes.
5: Dahil sa biyaya po ng Panginoon.
4: Amen.
5: Ay naisi-share po natin yung Word of God. Sabi nga ng napag-aralan po namin, no, tayo po ay mga ambassador ng ating
4: yes,
5: Panginoon. Itaas po natin yung bandila ng ating Panginoon. Mag-share po tayo. Huwag tayo mamili ng mga tao na ishiran po natin. Kasi hindi po natin alam na ang Diyos po ang magpapalago nito.
4: Yes.
5: Kaya,
4: amen.
5: Po, sa biyaya po ng Panginoon.
4: Well said. Maraming salamat. Ano po kaya sa pagsubok na yan, dyan tayo tatatag, no? Spiritual growth. Tapos yung ating character, di ba? Dati kung hindi ka pasensyoso, magiging pasensya, patient ka, no? Sa buhay na ito. Maraming salamat, nakakatuwa naman, nakaka-inspire yung buhay mo, Sister Delia Nate. Maraming salamat din kay Brother Johnny nandito, very supportive husband. At ang aga nilang nandito. Salamat sa suman. Mamaya enjoy natin yan. So, God bless you, God bless your heart. Tuloy-tuloy lang, we will be praying for each other. Diba? Kaya nakakatuwa. Alam niyo itong mga kwento na to, totoo po ito, no? Definitely our God is a living God, buhay na buhay. Kaya patuloy po natin siyang luwalhatiin, purihin at higit sa lahat, sumunod po tayo sa Kanya. Yan, hindi lang tayo magdadasal sa Kanya, hindi lang tayo, but susunod po tayo sa Kanya. Alright? Maraming salamat, Sister Delia Nate. Ayan. So, kanina rin, maraming salamat kay Sister Seni, kay Sister Sharon. Thank you so much sa mga naging sisters ko to sa Bible study. Maraming salamat at na sila'y nagpaunlak sa ating imbitasyon dito sa Celebrating Life. And Team Celebrating Life, and si Jomari Refarial, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Gemart, and all Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na Sunday, kasama natin si Pastor Ray Bechaida. Maraming salamat. God bless.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
11: Na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 8:56 na umaga.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Bureau of Immigration, arestado ang 4 na Taiwanese na illegal na pumasok sa bansa. 2 sa mga nahuli most wanted sa Taiwan. Ang ulat ni EJ Lazaro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: 4 na Taiwanese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI matapos mahuling illegal na pumasok sa Pilipinas sakay ng isang yate sa Pasay City. 2 sa kanila ay wanted sa Taiwan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Isinagawa ang operasyon ng BI Intelligence Division sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard o PCG matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa mga dayuhan. Nahuli sa isang yate sa reclamation area sa Pasay City sina Hung Ping Sheng, Wang Pai Chen, Chen Chi Chi at Yang Chia Hua. Sa verifikasyon ng BI, nakumpirmang pawang Taiwanese nationals ang mga sospek. Lumabas din sa record na sina Wang Pai Chen at Chen Chi Chi ay mga pugante at hinahanap ng mga otoridad sa Taiwan dahil sa drug-related offenses. Samantala, may nauna na rin criminal record sa Taiwan sina Hung Tin Sheng at Yang Chia Hua. Iniimbestigahan din ang apat dahil sa paglabag sa immigration laws kabilang ang illegal entry at pagiging fugitives from justice. Kasalukuyang nakakulong ang apat sa BI Warden Facility sa Bikutan, Taguig, habang dinidinig ang kanilang deportation case. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy na paiigtingin ng BIA pagbabantay sa mga border ng bansa upang hindi magamit ang Pilipinas bilang kanlungan ng mga dayuhang kriminal at pugante. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at Naga City magsasagawa ng underground cabling project. May ulat si Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Magsasanib pwersa ang National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at pamahalang lungsod ng Naga para sa pagpapatupad ng underground cabling project sa lungsod. Dinala kay nina NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Lenny Robredo ang proyekto sa isang pulong kahapon. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa ang mga opisyal ng inspeksyon sa lugar upang suriin ang mga kinakailangang paghanda para sa proyekto. Layunin ng proyekto na ilipat sa ilalim ng lupa ang mga linya ng kuryente upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga bagyo at mapalakas ang reliability ng power distribution system. Ayon kay Almeida, makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng climate resilience ng Naga City na madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Sinabi naman ni Robredo na inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapagaan ng daloy na trapiko at maaari ring magsilbing modelo para sa iba pang pamunahing lansangan sa lungsod. Sabi pa ni Almeida, magsisilbing pilot project ang inisyatiba para sa posibleng pagpapatupad ng mga kahalintulad na proyekto sa iba pang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ibang balita, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay isinusunong ng Pangasinan Provincial Agriculture Office. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Maricoquia.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang paggamit ng

0: Ayon kay Research Development Coordinator Annelie Alibuyog, patuloy ang pagtutulungan ng corporate farming at Philrice sa pagbibigay ng teknolohiya at pagsasanay sa mga magsasaka. Samantala, ani corporate farming consultant Rodolfo Castro na mas mababa rin ang nagastos ng pamahalaang panlalawigan sa Tecnodemo kumpara sa tinatayang gastos kung mano-manong paraan ang ginamit sa buong sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At mga mag-aaral na may special needs, higit pang tututukan ng SPED o Special Education Center. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Monar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maring ipinayag ni Baguio City Special Pupils Education Center Principal Dr. Romel Manzano na hindi lang dapat nananatili na lamang sa mga kabahayan ng mga persons with disabilities at maging ang mga children with special needs. Ayon kay Manzano, kinakailangan mabigyan ng mga ito ng angkop na pag-aaruga at edukasyon upang mamulat at makatayo sila sa kanilang sariling mga paa at maging independent. Anya patuloy na pinahuhusay ng SPED Center ang pagtuturo sa may 845 learners na kinabilangan ng mga autismo, intellectual disability, hearing impairment at learning disability. Binigyan din ni Manzano na may tuturing na maselan at sensitibo ang mga paghahanda sa silid-aralan at mga materyales sa center upang maiwasan ang mga bagay na maaaring maging distraction sa mga estudyante, lalo na ang mga may autism spectrum disorder. Dahil dito, nilimitahan sa 7-15 ang ideal na bilang ng mga estudyante sa bawat klase, subalit umaabot na ito sa 20 dahil sa kakulungan ng resources habang 5 lamang ang may ASD classes. Idinagdag pa ni Principal Manzano layo ng kanilang programa na makamit ang isang inclusive at special na edukasyon alinsunod sa Republic Act 11650 upang masiguro ang karampatang suporta para sa mga learners with disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Hello everyone, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your sports calendar for the week here on Sports Radio.

0: Last naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras

0: As ang nawawala kapag sira ang daan, minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 11.
8: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At ako po si Ven Blones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga at welcome sa Going Places.
0: Yun, gusto ko yun. George Arsenio, PhD.
1: Na ito within Ven, pagkatapos ng tatlong taon. Medyo mabilis ng konti.
0: Congratulations, George. Nakita ko kahapon yung iyong pagmamarch. Oo, sa iyong pagtatapos ng iyong PhD. Ayun. Ilang taon ba ang binubuno, George?
1: Oo, tatlong taon. So parang para sa PhD Ven, medyo mabilis-bilis na yon.
0: Uh-huh.
1: Maraming salamat sa suporta at saka sa mga panalangin para ito within

0: natin itong ating pag-aaral at hindi natin ina-expect din ano na ito ay itutuloy natin pagkatapos ng mga paghamon dalawang dekada na natenga sa ating master.
1: Oo. Talagang ganoon, laging may paghamon, 'di ba? Kaya nga dito sa ating programa Going Places, 'di ba? Yung sabi nga natin yung figure of speech, yes. 'Di ba, na gusto nating iparating yung Going Places, yung mga paghamon ba, 'di ba, para marating natin yung ating destinasyon, yung mga gusto nating goal sa ating buhay.
0: Okay, ito mahabang ating pagbiyahe. At saka sinasabi nga Ven, 'di ba, sometimes or a lot of times ang pagbabiyahe is not a destination but the journey, di ba?
1: Tama. Oo. Speaking of journey, syempre, nakakabit din doon sa Going Places. Yung mga paglalakbay naman natin sa mga iba't ibang lugar, di ba? Yung mga pwede nating pasyalan para makapag-relax, di ba? Kasi sabi po ng ilang mga eksperto sa kalusugan, nakakatulong yung pagre-relax at saka pamamasyal, George, sa ating mental health. Dahil ayon sa World Health Organization, medyo dumadami daw po yung bilang, no, ng mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya baka kulang lang po yan sa pasyal at pagre-relax.
0: Okay. Dagdagan po natin yung ating ipon at para makapag-relax-relax tayo sa mga magagandang lugar sa Pilipinas, Ven, diba? Mm-hmm. At kami nga yung patunay ni Ven, diba? Kahit yung mga madalang namin, manakanaka na paglalakbay namin ay nakakatulong talaga, no? Sa ating mental health at saka sa overall health po nating ninyo, namin, at saka ng ating mga kababayan.
1: Okay. So, ngayon, wala pa ba yung ating guest? Ay, wala pa.
0: Ay, hindi pa ready.
1: Okay, oo. Kasi, George, yung una nating kakapanayamin sana sa programa natin, yung tungkol sa glamping.
0: Wow.
1: Oo, sa ito ay sa Batanes,
0: George. Oo, medyo malayo.
1: Oo, pero kasi diba, ito yung ino-offer nila ngayon dyan sa Batanes, ibang klase. Pakita nga natin yung mga ano, yung mga ano tawag diyan,
0: yung mga photo galing sa kanilang FB. Yung,
1: kahit mga ano lang diyan, no, sa photos natin. Kasi yung eto nga no, si Sir, naku, hindi ko pa pala natanong yung ano.
0: Ayo, ang ganda. At saka ang daming mga bituin, pulong-puno ng mga bituin, ho.
1: Yan, oo, yung Batanes glamping. Oo, yan. Meron silang ano ngayon eh. Kaso ngayong buong June yata kailangan eh makapag ano na sila ng slot kasi marami din yung mga gusto na magpunta dyan sa Batanes.
0: Pumahabol bago syempre yung talagang pumasok yung season ng tag-ulan. Oo,
1: oo, oo. So mamaya makakausap natin si Sir Kurt, hopefully, no, yung isa sa mga organizer o owner dito sa Batanes glamping na ito. So mamaya-maya lang yan. Pero habang iniintay natin siya, ayun, babatiin ko na naman.
0: Oo.
1: Ito.
0: Yung mga suki nating tagapakinig.
1: Mga suki natin dyan, sina ano, diyan sa PCLE. Ano na nga yan? Yung nakikinig sila sa atin, George?
0: Oo, yung ating mga suking tagapakinig sa PCLE.
1: Nako,
0: Computer Works.
1: Oo, diyan sa may ano yan.
0: Tagaytay.
1: Oo, si Sir Jackson.
0: Sir Jackson.
1: Hello, Sir Jackson. Ano nga apelyido ni Sir Jackson? Hindi ko pa nga natatanong eh.
0: Amerikanong yung pangalan basta, si Sir Jackson.
1: Oo, basta sabi niya, batiin lang natin siya ng batiin dyan kasi talaga daw nakikinig siya sa atin every Sunday. Sa ating programa, no? Kaya babatiin po natin. Pero may na-recruit na si Sir Jackson.
0: Okay.
1: Oo, sila Moy, Christian, at Chris. Yan, dyan sa PCLE Computer, ano yan?
0: Computer George? Works.
1: Computer Works. Alam mo, sabi, pinagmamalaki kasi sa atin ni ano, nila Sir Jackson. Ayan, no? Naka-recruit na siya ng tatlo pa. Sabi niya, lagi kami nakikinig sa inyo. Okay, sabi ko, basta lahat ng mga tao dyan na pupunta sa PCLE Computer Works, kailangan sabihan nyo na makinig din sa ating ano programa dito
0: dumami.
1: Sa Going Places. Oo. Oo, para mas dumami pa yung mga nakikinig sa atin. Pero yung nga, pinagmamalaki lagi sa atin ni Sir Jackson, ano, na ano, sila pala yung pinakauna dyan na nagre-repair. Yung mga nagre-repair, nagpaparent ng mga ano dyan, ng mga sound system, mga ganun.
0: Computer, desktop, laptop. Mga computer, laptop.
1: Nagre-repair, mga services nila. Mm-hmm. So sila pala yung pinakauna dyan sa, ano na yan, sa lugar na yan, sa may, ano, sa may Tagaytay daw yan eh. Mm-hmm. Sa may Tagaytay lang. So, yan pala yung pinakamatanda dyan na ano. So, maraming salamat sa pakikinig. Kina Jackson, teka, nakakalimutan ko na nga eh. Sina Sir Jackson, si Moy, sino pa? Sino ba yung binanggit ko, George?
0: Oo. Oh, may parang may dalawa ko pang pangalan na binanggit, ano?
1: Nakakalimutan mo rin, ano? Basta,
0: natin.
1: Yung tatlo dyan na na-recruit niya, si Moy, si Christian, at saka si Chris. Yan. Pero syempre, pinakabida dyan si Sir Jackson.
0: Okay.
1: Dyan sa PCLE Computer Works. Tama ba, George? Oh,
0: Computer Works, tama.
1: Okay. Sa Tagaytay po yan. Sa Tagaytay, napapakinggan. Hindi, pinapanood nila tayo.
0: Oo. Pinapakinggan, tsaka pinapanood.
1: Oo. Kasi napapanood po tayo sa ating sports radio page.
0: Oo.
1: Diba? Sa ating FB live streaming. At napapakinggan tayo sa... Ano ba? Sa, napapakinggan ba tayo sa DZRM? Radio Magazine, ano? 1278 sa AM band at sa ating sports radio, 918 kilohertz sa inyong mga radio sa AM band. Okay. Mm-hmm. Wala pa ba yung ating, andyan na? Andyan na ba? Waiting ba tayo? Oo. Okay. So habang inihintay natin yung ating makakapanayam sa ating first half, George, gusto din nating makiramay pala sa pamilya ng mga Torres, kaya Raymar Torres, yung napangasawa nga no aking pamangkin, ano, na si MJ Nablo. Dahil, alam mo, medyo nakakalungkot dahil after nung kasal, nung June 18, pumanaw naman yung kanyang inang. Oo, nakalimutan ko lang yung pangalan ni inang eh. Nag-get well soon pa tayo, no, nung mga panahon na yon. Pero mukhang hindi na talaga umabot. So, get well soon po. Ay, no, condolence dun sa mga naulila po ni inang ng Torres family. Anyway, so George. Mm-hmm. Sige, so habang hinihintay natin, magpaalala muna siguro tayo, no? Para mamaya dire-diretso na tayo sa ating pag-uusap habang inaantabayanan natin si Sir Kurt. Okay.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Isang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay. Ayan, balik tayo sa ating programa Going Places. Ubus na, George, yung mga ipaparinig natin, kaya dire-diretso na tayo ngayon. Na. Pero bago natin, okay na ba si Sir Kurt? Okay na. O okay yun. Na. So, pero bago natin tawagin si Sir Kurt.
0: Ben, syempre.
1: George.
0: Oo, tayo ay napapanood at napapakinggan din po sa ating sister station, yung FM, ang The Capital FM, sa 104.3. Ayan.
1: Okay.
0: Naka-hook up din po tayo doon.
1: So, dalawa yung... Hindi, sila yung... Ngayon, naka-hook up sa atin o sila yung tayo?
0: sila ngayon ang carrier. No?
1: Okay. At saka yung...
0: Sa terrestrial natin.
1: Oo, yung radio magazine, yeah. Ano, sa AM station naman. Uh-oh. Okay, so tawagin na natin. George, kanina kasi sabi ko nga, pinakita natin yung mga... Tungkol sa mga glamping, kasi di ba nauuso yung mga ganyan. Pero ito kakaiba, talaga makikita mo yung mga... Ipapakita nila sa'yo yung mga stars,
0: yung mga
1: galaxies, makikita mo dyan.
0: Mga constellation.
1: Oo. Kasi di ba yung glamping, actually galing yan sa camping. Ano? Pero parang mas medyo ni-level up ng konti. Binigyan nila ng parang luxury at saka comfort.
0: Glamour.
1: Oo, glamour. Na para ka nasa hotel pero nasa labas ka. Yung isang traditional na camping, di ba? So, tawagin na natin tungkol dito sa... Batanes Glamping. Oh, 'di ba? Kakaiba ito, George. Tawagin na natin si Sir Kurt Shello. I think siya yung owner o organizer dito sa Batanes Glamping na ito. Sir Kurt, maganda umaga.
18: Good morning po, ma'am.
1: Ay, batang-bata pala. Batang-bata pala si Sir Kurt. Oo. At saka ano, ang ganda ng ano, yung ano tawag dito, yung internet nila, no, yung signal diyan sa may Batanes.
18: Yeah, reliable naman po.
1: Oo. Okay, so Sir Kurt, dire-diretso na tayo. Kwentuhan nyo nga kami, paano nagsimula itong Batanes Glamping at kailan?
18: Reason kung bakit may Batanes Glamping is that it was born out of my passion about astrophotography. Mm. And then we want, the idea is to share it with mga kababayan natin, mm-hmm. for them to experience the same quality of nights that we have here in Batanes. So, kumbaga, si Batanes Glamping, nangyari siya dahil dun sa activity of stargazing in Batanes. To complement.
1: Okay. So, bago yung tanong ni George, gusto ko lang malaman, Sir Kurt, ano yung medyo edge nito, nitong Batanes Glamping, kung i-compare natin sa ibang mga glamping na ginagawa?
18: Well, to be simple, you can enjoy Batanes and then you can enjoy glamping din as well. So, not every day you can experience glamping na parang kasama yung beauty ng raw beauty ng Batanes itself. So, you got to enjoy Batanes and then yung comfort. Kasi Batanes is known for like lagi masama yung panahon, like high winds, ganong bagay.
0: Poor visibility.
1: Oo, lagi.
18: Yeah, so basically you got to enjoy Batanes ng very comfortable.
1: Pero kailan siya nagsimula?
18: Barely 1 year pa lang.
1: Isang taon pa lang. Okay. So ano yun? Every June lang ba? O may iba pang months?
18: The glamping is open year-round. But the stargazing activity is, we regularly held it ng starting March hanggang June. That coincides with the best possible weather conditions here in Batanes. Mm-hmm. Mainly, it's because it's the dry season here.
1: Mm-mm.
18: So yun, those are the best conditions then to do the stargazing
1: activity. Okay. George.
0: Okay. Sorry, Kurt. Yung kakaiba dito sa inyo sa Batanes Glamping, yung sinabi mo yung astrophotography, yung astrogazing. Ano po yung mga detalye nito? Kasi ito yung kakaiba, di ba? Parang unique sa Batanes Glamping. Ano yung ating madederive dito o makikita sa astrogazing dyan sa Batanes Glamping, Sir Kurt?
18: Okay. Well, it's not every location in the Philippines mag-ideal na gawin ng astrophotography or stargazing. Mm-hmm. Mainly because we have so many cities na light polluted na.
1: Mm-hmm. Yes.
18: So here in Sabtang, Batanes, or in Batanes in general, we have mortal one plus skies, meaning the darkest possible.
0: Ah.
18: So if you compare it sa Metro Manila, mortal 8 or 9 yung ano natin doon, which has the unfortunately worst kind of light pollution. So that allows us to see more clearly with more clarity sa mga stars natin. Kasi basically walang hindrance, wala masyadong ano.
0: Walang pollution. At saka ano yung mga celestial, di ba? Yung parang yung mga celestial constellation or body, yung po pwede kasi napakaklaro po, napakalinis ng skyline ano ng Batanes. So ano yun, di ba? Parang hindi ko na maalala, di ba, yung mga constellation ng mga bituin, Sir Kurt, di ba?
18: Yes. Usually visitors are amazed with the view ng clear skies. Basically, ang mga nakikita natin dito kadalasan if we have clear skies is the Milky Way.
0: The
18: Milky Way core. Okay. Like you can literally see it on your naked eye.
1: Talaga? So
0: kahit walang telescope.
1: Kala ko nga may telescope. Talaga?
18: Kahit walang telescope. We can also see the Andromeda galaxy.
0: Yan ang pinakasikat.
18: And then mga meteors or in simplest terms we call them shooting stars.
0: Yung mga shooting star.
18: Yes, it's a very common scenario here or sight in Batanes.
0: Dapat Sir Kurt, dapat mag-wish kasi marami. Dapat marami kang wish kasi maraming shooting star or meteor dyan sa Batanes.
18: Yeah, basically, pwede kang mag-wish ng mas maraming beses dito sa Batanes, I would say.
1: Like, anong oras usually, Sir Kurt, na makikita mo talaga dun sa sky, yung mga ganon?
18: During this time of the year, which is June, and even sa July and August, you can already start the stargazing activity starting ng 8 p.m. Hanggang sa magmadaling araw.
1: Wow!
0: Ang haba.
1: So 8 p.m. start na, no?
0: To 1 a.m., di ba? 9, 10, 11, 12. Mga 5 hours, Sir Kurt.
18: Yeah, even more than that. If the conditions are perfect.
1: Yung lugar ba ng, yung lugar nyo ba, Sir Kurt, mataas?
18: Yes, it's elevated from the normal sea level. So, kumbaga, it's a beachfront na property. Tapos, ang kinagandahan niya is that you can, right, when you go out from your domes and tents, makita mo na siya agad. Like, titingala ka lang.
1: Ganun pala yun.
0: Kasi, at saka maliban van, di ba? Kasi beachfront. Pas may beach, kaharap ka na sa beach. May mga celestial body ka pa, di ba? Andromeda Galaxy, Milky Way Galaxy, di ba? Parang outdoor siya talagang wow.
1: Ang ganda, yeah, George, so, di ba?
18: So, kumbaga, ang activities natin in the Batanes glamping is kapag umaga, of course, you can do the usual tours that Batanes is known.
1: Mm-hmm.
18: Tapos, kapag medyo pahapon na, kapag medyo hindi na maaraw, you can swim.
1: Mm-hmm.
18: You can just enjoy the beach. And then kapag gabi, you can do bonfire while stargazing as well. So hanggang sa madaling araw, you have the activities na mamimili ka na lang.
1: So ilang ano, Sir Kurt, ilang dome o ilang mga tent yung meron po dyan sa inyong lugar at saka ilan yung mga na-accommodate po?
18: Currently, we have 2 units. Ang reason kung bakit dalawa lang for now is that we want to keep the property na mas exclusive as possible. That affects din yung experience kasi ng guests kapag we don't want crowds talaga.
1: So
18: para mas pristine, mas peaceful, you can really enjoy the silence.
1: So ilan usually po yung na-accommodate niya?
18: We can accommodate up to 10 persons for now.
1: 10 persons for ano yung dalawang dome or dalawang tent.
0: So 5 persons each at dome.
18: Kinda like that.
1: Okay.
0: Yung hatian sa bawat
1: dome. So, 10 lang. Okay. Magkano naman po yung rate?
0: Ayun
1: naman yung tanong.
0: Kung masya sa budget, ito ba ay
1: pasok?
0: Medyo magaan-gaan o medyo mabigat-bigat?
1: Kaya ba?
0: Glamping. Glamping glamorous.
1: Glamping glamorous. Saka syempre, luxurious, di ba?
18: Considering that it is a luxury activity or an experience, it's quite cheaper than the other. So mm-hmm. it's under 10,000 na naman pa.
1: 10,000 per dome, tama ba? Or per person?
0: Per dome na, pwede na.
18: Per 2 persons na po yan.
0: Eh kasi kung lima kayo.
18: May mga additional extras lang just to accommodate like yung mga transportation fees nila. But around that amount.
1: Okay. So ulitin natin, Sir Kurt, ha, para maliwanag. Mm-hmm. Yung per dome ay 10,000. Tama po. Okay. So yung dome na yon ay pwedeng i-accommodate ang 5 persons.
18: For the dome, it can accommodate 6 persons.
1: Ah, 6 persons. Tapos yung tent ay 4 persons.
18: Tama po.
1: Oh, sa tent, pareho din po yung rate nila, tent and dome.
18: For the tent, 6-8 lang po siya.
1: Ah, okay.
0: Oh, for the tent, good for 4.
1: O, di kung saan po kayo, 16. O, 16,800. Parang ganon, tama.
18: Or
1: 17, o. Oo, so mga 17K for 10 persons na yun.
0: Oo.
1: Hindi na masama. Pero teka lang, Sir Kurt, anong mga kasama doon? May mga kasama po ba na, may included po ba na mga, kunwari, pagkain, mga ganun?
0: Breakfast or drink?
18: Yeah, usually it includes the regular breakfast that you have and then mga round trip na transfers coming from the port of Subtang. Para at least hindi na nila problemahan yung going to the glam site.
0: Okay.
18: And then, it already includes yung mga bonfire.
1: Okay. George.
0: Parang kakaiba yung tent niyo, Sir Kurt, talagang luxurious talaga yung dating, ano? So, parang, oo nga. So, bakit parang ganun? Kumpara sa regular camping na mga tent, di ba? Tsaka pati yung mga,
18: yes.
0: yung kama, yung bed, yung upuan, yung sofa. Oo, parang,
18: yeah.
0: So, parang paano nito na-level up na luxurious talaga yung, pati yung parang tent, yung kisame sa taas, no? Parang makapal talaga siya na, ano, na malambot, Sir Kurt.
18: Yeah, well, given na, ano, Batanes is known for high winds talaga. Even typhoons. The design is to deflect the wind kapag kahit may bagyo. So that's why we have the dome and we're gonna add more pa in the coming months.
1: Mm-hmm.
18: The interiors were designed to be collapsible during typhoon season
1: mm-hmm.
18: para just in case that we got or that we get a super typhoon category,
1: mm-hmm.
18: we can pack it all up. Ganun. And then we can rebuild it up under 1 day lang.
0: Po. Under 1 day pag wala nang bagyo.
1: Ah, so collapsible din pala. Galing ano.
0: Collapsible.
18: Pero
0: sa abroad ba yung binili or sa Pilipinas lang din, Sir Kurt, itong mga collapsible tent?
18: The domes are imported.
0: Imported.
1: Mm-hmm.
18: Wala pa po kasi tayo dito sa Philippines ng local manufacturer.
1: Oh, diba, social? Wala pa tayo niyan dito sa Philippines.
0: Pero
1: nasa Batanes si lang.
0: Nasa Batanes lang. Pero Sir, kaya gusto ko itanong, di ba, yung restroom, the bathroom, kasi nasa outdoor tayo, nasa harap ng beach.
18: All modern facility naman po tayo. So, kasi the intention is for you to enjoy Batanes ng super comfortable. So, from the word glamping,
1: mm-hmm. yes.
18: it's glamorous camping. So, everything has to be comfortable. From the beds, they have queen-size beds.
0: Queen-size?
18: Like spring mattresses. Yung mga ganun.
1: Wow, pero parang hindi ka na nga hindi ka na nga matutulog doon di ba? Kasi
0: hanggang alas 2 ka naman din ni Aram mag-stargazing.
1: Oo, doon ka na lang mag-stargazing ka na lang hanggang umaga na, di ba, Sir Kurt?
18: Yes.
1: Papahinga ka na lang pag medyo napagod ka.
18: Yeah.
1: Uh-oh.
18: You're still gonna enjoy the comfortable beddings naman kapag pagod ka na.
1: Pagpagod ka na. Tapos meron naman sigurong shower doon. Sabi nga ni Sir Kurt, talagang parang ano ka na glamorous talaga yung ano na yun. So,
0: luxurious tent or camping. Diba?
1: Hindi ko natatanungin kay Sir Kurt yung security kasi alam naman natin sa Batanes wala namang masyadong
0: napakababa no ng crime. Isa sa mga pinakababa ng crime rate sa Batanes.
1: Kaya feeling ko secured na secured at safe na safe ka.
18: Of course, ma'am, it's Batanes. We have zero crime rate.
0: Zero nga.
18: Still true up to this day, especially in Subtang. And then, kahit naman na zero crime kami dito, ma'am, meron din naman tayong 24/7 staff to accommodate requests ng mga guests kahit hating gabi. Ayun, kapag may mga sudden request po sila. So para they don't have to worry about this.
0: Wow, luxurious talaga. Kasi on 24/7 standby ang staff.
1: May aalalay talaga sa'yo.
0: May aalalay.
1: Pero Sir Kurt, mga ilang oras from port papunta dyan sa inyong lugar? Ay, ba't parang nag-ano?
0: Medyo na ano yung internet connection. Ayun na, bumalik na.
1: Sir Kurt, narinig po ninyo. Tapos tinatanong ko kasi sabi po ninyo from port. Opo. Ang tanong ko po kasi, sabi niyo po kasi kanina, from port, Sabtang, dyan, papunta dyan sa inyong lugar ay merong parang shuttle. Ano? So, mga gano'ng kalayo po, ilang oras from port Sabtang o ilang minuto papunta po doon sa inyong lugar?
18: Oh, it's just 10 to 15 minutes ride lang.
0: Malapit.
1: Okay. Pero ang tanong ko, kasi syempre yung mga galing sa ibang lugar, like nako, itong nakikinig sa atin ngayon dyan sa Facebook natin, si Miss Alice Yang Fisterer, galing pa yan ng Germany. Ibig sabihin, nasa Germany siya ngayon.
0: Germany
1: kung pupunta, halimbawa, yung mga galing dito din sa, kunwari sa Metro Manila, pupunta dyan. Paano yung transportation?
18: For now, the only or the most comfortable way to go to Batanes is if you're coming from Metro Manila, we're gonna have to ride to the Clark Airport and then fly through an airplane going to Basco po.
1: Okay. And then from Basco po to Sabtang, paano yung pagpunta?
18: May 20 minutes or 25 minutes na land transportation.
1: Mm-hmm.
18: And then after that, you're gonna have to ride the famous Falua boat that we have here.
0: Okay.
1: Cedar
18: Island. Transfer going.
0: Oh,
18: to
0: yung ano boat?
1: Anong boat ulit, Sir Kurt?
18: It's a Falua ang tawag po natin.
1: Falua.
18: Apo,
1: okay.
18: Yun po yung traditional boat na ginagamit namin inter-island.
1: Okay.
0: Yung walang katig yan, di ba? Yung Falua, o wala siyang katig, di ba?
18: Walang katig, but it's very very safe kasi it has more capacity naman in terms of weight. And then it is also designed rin naman for the type of waves that we have here.
1: Mm-hmm. Okay. So ilang minuto naman yun yung sasakay sa boat? Kasi parang Sir Kurt, nakikita ko yan yung medyo nakakatakot na pagsakay sa mga bangka.
18: Oh yeah. During summer season naman, very calm waters naman. Mm-hmm. So I would say March until June. Very, very halos flat naman yung waves natin
0: yung mga
18: dito.
1: Mm-mm.
18: Yeah. Going to Sabtang, very safe. Ang yung napapanood po natin sa online is going to Itbayat po. Yeah.
0: Sa Itbayat.
1: O Sabtang naman pala.
18: Wala po kasi silang, ano doon, medyo malalalim po kasi yung cliff edge.
0: Ay, yung
18: po kasi
0: cliff nila. Kaya yung parang... yung current ng water. Pero yung ano, gaano katagal or kabilis, Sir Kurt, ano yung biyahe sa Falua?
18: Going from Bataan Island to Sabtang.
0: Yes.
18: It takes 20 minutes only.
0: So malapit lang.
1: So 20 minutes kang sasakay pala dun sa boat.
0: Sa Falua. Tsaka malaki siya, Ven, ano?
1: Malaki ba, George?
0: Oo, malaki. Nakikita ko kasi ilan yung sitting capacity niya? 20 or 30, Sir Kurt? Itong Falua.
18: Seating capacity is up to 120 naman. So
0: 120? Ang dami pala.
1: At saka feeling ko baka naman may mga safety ano din yan.
0: Oo, siyempre may life vest ka.
1: Oh.
0: Tapos basta summer pumunta March. Kung medyo takot ka sa malalaking alon, pumunta ka ng summer. March to June kasi alam mo parang dinuduyan ka lang yan ng alon, di ba? Pag banayad yung alon pag summer, di ba?
1: O ganun pala. Ganun. So,
0: dapat March to June.
1: Wala na talaga ibang paraan kundi boat lang.
0: Chopper.
1: Chopper mahal. Ay, by the way, nabasa ko pala Sir Kurt na isa ka sa mga finalist. Anong competition po yun sa photography? Congratulations.
0: Kasi Astro Photography nga yung hilig ni Sir Kurt.
18: Oh yeah, it's an annual photography contest here in Batanes. Yes, I did join. I was a finalist and yung medium po natin is yung subject rin natin sa Batanes Glamping, which is the night skies.
1: Mm-mm.
18: So that's also my advocacy to for the people of Sabtang and the Batanes itself to maintain or at least limit yung light pollution that we introduce dun sa environment kasi it really affects the visibility.
1: Kaya nga ang edge talaga nila doon dahil very clear, walang masyadong pollution, walang lights masyado, no, dahil nandun sa malayong lugar. So talagang very clear yung sky, yung kalangitan, di ba? Kaya mas marami kang makikita pagka nag-stargazing.
0: Milky Way Galaxy, Andromeda Galaxy, di ba? Iba-iba pang constellation. But Sir Kurt, itatanong ko lang yung sa food kasi di ba yung kasama ang breakfast doon sa bayad, yung lunch tsaka yung dinner, bahala na yung guest doon sa lunch tsaka dinner tsaka mga merienda.
18: Oh, hindi lang siya included dun sa like a freebie, pero we have a restaurant on site naman.
0: Ah, may restaurant! Wow!
1: Oh, diba? Talagang pwedeng-pwede, George.
18: Usually seafood, lobsters.
0: Oh, wow! Yeah. Lobster! Para mabigat yan sa bulsa.
18: Well, if you compare it to Metro Manila prices, it's...
0: Mas mura.
1: Mas mura.
18: Decent, cheap.
0: Ano ang price range ng lobster dyan, Sir Kurt?
18: Here, it's 1,000 per kilogram. Which,
0: mura na. 1,000 pesos per 1 kilo?
1: Eh, bakit dito, George?
0: Ay, baka 3,000 yan, Ven.
1: Ah.
0: Per kilo.
18: 3,000 to 3,500.
1: Oh, ganun pala
0: yes, yung lobster. Mahal yan. Diba? At saka yung flying fish dyan, Sir Kurt, di ba? Isa sa pinakasikat na seafood, yung flying fish sa Batanes.
18: Oh, yeah. Well, one fun fact about that is, while you transit from Batan, yun sa Falua that we call yung boat, habang... kadalasan habang binabaybay niyo yung dagat, umatalon din talaga or lumilipad yung mga flying fish alongside the boat.
1: Flying talaga.
18: So, it adds to the view. It's pretty fun to see.
1: Okay. Okay, naku Sir Kurt, sayang eh. Medyo na late tayo no, pag-uusap. Pero hopefully ay magkaroon pa tayo ng part 2. Pero ito po ba, Sir Kurt, ay hanggang June lang talaga yung glamping dito sa inyong lugar?
18: Clarify lang natin na yung kumbaga it's a photo shoot lang naman yung hanggang June. Pero you can enjoy it and whole year round naman yung glamping kasi we're open naman year round.
1: Pero kasi syempre may panahon na umuulan-ulan na, di ba? So paano yun?
18: Yes.
1: Sir Kurt.
18: Yun lang talaga, it's a risk na pero the good thing with June and July and onwards is that
0: August.
18: Kahit medyo maulan, it always clears out and then kapag nag-clears out, it's even better with the clarity kasi inaalis niya yung mga haze sa atmosphere na.
1: Okay.
18: So kahit medyo umuulan-ulan, na-interrupt lang siya, pero you can still do it after the rain.
0: Oh, so buong taon, Ven. Available yung glamping.
1: Pero syempre, wag lang may bagyo.
0: Oo, syempre naman.
18: Yeah, of course.
1: Ay, ganun pala, Sir Kurt. Paano halimbawa, nagpa-reserve ka, tapos nagkaroon ng, ng bagyo, or malakas na ulan. Paano yung reservation? Pwede ba yung...
18: Oh, reservations.
1: Pwede bang i-reschedule?
0: Oo.
18: Yeah, pwede po siyang i-reschedule or... If talagang hindi natutuloy, pwede naman namin i-refund po.
1: Ayun. Or refundable naman pala.
0: May certain, may grace period lang siguro sa Sir Kurt, ano? For the refund.
1: Ayun. Okay. So sige, George, punta na tayo dyan, ha?
0: Between March to May. March to May.
1: Pwede pa naman daw, eh.
0: March to June even.
1: Pwede. Pwede pa, Sige, so, Sir Kurt, baka gusto mo imbitahin ulit yung mga nakikinig sa atin sa ating live streaming at saka nanonood sa ating live streaming at saka nakikinig sa atin sa ating FM station ng Capital 104.3 at saka sa Radyo Magazine, 1278 AM. Go ahead po, Sir Kurt.
18: We're inviting everyone, especially yung mga inclined to do stargazing activities and as well na ma-enjoy din yung raw beauty talaga ng Batanes to go here. We're open year round. And then
1: okay. Okay, at meron silang page yung Batanes Glamping. Tama po, Sir Kurt?
18: Oh yeah, you can visit us visit us from Facebook and Instagram. Just type Batanes Glamping and we'll answer those inquiries.
1: Okay, okay, okay. Sige, maraming salamat po, Sir Kurt, sa oras po ninyo.
18: Maraming salamat po, Ms. Ben and Sir George.
1: Okay.
18: Have a good night.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
1: Ayan, si Sir Curcello, ang owner ng Batanes Glamping.
0: Kaya, kayang pag-ipunan. Vecha, ang ganda.
1: Pwede, pwede.
0: Sobrang dami ng stars.
1: Oo, at saka napakamura na ha.
0: Oo.
1: Kung mag-glamping ka, tapos doon, napakamura na talaga. So, let's go.
0: Oo. Let go.
1: Oo, parang ganun lang eh, no? Anyway, punta naman tayo ngayon. Maka naka-standby.
0: Naka-standby na.
1: Oo, standby naman si na Kuya Bong Feniza at saka si Kuya Louie Esteban. Ito, pangkabuhayan naman to, George.
0: Ito,
1: ating segmento na to. Dapat makatulong naman tayo dun sa mga kababayan natin na gustong madagdagan yung kanilang kita o yung kanilang mga kayamanan.
0: At para may pang-budget dun papunta sa Batanes Glamping.
1: Tama!
0: Isama kasi, kumbaga yung, di ba, yung pamamasyal ng event, no? Parang kumbaga essential na rin sa buhay natin.
1: Oo naman, sabi na nga ng mga health experts yan eh. Oo, kailangan na natin yung konting pasyal at konting pagre-relax, lalo na kung medyo napagod na, no? Napagod ka na physically at mentally. Para hindi tayo pumunta dun sa, ano, dun sa hindi maganda no na kalagayan ng ating kalusugan. Kasi sabi nga ng World Health Organization talagang isa to sa mga ano sa mga tawag dito isa sa
0: mga health challenge.
1: Oo, at saka parang krisis sa kalusugan na itong mental health na ito. Kaya konting relax. Mahirap yung wala man lang ano anong tawag diyan?
0: Break.
1: Or
0: pahinga, di ba?
1: Oo. Kaya konting break pag kinakailangan talaga. Oh, watching si Trish Valerio.
0: Ah.
1: Oo. Kanina kita ko watching Oo. At syempre yung aking husband diyan, talaga lagi yan sa atin.
0: Nakaalalay.
1: Oo, si Bong. Oo. Anyway, so iniintay naman natin si Kuya Bong.
0: Kuya Louie?
1: Pangalan ni Kuya Bong Feniza.
0: Kapangalan.
1: At saka si Kuya Louie Esteban. Ito, pinag-uusapan natin dito. Parang series to, George. Lahat ng mga gusto nating malaman. Yan, katulad niya, si Addis Yang, Fisterer. Nandyan sa Germany. Baka bumalik dito at gusto niya na madagdagan pa yung mga kayamanan niya na galing sa Germany. Isa to sa mga pwede na makatulong. At saka lalo na dun sa mga George,
0: yung mga
1: may kakulangan din.
0: Oo.
1: Kasi itong project nila, para matulungan din yung iba nating kababayan. So ready na daw, George.
0: Okay, ready na?
1: Oo.
0: So magandang umaga, Kuya Bong at Kuya Lou. Welcome sa ating series on itong ating advocacy.
1: Pangkabuhayan advocacy.
0: Ayan.
1: Oh, Kuya Louie, welcome back.
0: Hindi ba nakasama sa Kuya Louie nung nakaraang episode?
1: Hindi, George.
0: Hindi, wala kaming dalawa pala nung last
1: Pareho
0: episode.
1: Pareho kayong wala. Saan kayo nagpunta?
0: Dyan, sa tabi-tabi lang.
1: Anyway. Good morning, Kuya Louie.
19: Good morning po sa inyong lahat.
1: Okay. Ayan. Kuya Bong, good morning. Nakamute ka, Kuya Bong. Nakamute ka.
0: Pero mahina, naka-on na, pero mahina.
1: Naka-on, pero mahina, Kuya Bong.
20: Mahina ka?
1: Oo. Mahinang mahina.
0: Oo.
1: O sige, habang inintay natin si Kuya Bong, Kuya Louie, kumusta ka na at kumusta na yung ating, yung ating ekta-ektaryang lupain mo?
19: Okay naman po, Ate Ben. Sa ngayon, nagpupunla po ulit kami para sa next season po, makapagtanim ulit kami.
1: So magpupunla para sa next season.
0: Oo.
1: Ito yan, nasa likod niya, Aquilaria. Ano ba yung sa atin? Malasensis ba yun?
0: Malasensis. Ano?
1: Oo.
0: So iba-iba pala siyang Kuya Louie? Iba-ibang, anong tawag? Kasi Aquilaria yung family, tapos yung sunod species ba dyan ang tawag sa Malasensis?
1: Oo. Oh, ayan.
19: Iba-ibang variety po. Ang dami po niyan.
1: Oo. Oh, yan yung
19: plus na variety. Pero yung sa atin, kilala sa atin yung Malasensis, Trust na, yun po yung mga top of the line.
1: Ayun, oo.
19: Yan yung mga pinakamaganda sa
1: Baba mo nga Kuya Louie kasi si Kuya Louie yung kanyang nasa likod yung kanyang agarwood.
0: Yan yung agarwood.
1: Ano? Agarwood PH actually. Yeah. Oo.
19: Yes,
1: oo. Tapos yung gusto nga ito nga yung isa sa mga project ni Kuya Louie no para makatulong dun sa mga kababayan natin yung pagtatanim ng puno para dun sa mga gustong may-ari ng puno para kumita. Yes. Ayun.
0: Puno ng agar, agarwood.
1: Oo, okay.
19: Yes, bro.
1: Oo. O sige, balikan natin si Kuya Bong. Baka medyo okay na, Kuya Bong.
20: Yan, okay na ba? Okay na?
1: Ayan, medyo okay na pero mahina pa rin, no?
20: Mahina pa rin.
1: Oo.
0: Kaya nga parang ang nipis ng boses ni Kuya Bong.
1: Ano pang ginagamit mong mikropono ngayon? Hindi ka namin marinig.
20: Oh! Teka muna, yan, okay ba?
1: O sige, pwede na yan.
0: Pwede na. 80%.
1: Okay, 70%. Okay,
0: 70.
1: Okay. Sige, Kuya Bong.
20: Anyway, sige, nabanggit niyo ni Kuya George, no, Ate Ben, at ni Kuya Louie, yung sa special project natin, ito yung pakikipagtulungan ng isang grupo na kung saan si Kuya Louie din ang chairman, no, chairman of the board, ang One Link Media Group Incorporated at sa pakikipagtulungan ng Agarwood PH Forestry Plantation.
1: Mm-hmm.
20: Yan. Ito yung lupain ni Kuya Louis sa Buena Vista, Quezon na ang laki ay 12.5 hectares kung saan merong itong tanim na 23,000 seedlings, no? Ganong karami.
1: Okay. Okay.
20: Siyempre magiging puno 'yan after well, right now of course, ano na 'yan? Considered na ano na 'yan na maliliit na puno pa lang, no?
1: Okay.
20: Ngayon, 'di ba last time nung wala si Kuya Louie, siguro ngayon mapaliwanag natin na mabilisan, medyo konti lang ng ating oras.
1: Oo nga eh. Sige, Kuya Bong.
20: Itong special project na to ay open to all Filipinos, no? Ito talaga ang nakikita natin na sagot para maging maganda ulit ang ating kalikasan. At the same time, pwedeng hindi lang pagkakitaan, Ate Ben at Kuya George at si Kuya Louie, kundi pwedeng ikayaman ng mga join dito sa ating special project na na puno para sa kalikasan, pwede mong ikayaman. Yan yung ating special project kung saan ikaw Ate Ben, ikaw Kuya George, at kung sino mga kababayan natin, halimbawa yung mga OFWs, mga teachers, any profession or kahit sabihin natin nagtitinda lang sa palengke, o kung ano mang hanap buhay, pwede nang magkaroon o magmay-ari ng isang puno or more, no? Dito sa ating special project kung saan bibili ng puno sa Agarwood PH Forestry Plantation ng for actually ang napag-usapan kasi ng ating grupo at sila at ni Kuya Louie ay for only 3,000 pesos. 3,000 pesos lang
1: per isang puno. Okay.
20: Yes. Ikaw na ang official na magmamay-ari ng puno.
1: Oo. Tapos sabi nga ni Kuya Louie, may tag ito, no? May code na talagang sa'yo itong puno na to. Tapos ang maganda, okay. George, may contract. May contract na nakalagay doon na kung may mangyari doon sa puno, may mga nakalagay doon kung ano yung mga pwedeng gawin.
0: May mga remedyo.
1: Oo, may mga remedyo. So, yun nga. O, tuloy, Kuya Bong.
20: Tapos yan, syempre, ikaw na may-ari. So, may contract yan. Now, pwedeng, halimbawa, anytime na gusto mong tignan yung puno mo. Halimbawa, ikaw Ate Ben, meron kang 10 puno. Si Kuya George, meron ding 10 puno. So anytime, pwede nyong bisitahin yung plantation sa Buena Vista, Quezon para i-check yung puno nyo kung kumusta na, di ba?
1: Okay.
20: Now, kung wala naman kayong time, busy kayo, Ate Ben at Kuya George at yung mga iba nating mga kababayan,
1: Mm-mm.
20: Pwede namang ipaalaga na lang ito, itong mga puno nyo, sa Agarwood PH Forestry Plantation, okay, for a very minimal fee.
0: Oo.
20: 200 pesos lang per year.
1: Ayun, yun po. Yun yung parang maintenance ng puno po ninyo.
0: Maintenance fee.
1: 200 pesos per year yun, George.
0: Isang
1: buong
0: taon na.
1: Oo.
0: Kayang-kaya.
1: Oo. Tapos, sabi nga ni Kuya Louie, kapag kasi medyo ano din ano, ilang years din naman itong pag-aalaga dito sa puno, tapos pag dumating yung time na kailangan ng mga iba pang dapat gawin like yung pag-inoculate, meron ka lang ibibigay na magkano para ma ano yon, Kuya Bong or Kuya Louie?
20: Yeah, Kuya Louie.
1: Sige Kuya Louie.
19: Magdedepende po sa mapapag-usapan natin sa nagpatanim kung ano yung pipili naming inokulan.
0: Okay.
19: Pero maglalaro po siya ng around 2,500 hanggang 10,000 pesos per puno.
0: Okay.
19: Pero lahat po yan ay magdedepende pa kasi meron pa kami winner workout sa UPLB, Los Baños, Biotech, na pagka naging successful yun, mas makakamura pa po tayo.
1: Okay. Mas makakamura pa, Kuya Louie, at saka mas mapapabilis, di ba? Tama ba?
19: Yes po.
1: Oo, mas mapapabilis yung pag-harvest nitong agarwood. Mm-hmm. Tama ba yung ano ko, Kuya Louie?
19: Tama po.
1: Okay. Tapos,
19: possible na mas high quality pa po ang maging rin.
1: Oo, mas high quality.
19: Kasi po, UPLB, hindi naman gumagawa ng anong, kumbaga, expert na sila sa paggagawa ng mga
0: magagaling yung mga taga-UPLB.
1: Oo, tama yun.
19: Kasi ito pong specialty nila.
1: Oo. So, tapos Kuya Louie, di ba pag na-harvest natin, sabi mo, conservative na ano, from doon sa magagastos nila na 2,500 hanggang 10,000 at saka yung biniling puno, ganyan, eh pwedeng maka-harvest sa isang puno ng makapagbenta doon sa isang puno na mag-re-rate sa 150,000. Conservative
19: yes
1: ba yun?
19: Po,
1: tama ba?
19: Yes po, conservative.
1: Conservative pa yun, George. Oo, hindi.
19: Pero yung gastusan po nila, after 5 years na po, pag-start pa lang po ng inokulan, dun pa lang po tayo gagastos ng 2,500.
1: Oo, kita mo yun, George. Mm-hmm. Bibili ka ng
19: 7 years, dun pa lang po tayo makakapag-harvest and then makakapag-benta.
1: Oo, tapos
19: so, sa 2 years lang po, sa 2 years na.
0: 2 years
1: na. Oo, sa 2 years. So, Kuya Louie, sabi mo, kung halimbawang wala nga silang, ano, di ba, wala silang alam sa pagbebenta rin, pag-importa, ikaw na rin yon. Tama ba?
19: Yes po. Yes po, pwede pong kami ngayon kung meron pong mas may malawak na network yung customer o yung nagtatanim, mas maganda po magtulungan, pero kami, meron na din po kami mga nakapila na gustong bumili. Meron na kaming list. Pwede po kami na lang magbenta, kami mag-export. Kami na pong bahala sa lahat.
1: Wow. Ayun, oo. At saka itong si Kuya Louie, talagang legit ito, ha? Oo, matino talaga ito. Hindi ito scammer. Hindi kami pumapatol sa mga scammer. Kuya Louie, di ba? Tama?
19: Yes po.
1: Oo. Sabi nga ni Kuya Louie, pag hindi nyo siya makita, yung kapatid niya, ang ating hahanapin. Nakalagay yun sa contract niya, George. Okay.
0: Tama yan.
1: So ito yung sinasabi kasi medyo mahirap nga daw itong itanim. Di ba, Kuya Bong? Medyo mahirap.
20: Endangered species na kasi. Genus ng Aquilaria. So we have more than 24 species pero worldwide at 11 nang naandito sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
20: Tama ba? 11 or Then 6 endemic talagang dito nagsimula o nagmula sa Pilipinas. Pero ang pinakamaganda dito Kuya George at Ate Ben, no? Magkakaroon ng pagkakataon lahat tayo kahit wala kang lupa. Kasi ngayon, yung mga ino-offers, nakikita natin sa social media, talagang nalilimita lang sa mga merong pera, sa may
0: lupain.
20: Pero ngayon, kahit ordinaryong Pilipino ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na magmay-ari ng puno, itong Aquilaria nga, na kung saan ito yung chances nga, no, or sabi natin pagkakataon mo,
1: mm-mm,
20: na pwede kang yumaman.
1: Ayun.
20: Kasi sa isang puno, okay, yan, alam ni Kuya Louie yan,
1: mm-mm,
20: na pwede talagang jumapat. Halimbawa, maganda talaga yung quality kasi depende sa quality. Kung okay. maganda yung quality ng other food, Ate Ben, yun ang didikta ng presyo.
1: Ayun, okay. Kuya Bong, at Kuya Louie, medyo kasi na-late tayo, nagkaroon tayo ng problema kanina sa ating mga connection. Sa mga connection natin. So, excited na tayo, nakaka-excite. Dahil nandun na tayo sa quality, magandang quality, yung mga presyo na ganyan, di ba? At sa susunod na linggo na makakasama natin si Kuya Bong at saka si Kuya Louie, pag-uusapan natin yung paano natin makukuha itong mga presyo na ito at saka yung pag-iimporta nito, paano ito ibibenta, ano ba ang pwede nitong paggamitan, di ba? Para natin maibenta ito sa ibang bansa, di ba? Maimporta natin. Yun yung importante din di ba? Hindi lang yung nagtanim na tayo. So, kung nagtanim tayo, anong mangyayari, di ba? Meron tayong puno. So, anong gagawin natin dyan sa puno na yan na itatanim natin? Di ba? So, next week...
20: O kaya nga, tsaka sobrang higpit at event.
1: Oo.
20: Ang sobrang higpit, ang DNR, kailangan talaga may permit.
1: Oo.
20: Kahit yung pag-transport lang nito, kumuha sa Agrarwood PH, forestry nursery, you need to have a permit.
1: Yeah.

0: 3K lang, no? At after 5 years or baka nga mas ano pa, no? Kung mas maganda yung mga inoculant, sabi ni Kuya Louie, baka mas medyo ano pa, mas mabilis pa, no? Na yung isang puno nyo, makaka ano kayo dyan, makakatawag doon, magkakaroon kayo ng profit na 150, di ba?
1: Or more.
0: Or more. Conservative ba yun, di ba? Yeah. Sige, so yan ang pag-uusapan natin next week. Kaya maraming salamat. Kuya Louie, thank you.
2: You're welcome po. Anytime.
0: Okay. Ayan, Kuya Bong, maraming salamat. Medyo overtime na tayo.
3: Yeah, maraming salamat, Ate Ben. At Kuya George, siyempre sa lahat nating viewers worldwide. Okay. Magandang umaga at Happy Father's Day nga pala.
0: Ay, Happy Father's Day!
4: Happy Father's Day! Kuya Bong at saka kay Kuya Louie.
0: Kuya Louie, oo. Anyway, maraming salamat po. Okay, George.
3: Thank you.
0: George, pasalamat na tayo.
4: Maraming salamat
0: din. Andiyan na si Miss Judith, pinapagis na tayo.
4: Sa bubuo sa ating production team, yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, yung ating katuwang sa ating engineering side, andiyan si Gemma Trocamora at Josaine Barameda. At maraming salamat kay Kuya Louie at saka kay Kuya Bong Van.
0: Okay, maraming salamat po. So, George, medyo paalam na tayo.
4: Paalam tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay. Sa mga magagandang lugar man yan.
0: O sa ating buhay. Kasama po ang inyong mga travel buddy.
4: Ako po si George Arsenio.
0: At ako naman po si Van Lones.
4: Dito sa Going Places.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Happy 40th anniversary Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong mag-aaring stage. God bless.
0: Pagod.

0: aming ilang. Tan! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.

0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
2: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Okay. So magandang hapon sa ating lahat. This is Cycle Lane. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Today is a Sunday. It's a date every Sunday na tayo ay magkakasama dito po sa ating programa. Natatangi para sa cycling. Ano? Alam ko na mukhang uulan, di ba? May bagyo daw na papasok, lalo na apektado ang Northern Luzon. So mag-ingat tayo, samantalahin natin pagkakataon na Sunday na makapag-bike, to spin around or to go ahead with the training. Dahil yan naman talaga ang schedule ng ating mga bisikletero, ating mga cyclist, siklista. Pero dito syempre sa Cycle Lane, tuloy ang ating kwentuhan, susubukan natin na pag-usapan ng mountain bike sa hapon na ito dahil matagal-tagal na tayong hindi nag-usap patungkol sa mountain bike. Ang dami ng ganap sa Philippine mountain bike natin. So mamaya kakausapin natin si Shane Yaw-Yaw dito pa rin sa ating programa. Uy, Judith Karingal po ang inyong kasama with Engineer Jemart, Suzanne, and of course, kayong lahat na nakatutok sa DCSR Sports Radio 918. Huwag ninyong kakalimutan na parati tayong ilalike, parati tayong isi-share, at syempre, talagang you follow us para marami tayong nagkukwentuhan. Lalo na ha, suspended ang aming original na DCSR Sports Radio. Naghahakot pa tayo ulit ng ating mga followers dito sa bagong account. Kaya sana supportahan nyo pa rin kami. Kayo na mga loyal friends ng Sports Radio. Simula pa 1986, di ba? Magkakasama na tayo. O huwag nyo kami ngayong iwanan. Kahit napakarami na ng mga istasyon na mahilig sa sports at talaga naka-concentrate na sa sports broadcast. Ganun din ang maraming mga network na naka-focus na rin sa sports dahil masaya sa sports. Dahil marami talaga na followers ang sports. So kami na original na sports radio. Sana huwag nyo kaming iwanan at kami rin naman ay nangangako na sa abot ng aming makakaya dahil syempre mahirap po makilaban sa mga big network. Eh, nandito pa rin kami ha. And of course, today, it's a Sunday, kami ay naririnig sa Capital 104.3 FM. Ayan, so nagkakarinigan tayo sa FM. Hello, magandang araw. One of these days, ang sports radio magiging FM na rin. So sa FM station na tayo magkakarinigan. Okay, so anong pinakasariwa na balita when it comes to cycling? Wala namang ganung napakalaki na karera yesterday or today. So nakaabang lang tayo sa mga international races, ano? Si Pogi, si Pogacar, yung paborito nyo, di ba? Paborito ko na rin, syempre siya yung world number one ni lahat ng karera, halos si Pogacar ang nananalo. So meron tayong ongoing o merong ongoing na isang build up for the Tour de France. Yes, malapit na ang Tour de France at si Pogacar ay kasali dyan, Pogacar of the United Arab Emirates. Nakailang stages na ba dito sa Tour of Switzerland? Nakaka-apat na. At syempre, sinong leader? Si Pogacar. No? Si Tadej Pogacar ang leader dito. Ang pinaka-best result pa ulit ay yung kagabi sa time trial. Aba, eh, itong race leader nga na si Tadej Pogacar pa rin ang nanalo. No? Less than a second victory in the individual time trial ang kanyang naitala. Okay? At ito, no? He rampaged to an individual time trial in great circumstances. Okay? At kanyang nahigitan si Matthew Van Der Poel. Okay? Sa pagpapatuloy ng aksyon kagabi. So, ano na ngayon ang standings? Okay, doon sa stage 4, ang kanyang oras 26 minutes and 38 seconds. Okay, ang pumangalawa sa kanya si Matthew Van Der Poel, okay, and then si Tobias Foss ng Ineos ang pumangatlo. And then sa overall standings after 4 stages, Tadej Pogacar of United Arab Emirates meron ng 10 hours, 56 minutes and 29 seconds, 4 minutes and 22 seconds behind or ahead of Richard Carapaz ng EF Education Easy Post team. So malaki-laki na ha, yung 4 minutes and 22 seconds. Okay. Matias Vacek ng Trek 4 minutes and 27 in number 3. Jonathan Narvaez, yung isa rin sa matunog na pangalan na mayroong stage win a day or two. Taka, syempre, teammate din ni Tadej Pogacar ay nasa pang 11 at 6 minutes and 54. So, I think, how many, 2 or 3 more stages remaining in this tour of Switzerland. At matatapos na. Tapos, hindi ko sigurado kung may isa o dalawa pa na karera. Yung mga short stages na lang bago ang Tour de France na kung saan nga, 4-time champion. Itong si ano, itong si Tadej Pogacar. Yan yung inaabangan eh. Diyan na pupuyat yung mga siklista natin. Nakikita ko sa kanila mga post ba? Live na live sila na nakaabang dito sa Tour of Switzerland. Kasi yan nga yung pinakamalaki ngayon. Okay, so wait lang tayo ha. Ating i-text na si Shane Yauyaw para makumpleto at makapagkwentuhan tayo para sa araw na ito. Okay. So, usapang mountain bike tayo with Shane Yauyaw dito sa ating Cycle Lane program on a Sunday afternoon. Kasi dami na naging ganap eh sa mountain bike, di ba? Nag-national championship, nag-Yawatahama, Japan. Okay, and then gravel, national gravel championship, tapos Alegria, yung UCI Asia Mountain Bike Series sa Alegria, okay, dyan sa may bandang Mindanao, di ba, Mindanao region yan, Surigao, yung Alegria, na madami-dami din points na nakuha si Shane, at syempre yung iba pang mga Filipino, no? Pero ang Japan ang nagkampiyon dyan eh. So, it's been a while, siguro mga almost a year, half a year, na hindi tayo nakakapag feature ulit, di ba, ng mountain bike dito sa ating program. So, naka-focus tayo dun sa cycling, road, kasi nga nag-tour of Luzon, di ba, at kung ano-ano pa, nag-track cycling din tayo doon sa Tugaytay, kaya ngayon babalik tayo sa mountain bike. Okay, nice to have you here once again, Shane Yauyaw sa Sports Radio. Magandang araw and welcome back.
1: Hi, Ma'am Judith. Good morning po.
0: Yes. Okay, good day. How are you? Oy, long hair na ngayon si Shane.
1: Ah, hindi naman, hindi po.
0: Okay lang. Kamusta?
1: I'm good po. I'm good po.
0: The last time, parang medyo short hair si Shane yan, nung nag-usap tayo. So, sabi ko nga kanina, nag-nationals, nag-Yawatahama in Japan, UCI Asia Mountain Bike Series, nag-national gravel, di ba? Competition. Siyempre, lahat andun si Shane Yauyaw. Maraming gold medals. Siyempre, meron din namang, yung sa ilan ay podium finish para sa'yo. So, generally, how are you? Ano yung pinagkakaabalahan these days? Ano yung susunod na tournament o karera?
1: Yun, ma'am. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung ensayo po. And ayun lang po, medyo this week from Alegria po. Supposed to be mag-AACC po kami, pero napahinga po kami this week. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po yung ensayo namin since marami pa pong mountain bike races na upcoming po. Especially ACS and AMS na races po.
0: O Asia Mountain Bike Series at saka ano yung isa pa na pwede nating salihan?
1: Asia Continental Series po.
0: Yun, okay. So, at malalaki yung mga points at stake dito. So, we are missing the ACC, tama ba ako?
1: Yes po.
0: Okay, nevertheless, meron pa mga natitira na mga karera. But what is the goal for this year, Shane?
1: Actually, the goal po is to really earn po a lot of UCI points. Kaya po, hindi po ako nag-miss po ng AMS and ACS races po. Especially the ACS po kasi horse class event po siya, which is sobrang laki ng points po na ma-earn. And ayun po, and hopefully ma-defend yung overall title pa rin po for the Asian Mountain Bike Series this year.
0: Nalito nga ako eh. Akala ko isa lang yung Asian Mountain Bike Series and then Asian Continental MTB Series. Yung pala magkahiwalay yon, tama?
1: Ang pagkakalam ko po is magkaiba. Yes, magkaiba po sila kasi mas malaki po si ACS po.
0: Continental Series, yes, ang po. Mas malaki yung points. Just like what, yes, we po. Stage in Alegria, tama?
1: Yes po.
0: Okay, so that's nice. So, meron bang Asian Games ang mountain bike? Meron ka bang alam kung nag-submit ng pangalan si Phil Cycling as regards the team of the Philippines for the Asian Games?
1: Yes po, may mountain bike po sa Asian Games for the September. And wala pa po akong alam po kung ilan po yung entry by name po for the mountain bike po. But surely po meron pong mountain bike po for the Asian Games. Which is nag-test event na rin po kami noong March po sa Aichi, Nagoya po.
0: Yes, and of course, syempre, ikaw yung top lady mountain biker natin, eh, andun ka, I'm sure, sa listahan. So, isa na rin yun talaga sa goal mo, no, nasalihan. Yes, and probably the biggest event kasi this is multi-sports, yes, competition. Buong Team Philippines kasama doon, Shane?
1: Yes po. Yes po, ma'am. And yeah, the goal po for this Asian Games, sana malagpasan ko po or mahigitan ko po yung naging result ko po nung last Asian Games po.
0: Okay, last Asian Games sa China, anong finish?
1: Yes po, 7th place po.
0: 7th? Oh, sayang, yes, within po. That range na yan, no? Anyway, darating din yung time mo, Shane. So, yes, speaking of Asian Games, you had that test event. Yun na ba talaga ang venue na gagamitin come the Asian Games this September, October? Saan bang lugar mismo sa Japan yan?
1: Yes po, ma'am. Doon na po mismo yung ano po, yung venue po ng mountain bike sa Aichi, Nagoya. Aichi, Nagoya po yung mountain bike po.
0: So how was it? The course? Yun na din ba kaya o babaguhin ba nila ang course come the Games?
1: Based po dun sa napag-usapan after po nung test event po, which is lahat po dun kasi ng country nag-ask po if kung same lang po yung route, kung may babaguhin ba sila. And sabi po nung from the Japanese committee po na may babaguhin lang sila, a bit changes lang po. Pero hindi na po siya as in like mababago kasi park lang po yung venue po. So wala rin pong masyadong mababago po sa ruta. Siguro po madadagdagan lang ng mga obstacle, mga ganun po.
0: So that's nice. Kasi more or less talagang alam yun na, you can visualize, di ba, the route, yes, the course. So anong description mo doon sa course?
1: Fast route po yung course. Sobrang, kasi ano lang po siya eh, park lang po siya and mostly obstacles lang po talaga yung nilagay po doon sa park. And hindi rin po siya ganun ka-technical and hindi rin po siya ganun ka madaming climbs na yung usual na yung route po namin na madaming climbs, technicals. So fast route po talaga siya. So it's everyone's game po talaga yung Asian Games kasi yung iba yung strength po na na magagamit dun sa course po na yun. Kasi more on ano po siya eh, kagaya po nga po ng fast route po siya. So, more on like, diskarte po sa ruta yung kailangan po dun. And yeah, yun po. So, madami po pong kailangang trabahuin po when it comes to like, sa ganung klaseng ruta po, fast route.
0: So, ibig mong sabihin, parang ano, definitely a different course as compared to dito sa mga ACS o kaya Asian Mountain Bike Series, di ba? Na,
1: yes po.
0: Kadalasan ay na-experience nyo, di ba?
1: Yes po. Different po talaga siya.
0: So what do you need to do? Anong klaseng training kaya ang kailangan mong gawin para to suit up to the challenges na haharapin come the Asian Games?
1: Gaya po nung sinabi ko po after po nung test event po, sabi ko po kay coach na coach, hindi po siya ganun nga ka-technical, hindi rin po siya ganun ka-madaming climb, sobrang, so kailangan po talaga na ma-develop ko pa po yung power ko, which is kasi fast route siya, more on power po talaga, more on parang bombahan po dun sa route po na yon, and diskarte po sa pagsingit po sa ruta, kasi dahil malawak po siya, malawak po ng ruta, so ang dami pong pwedeng, pwede kang overtake ka ng rider anytime po sa route po na yon. And which is yun din po yung kulang din po talaga sa akin, yung diskarte po sa ruta and yung ano po, yung power, which is yun po talaga yung gusto ko pong i-develop po, especially yung power po talaga, kasi mostly like the Chinese rider po, yun po yung strength nila, yung power po talaga sila.
0: How was your performance during the test event? Ilan kayong sumali? Ano yung placing mo?
1: Ang placing ko po nung test event, pang 10 po ako. Pero sobrang dami po namin nun kasi dun sa test event, wala na pong, walang numbers of entry po na yung pwede lang pong i-entry po dun. So, like the Chinese riders po, anim po agad yung riders nila. And the Japanese riders, sobrang dami. So, sobrang dami po namin nung test event. Parang nasa 30 plus po kami sa women. So, okay na din po ako dun sa result ko na nag top 10 po ako, pero I'm really aiming po na makapasok po ako ng top 5 or win top 5 po sa Asian Games, which
0: Definitely.
1: is
0: Oo.
1: alam ko napakahirap po, pero yeah,
0: Yeah. Oo. Pero you know nga sabi
1: yun
0: mo
1: po.
0: good ka na dun sa top 10 kasi I am imagining ang daming Chinese, ang daming Japanese. Syempre magkakatulong na rin sila, 'di ba? Hirap mo kayang
1: Yes.
0: lagpasan 'yun. Pwede kang gwa
1: Yes
0: dyan
1: po.
0: ng mga magkaka-team,
1: Yes
0: 'di
1: po.
0: ba, na Japanese o Chinese. But how many lang na Pinoy ang nandoon? Ilan ba kayo na Team Philippines para ka
1: Solo lang
0: makagawa?
1: po.
0: Ayun, si solo lang si Shane. Grabe, ano? So, at least definitely we have an idea what
1: Yes po.
0: challenges ahead of us come the
1: Yes po.
0: Asian Games. Yan din ba yung rason kaya ka very active these days? Meron kang trails, meron kang gravel. I don't know kung nagka-criterium ka dun sa mga ibang mga karera, Shane.
1: Yes po, ma'am, nagco-cross training po talaga ako, especially. Yun nga po, nagco-cross training po ako sa road, sa gravel, everything po na pwedeng ma-enhance pa po talaga yung power ko po. And gusto ko pong sumabay po talaga sa mas faster riders pa po para mahatak po ako.
0: Okay, so nag-nationals, bago mag-Japan nag-nationals, definitely given na yun, siya yung yaw-yaw ang champion dyan. Tapos nga doon sa Yawatahama, doon sa test event, nagpan-10, tapos doon mismo sa Yawatahama, no? Top 8? Tama ba? Top 8 o top 10 din?
1: Top 8 po. 8 po.
0: And then after that, ano na, ano nang sumunod na event? Yun na ba yung gravel o isang Asia MTB?
1: After Yawatahama, yes po, yung gravel po. And then the ACS po sa Alegria po.
0: Okay, gravel is a national competition na kung saan you were given, di ba, the world championship ticket to the World Gravel Championship. Talaga bang igagrab mo yon? Are you going to compete at the World Championships? Ano nga ba ito at kailan?
1: The date na, hindi pa po ako sure sa date, pero sa Australia po siya gaganapin this alam ko po is August, I think August po. So, not sure pa po kung makakapunta. It depends on my schedule po sa mountain bike, which is my main priority po. Kung wala naman pong magiging conflict po sa schedule ko, i-grab ko po yung World Championship sa gravel po.
0: Gaano nga ba na iba yung gravel doon sa mountain bike, especially XCO na regular mong nilalahukan, and how you made it to number one in that gravel competition? Sabi ng organizer sa akin, madalas ka namang sumali doon, but since this is the first, 'di ba, the first national, eh dito lang kumbaga talagang na-highlight na ikaw ay isang national champion in gravel racing.
1: Ayun po, it's a mix of ano po kasi siya eh, mountain bike and road bike po. So, hindi na rin po siya ganun kahirap po for me when it comes po sa mga sa gravel section po or sa trail, kasi nagagamit po natin yung skills po sa mountain bike. And then po yung sa dahil mix po siya gravel and road po, so nagagamit din po natin yung, syempre kasi nag-road bike din po ako, nag-ensayo sa road bike po for my endurance. So it's a mix of my trainings po talaga, mountain bike and road, and then parang pinag-isa po siya si gravel. So yeah, it's super fun po na sumali po talaga ng gravel. That's why lagi po ako na-join po.
0: Nakapag-world ka na? Kasi I'm sure isa ka rin sa mga top finishers in the past, but not subukan mo na mag-world sa gravel?
1: No po, hindi pa po.
0: Kasi nga nasa mountain bike ka rin. So, lumalaki na ang community din ng gravel, di ba? Parang ang saya nyo doon sa mga photos na nakita ko at the finish line, at the start area, Shane?
1: Yes po. I was really surprised po talaga sa community ng gravel po dito sa Philippines. As in, pag nakita nyo po, syempre national championship po yun, pero yung kalahok po nung gravel, ibang-iba po talaga sa road and then sa MTB community. Yung gravel parang everyone can join. Parang walang elite. Kung elite rider ka or newbie rider ka, everyone can join. And nakita naman po natin sa dami ng participants po ng gravel talaga. As in, grabe yung community po. And I think Philippines po is one of, sa Southeast Asia, isa po yung Philippines po sa, ay number one yung Philippines po sa pinaka-active po sa gravel po this day.
0: Yes. Kaya pala, no? Ang saya. That's nice naman. Now, we go to Alegria, and that was in Surigawa, no? Sabi mo nga, yes, UCI Asia Continental Series. Continental. Oh, ang daming sumali. And you finished second ba or third?
1: Second po, yes.
0: Second doon sa XCO. Yes, Japan ang nanalo, di ba? So, yes, how was it? Po. Kwento mo nga yung karera, gaano din naging kahirap. And kami, sanay kami, basta sa Philippines ng mountain bike, si Shane Yao Yao yung champion eh. Pero this time, yung Japanese.
1: Yan, mahirap po talaga since yung Japanese po talaga, given sobrang malakas po din po talaga sila. So, in-expect ko na rin po talaga na magiging mahirap. Siyempre po, kung dito man po sa Philippines i-held kung dito man po sa Philippines. Kasi, syempre, nagpre-prepare din po talaga sila. And really, hindi rin po ganun kainit yung temperature po nung week po na yon. So, hindi rin po masyadong nahirapan yung, natin, yung other country po. And they also prepared for that kind of heat din po sa Alegria. And, ayun po, kita naman po sa result na medyo malayo po yung kahit sa men elite, malayo rin po yung difference po sa Japanese rider. And, ayun po, makikita po talaga doon yung difference po talaga ng international riders po sa Philippine rider na medyo malayo pa po tayo. Pero tinatrabaho naman po natin na maka-keep up po sa kanila. And I'm really happy po sa result ko kasi I'm not okay din po nung week na yon kasi I have a bad crash 2 days po after nung race. So, memplan po ako dun sa isa sa feature po ng ruta na lugs and na hospital. Pero really thank God po na wala po akong serious injury and nakapag-race pa rin po ako and nakatapos po and may medal pa.
0: Thank God you're okay. Iba kasi yung mga crash na ganyan these days, ano? May mga broken, tapos yun na nga, namamahinga pa, and you cannot afford, diba, to rest and to be out of competition dahil we are always cramming for UCI points, diba? Tapos big year nga ito, syempre, Asian Games, Shane. Anyway, so, napansin ko, lumiliit yung number ng Philippine team natin, especially sa women. Kung dati, maliit na, parang ngayon, mas maliit pa, di ba? So, ilan na lang kayo na medyo active para sa Philippine team para magkatulong-tulong, Shane, to grab and earn UCI points?
1: Ngayon po, actively, ang active po is tatlo na lang po kaming women ngayon na active po. And hopefully, sana madagdagan nga po eh. Kasi sayang po yung season na madami pong ACS and AMS po. Tapos, dito sa Asia lang, sayang po yung opportunity na makapag-earn po sana ng points po for the Philippines. And yun nga po, maipon for the LA 2028 Olympics po.
0: So, no. So, si Shane, sino pa yung dalawa mo na regular na nakakasama sa mga karera?
1: Si Diane po and si Adele po.
0: Si Adele, si Diana si Costes, si Adele,
1: yes,
0: I?
1: Po. Adele Pia po.
0: Adele Pia, ano. Yeah. Okay, so kailan ulit yung next? Meron na bang schedule yung AMS at saka ACS?
1: Yes po, meron po this coming July po sa China, Zuni, China po. ACS din po yun, leg 4. And then AMS po, July, AMS meron din po next month sa Japan naman po. And August, meron pong ACS po ulit sa Seoul, Malaysia po. And the last leg will be held dito po sa Philippines. Meron pa po kaming dalawang Japan, isang Malaysia, dalawang China. And the final leg will be held in Cebu po, Danau.
0: Okay, so samantalahin natin, ano, hoping na everything will be okay, lahat masasalihan nyo kasi dito nga malalaki yung mga points, di ba, for ranking talaga. Anyway, outside the races, kamusta naman yung training mo? Anong schedule ni Shane? Ilang beses ka talaga racing around, tapos may mga indoor training ka rin, Shane?
1: Yes po, in a week po, nagte-training po ako 6 times and then I have only one recovery in a week po. And also, ayun, tuloy-tuloy lang po yung ensayo ko. And then I joined local races po as part of my training pa rin po siya. And ayun po, medyo nawawalan din po kasi ng MTB local races po is. Kaya nagko-cross training po ako into other discipline para makapag-train pa din po. And ayun nga po, I'm really hoping po talaga na makapag-race ay makapag-training ka po abroad. Especially this Asian Games po, I'm really hoping na makapag-train po abroad para kahit pa paano po tumaas yung chance po talaga and yeah, mahatak po ng mga stronger riders po talaga.
0: If you are given to choose where, what country ba ang maganda for training camp, Shane?
1: Training camp, syempre, dun po tayo sa Europe po talaga. Kasi andun po talaga, syempre, alam naman po natin yung klase nung riders po ang meron sa Europe, sobrang lalakas po. And syempre pag nag-join ka po, kahit mga C1 races lang po nila doon, syempre malaking development po yun sa akin as a rider na makasabay po yung mga European riders. And kung hindi man po Europe, Japan, kasi ang dami po nilang UCI races nga po, kahit maliliit lang mga C1, C3, pero nalakas po kasi ng riders nila doon. So, yun, okay din po sa Japan po mag-training.
0: So, dapat bago mag-Asian Games ang training camp para double purpose na, di ba?
1: Yun din po. Sana po magkaroon kami ng training camp po. Kung sino man po yung ipapadala ng Team Philippines po for the Asian Games, sana mag-training camp na po kami as early as now po para at least 2 months. May preparation pa po kami 2 months before the Asian Games po.
0: Kung Europe, kailan ba World Championship? Nagbabalak ba tayo na pumunta rin sa World Championship ng mountain bike?
1: Hindi ko pa po alam yung plan po for kung mag-world ka po ba yung mountain bike. Actually, wala pa pong balita from the field cycling. Pero I think sila na po siguro makakasagot nun if what's their plan po for the mountain bike team po.
0: Pero may World Cup at saka World Championship ang definitely ang mountain bike this year.
1: Yes.
0: Ano bang bansa yan?
1: World Championship is babalik po ng France po. And then ongoing na rin po kasi yung World Cup po eh. So yung kakatapos lang po sa Lenzerheide. And then next month po ulit yung next na World Cup po ng mountain bike. So I don't know po kung matutuloy po kami dun sa, kasi sa ACS po kasi meron din pong yung top 3 riders, meron pong ticket po for the World Cup. And then nakakuha po ako nung sa Alegria po kasi nag-top 2 po. So yun po ay World Cup Andorra. So antay lang po ako ng balita po from them kung matutuloy po yun po.
0: Yes, hoping and praying na sana masalihan kasi dami naman din ngayong mga Filipino athletes na nakapunta sa iba't ibang matataas na level na competition, yeah. Diba? So, yeah, sana well, mangyari. Anyway, but outside that, kumusta ka? Yung mga sponsors mo, you can mention, yung mga tumutulong sa'yo, Shane, these days, meron ba bago na mga nagsusuporta ngayon kay Shane?
1: Ayun po, I'm really thankful po to everyone po, especially to my sponsors po, na hindi po nila ako pinapabayaan po ever since. And I'm really grateful po sa friends ko, sa family ko, sa lahat po ng nakagabay po sa akin behind the scene. And also sa mga nagiging training buddies ko po na kasama ko mag-ride. And yeah, thank you so much po to everyone. Mention ko na po sila Sir Boying po, PhilCycling, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee po, and to my private sponsors, maraming salamat po sa paggabay sa akin. To my coaches, especially sa coaches ko po sila Coach Eboy, coaches ko po sa gym, sa Santay Fitness Lab, and to everyone po na, yun kung hindi ko mention lahat. So, parang madami po, madaming nakasupport po, and really thankful po dahil sa kanila nagkaya po o nagpapatuloy po, and mas lalong gagalingan pa po.
0: Uy, yung ano mo, yung private sponsor mo, yung maalala mo, you can mention. Kasi syempre, lahat ng mga atleta may mga pribadong kaibigan yan at supporters eh. Go!
1: Yes po. Siyempre po, yung nagpa-provide ng bicycle ko po, Specialized Philippines, and yung private team ko, Dirty South Multisports po, Harvest Resto Sports Bar, Sunday Fitness Lab for my gym, Active Fuel for my supplements po, and ano pa ba, Andot Sports for my apparel, ano pa ba, Coach Menali, Coach Eboy, for coaching me sa mountain bike, si Coach Eboy po, si Coach Minelli, and Coach Bianca for my SNC, Sunday Fitness Lab. And yun lang po. And Dirty South Multisports Harveys, na-mention ko na po ata lahat. And yeah, yun, really thankful to them po talaga for the unwavering support po nila.
0: Gano'ng kahalaga na marami kang kasama kapag nagte-training? Yan ba ay during yung parang, yeah, definitely training sa course, whatever, kung course outside, or even din sa gym na talagang may makasama ka mga kaibigan to ano, just siguro para din may company, di ba? Hindi yeah. Nakakainip mag-training at mm-hmm. Syempre masaya yes, pa rin kahit nahihirapan sa training.
1: Yes po. Yun po. Masaya po talaga pag may kasama po mag-training. Siyempre, ang boring po talaga pag solo ka pong nagte-training. Which is, nangyayari din po sa akin. Sometimes solo po akong nagte-training pag hindi po available yung mga friends ko pong cyclist. Ganon. Yun po. Since ako nga po, nasa South ako and yung teammate ko po sa national team, puro po sila nasa East. And ako lang po talaga sa South. So, usually, yung nakakasama ko po mag-train ni mga friends ko po, mga titos ko, mga community cyclists here sa South po. And thankful po ako sa kanila kasi sinasamahan po nila akong mag-ride. And may mga community rides din po kami, group rides, which is nagiging part of training ko rin po. Kasi, syempre, nag-uunahan din po kami. So, yun, nagiging masaya po yung training.
0: Yun na rin siguro yung way mo to socialize kasi masyadong mahabang panahon mo ay training, di ba?
1: Yes po, yun na po. So, kaya po sumasama po talaga ako sa mga social rides kasi parang yun na din po yung minsan escape ko po sa everyday na ginagawa ko po na training, puro hard training, ganun po. So, yun, nag-make time po talaga ako for social rides po para maano naman po ako, especially mental health ko po na hindi naman po ako ma-drain.
0: Saan yung ano usual route ng training nyo, Shane?
1: Na usual route po naman is Tagaytay po talaga, from Cavite up to Tagaytay kasi yun po yung uphill, madaming uphill na parts po. Tagaytay, Nasugbu, Batangas, yan po, around Batangas and Tagaytay po.
0: Full-time athlete ka ba or merong time para nagkonti na mag-work din these days?
1: Ano, full-time po ako, ma'am. Yeah, full-time, especially po na under po ako ng Solidarity Scholarship po, ng POC po.
0: Oo, congratulations pala. So, nasa
1: Thank you po.
0: IOC, Olympic Solidarity, ano, list ka pala. Marami-raming atleta yan eh. So, meron kang ano, allowance, di ba, natatanggap. And the goal is to make it to the LA Olympics, di ba, Shane?
1: Yes po. Yes po. Kaya po talaga hindi po ako nag-absent po sa mga UCI races po.
0: Oo, sana talagang ano yan, matupad ano, at makatulong at ikaw ay isa sa maging successful, kumbaga, scholars from the Philippines. Kasi marami kayong scholars, di ba, na tinutulungan,
1: yes,
0: may konting allowance from the IOC. And of course, the goal is to make it to the Los Angeles Olympic Games. At maganda nga ngayon, di ba, ang aga nag-start ng ano, di ba, ng Olympic qualifying timeline, ika nga. So yung lahat ng kukuhanin nyo ngayon, this year, hindi yan mapapasa yung mga points kasi dagdag lang yan ng dagdag hanggang 2028,
1: yes,
0: diba?
1: Oo, yes po, hanggang 2028,
0: sorry, ano. Unlike before na parang a year before the Olympics, dun ka lang magbubuo o dun ka lang mag-iipon ng Olympic qualifying points, diba?
1: Yes po. Yes po, ma'am. Since first time ko po to sa Olympic cycle po na to, hindi ko po alam po yung process po nung last Olympic cycle, kung parehas po ba ngayon na parang 3 years po from the opening po talaga, na ang haba po ngayon eh, sobrang haba. So 3 years po yung tatrabahuin. So yung the past year, di ko po alam yung kagaya po nung sa Paris po, parang isa't kalahating taon lang po naming trinabaho po yun eh. So sobrang iksi lang po and hindi po talaga kayang mag-accumulate ng points po for that short, ano po, especially kung sa Asia lang naman po kami madalas nag-release po.
0: Yeah. Matama, ano. Yun din kasi natatandaan ko kasi nga parati naman nating sinusubaybayan yung mga nagko-qualify sa Olympics. Kahit kasi ngayon yung ibang sport, katulad nyo na rin sa cycling, humaba na rin yung qualifying timeline.
1: Opo. Oo. Yes po.
0: Kaya magandang chance to para sa atin ng mga Pinoy, ano. And surely naman, di ba, alam natin na andun na yung mga kumbaga painful attempts natin. We're almost there, di ba? I think the past 2 Olympics, Tokyo and Paris, halos andun tayo, makakakuha na tayo ng slot eh. Kaya lang, parang kapag malapit na, nababump up tayo dun sa standing. So, hoping na this time around, di ba, ay pwede nating makuha or makuha na natin yung slot na yan. Anyway, so wala nang mga local, I mean, hindi UCI races, wala, saan ka namin makikita in the coming days, Shane, probably, kung MTB man yan, o kaya road, criterium man, na hindi UCI, dito sa Philippines, ano yung mga sasalihan mo?
1: Yung meron pong upcoming po, pero October pa po, which is Gravelton po, sa Clark po ulit. So mas dumami po talaga yung races po ng gravel ngayon sa atin. And yun, para mostly sa local races po, gravel races nyo po ako makikita here in the Philippines po. And kung may MTB races man po, sulpot-sulpot as part of training para naman po yun. And ayun po, local races, mostly gravel po yung dumami dito sa atin. So sa gravel nyo po ako makikita local races in the Philippines. And also, yan, nakafocus pa rin naman po ako sa main discipline ko po. And ayun po, yung November po pala, Asia Mountain Bike Series final leg sa Philippines po, gaganapin yun. So ayun po, yun po yung finale po natin and yun po yung last race ko for the year po.
0: Okay, so hoping for the best, titingnan natin yung mga post mo at syempre yung mga races na iyong sasalihan, and hoping definitely at the Aichi Nagoya, di ba, Asian Games.
1: Yes, ay, po, yes.
0: Andoon Team Philippines and of course led by Shane Yauyau, babandera para sa ating kampanya. Meron pa bang gustong pasalamatan o gustong batiin? Uy, today is a Father's Day, ha, Shane, baka may gusto kang batiin, please go.
1: Ayan, gusto ko na mabatiin yung partner ko po, yung BF ko. Happy birthday. Birthday niyo po kasi ngayon eh. And also to my papa po dyan sa Leyte, happy Father's Day po. And happy Father's Day to all fathers out there po. God bless you all.
0: Happy birthday sa partner ni Shane, and of course Happy Father's Day sa lahat, including kay Sir ano na rin, Boying Rodriguez. Siya yung ama niyo sa mountain bike. Kina Coach Eboy.
1: Nabati ko na po sila.
0: Yeah, kina Coach Eboy at sa lahat. Shane, keep us posted and God bless you. Ingat sa training. Until next time.
1: Thank you so much, Ma'am Judith. Thank you po.
0: There you have it, our top lady mountain biker po natin, ano, national champion sa mountain bike, cross Olympic country. Okay, ganun din po sa gravel racing, national champion din siya. Naka-schedule or nabigyan siya ng ticket to the World Gravel Championship or Cycling Championship. At ganun din to the World Cup in mountain bike. Ano. So anytime pwede siyang lumahok dyan. But she is focused on the Asian Games, sana na ma-confirm yung participation of the Philippine cycling team natin, mountain bike cycling in Japan, because in the test event early this year, she finished in top 10. Okay, pero maraming Japanese at maraming Chinese. So, alam niyo naman, kapag Asian Games, limitado ang participasyon ng bawat bansa. So, kung imaminus mo yung mga Japanese and Chinese na yun, definitely, mas mataas pa yung placing niya dun sa top 10, diba? So, we are counting on Shane Yao Yao. Okay, isa rin pong Olympic scholar through the IOC, diba? Solidarity, ano? And hoping and praying for her to qualify para doon naman sa Los Angeles Olympics, kasi yun ang goal ng ating IOC scholarship, di ba? IOC, Olympic Solidarity Scholarship yan. Okay, so salamat. At least nagkaroon tayo ng updates sa mountain bike. It's been a while na wala tayong updates dyan. Dami parang mga nagaganap, ano? May dalawang magkaiba na competition, Asian Mountain Bike Series and Asian Continental MTB Series. Mas magkahiwalay yung mga points na pinapamigay at mas maganda yan for our riders, especially to earn points para sa Olympic Games, di ba, in 2028. Salamat. Salamat kay Engineer Jai Mart, ganun-ganun kay Susain, and of course, sa Capital, okay, FM, kung saan po naririnig ngayon ang sports radio. Thank you very much. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. God bless everyone.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na atin laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Hi, this is James Young, husband, coming to you from south of Florida. And I want to say a happy 40th anniversary to Sports Radio. Maraming salamat for all the support you've given Philippine football over the years. And thank you for having us part of your work. And it was always fantastic and amazing experience. And I look forward to seeing the future for Sports Radio. Hope you guys are all doing well. And congratulations on the big 4-0. Happy anniversary, Sports Radio.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Sa pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Maging
15: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ikaw ba ay naharana na?
17: Tumawin mo sana.
16: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
18: uso pa ba ang harana?
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
27: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
26: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
28: This is a public service announcement.
0: sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
26: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan.
5: Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may

0: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Okay, isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw po ng Sunday. It's June 21, 2026. Welcome po sa LGU Sports Corner. Ako po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang alas 2 ng hapon. At live po tayong napakikinggan sa ating kapatid na stasyon sa 104.3 The Capital FM. Diyan niyo po kami mapapakinggan sa inyong mga talapitan sa terrestrial radio. Pero live din po tayong napapanood at napakikinggan sa ating Facebook page at DZSR Sports Radio 918. Ayan, so hindi lang po tayo sa inyong mga radyo, kundi sa ating Facebook is still ano po tayo, very active po tayo, no? And syempre ngayong araw ng Sunday is a special occasion for all the fathers out there, dahil ngayon po ay ipinagdiriwang natin, no, ang buhay ng ating mga papa, tatay, daddy, ama, ano pa ba, papsi, paps, di ba? Ayan. Oh, Happy Father's Day po sa mga ating masisipag na haligi ng tahanan, no, si tatay, no. At syempre, lahat din ang nagpapakatatay, di ba? Sa kanilang mga larangan. So Happy Father's Day po sa inyong lahat, no. So this Sunday is a special one, ano, sa inyo. So enjoy po tayo ngayong araw na ito, di ba? Kasi lahat tayo merong mga ama, di ba? Totoo naman, eh, di ba? Ano, parang ano lang yan, eh. Hindi lahat tayo magkakaanak, di ba? Yung iba, pipiliing hindi, di ba? Pero lahat tayo may father, di ba? At swerte tayo na meron tayong mga tatay na masisipag, di ba? Ayun, tsaka sa mga, ano yun, tama yan, ha? Yung mga nagpapakatatay kahit hindi ka dugo. Yan, tama yan, yung malasakit sa kapwa, di ba? At tumatanggap ng responsibilidad, ayan. Maraming salamat, no, sa mga kadakilaan ng mga tatay natin. Ayan. So ito, mga kaibigan, no, for episode natin ng LGU Sports Corner this Sunday, ating itatampok ang syudad na pinagmula ng isa nating kasama dito sa Master Control, no, si Chin na taga Naga City, taga Kamsur. Ayan. Kasi recently po, nag-launch ang Philippine Sports Commission at ang City Government of Naga sa isa pong edisyon ng Larot Saya sa Parke, kung saan ay nagkaroon po ng pirmahan na ng memorandum of agreement, no, between these two parties, no. And this is promotion and strengthening of the sports development po ng lungsod ng Naga. So sabi nga, it will be a lot happier and a lot more active, no, diyan po sa Plaza Rizal sa Naga City. Nakapunta ka na ba dito, Chin, sa Plaza Rizal sa Naga? Sinong pinupuntahan mo dito sa Plaza Rizal, Chin? Hindi, ano to, maganda ba dito? Maganda, malaki talaga, malawak. Ah, so marami, kasi yung mga pictures, no, ayan, no, nakuha natin dun sa Facebook page ng Naga City. May iba't ibang mga laro, eh. Diba? Ayan, merong, may nagpo-football tayong nakita dun, may chess, may iba pa, eh. Yung may mga bata, yung may mga kids. Ayan, kasi, nagkaroon ng, ano na, simula na po ito. So every week may nag-aarnis, 'di ba? So talagang ano yan, eh, part of the promotion ng PSC na dalhin ito pong sports, no, ilapit sa mga community.

0: communities. Actually, the past years, meron na talagang ganitong proyekto po yung Philippine Sports Commission sa mga LGUs. Umiikot-ikot yan sa mga lugar sa ating bansa. So, helping, no? For an active lifestyle, syempre. At syempre, bukod doon is yung mabigyan ng physical activities yung mga bata, no? So, kasama po doon sa naging pirmahan ng Memorandum of Agreement, syempre, PSC Chairman Patrick Gregorio, si Naga City Mayor Lenny Robredo, PSC Commissioner Edward Haiko, Chief of the PSC Planning Research and Development Division, Dr. Lauro Domingo, at ang mga konsihal ng Naga na sina Councilor Jefferson Romeo Felix and si David Casper Nathan Serio. So they sealed a fund partnership dedicated to turning local parks into vibrant hubs for grassroots sports, youth empowerment, and unstoppable community spirit. No, so hindi lang mga kabataan, nandiyan din po yung iba pang mga participants. No, kahit sino pwedeng sumali dito eh. Diba, may mga coaches din po tayong nagtuturo dun sa mga sports na yon. So, kumbaga yung usual na park, which is the Plaza Rizal, para siyang naging isang malaking playground, naging isang malaking tournament venue kung saan ipinakita nga po doon yung mga nakakatawa at syempre nakakapagbigay pa ng lakas, no? At syempre dagdag motivation dun sa mga youth na i-showcase yung kanilang mga itinatagong talent. So nagkaroon po ng mga palaro dyan sa chess, meron din gymnastics, sepak takraw, to high energy martial arts, kagaya nga nung nakita natin may parang taekwondo, may arnis, football as well. Tapos syempre ito, paborito ng mga nanay naman every morning, 'di ba? Lunes naka neon green sila, pag Martes naman naka light pink. Walang iba kundi ang Zumba. Ayan. Kung may kakilala ba kayong nagsusumba, 'di ba? Every ano yan eh. Nakakatawa kasi yung mga nagsusumba, para alam mo pag alam mo yung grupo ng Zumba sa mga communities eh. Para silang merong fraternity. Yeah, para silang merong samahan talaga na ano yan. Nasa ano sila, hindi mo sila mapipigilan sa pag-indak, 'di ba? Sa hawak nila ang beat. Ayan. Ayan, yung iba yung iba daw hindi na makapag-basketball kasi nagsusumba na sila, mami. Yan yun na. Oo, kasi tapos na sila magwalis, nagsusumba naman. Ayan. Tsaka umaga lang naman yan. Tsaka syempre kailangan din ng ating mga nanay, ng mga tita, ng mga lola, ng healthy lifestyle. Kaya ito maganda. Sa laro't saya sa parke, hindi lang puro laro. Meron ding saya. Diba? Eh kung mapadaan ka nga lang dyan, eh, diba? Nagja-jogging ka o nag-walking-walking ka. Eh, mapadaan ka. Nakaka-indak kaya yan. Diba? Pag nakarinig ka ng, sa umaga nagsusumba, parang minsan napapaano ka din eh. Napapatugs-tugs-tugs ka din eh. Ganun eh, diba? Marami sa may sa amin po kasi marami niyan eh. Marami tayong nakikita ng ganyan. Nakakatuwa even sa hapon, 'di ba? Oo, kahit kaliwa pa napapasayaw, pre. Tama ka diyan. Sa ano, kaya etong larot saya sa parke ng PSC sa mga LGU sa Bulalusan, Visayas, Mindanao, malaking tulong talaga 'to, 'di ba? Malaking bagay na nakikita natin yung mga tao is involved dito po sa pagpapalakas ng kanilang mga katawan. Kasi last year dun sa zona ni Pangulong Marcos, di ba, inutusan niya yung mga LGUs na i-open yung mga parks. And minanduhan din niya yung PSC na, yun nga, gamitin yung mga spaces nila para po maibigay dun sa mga tao. Kasi ngayon, di ba, usong-uso na yung ano eh, usong-uso na yung mga sakit eh. Lalo na yung mga lifestyle diseases. Dati, ano lang yan, problema lang yan ng mga matatanda. Diba? Ngayon, as young as 5 years old, may nababalitaan tayo, nagda-dialysis. Diba? May mga CKD, chronic kidney disease. Diba? As young as 28 years old, diba? Merong mga mataas ang sugar, merong problemado sa cholesterol. Diba? Kumbaga, ano kasi yan eh, sa evolution din, sa innovation ng pagkain natin, nakakalimutan na natin minsan yung ano natin, yung mga sarili natin, di ba? Na lagi tayong nakaasa sa mabilisan, di ba? Kung ano yung available na lang. So, mahalaga na nakakapaggalaw-galaw tayo. Kaya nga itong larot saya sa parke, di ba? hindi lang siya about sa promotion ng sports but also creating a healthy lifestyle para sa mga ano natin, para sa mga kababayan ho natin, 'di ba? Ayan. So ito pa, Miss Cecil, ikaw ba nagsusumba ka? Kasi sa ano eh, sa larot saya sa parke may pasumba sa mga LGU 'yan ng PSC. Kasi sa Naga recently, ayan, meron sila doon. At isa talaga 'yan sa mga inaabangan, 'di ba? Na mga events doon. Pero isa pang maganda diyan, yung mga LGUs kasi nagsasara na rin sila ng mga ano eh, may every Sunday meron silang mga parang car-free Sundays gaya sa Marikina, sa Makati. Just to give yung mga tao na at least kahit ilang oras lang sa umaga ng Sunday, 'di ba? After nyo sigurong ano magsimba or bago kayo magtungo sa mga gagawin nyo. Yan yung ano atopagen para galaw-galaw, 'di ba? Sabi nga may kasabihan dati, galaw-galaw para di ma-stroke. Yan. So, yan ang maganda dito sa Larut Saya sa parke. Actually, may iba pang mga LGUs na nauna na this year gaya po sa Dumaguete City pati sa Kawit, Cavite. So, mamaya pupuntahan natin 'yan, no, yung mga naging events naman doon sa kani-kanilang LGUs for this Larut Saya ng PSC, no? Maganda dito kasi nakikipag-ugnayan din sila dun sa mga local officials natin, dun sa local youth and development office, no? So yung mga bata, hindi na nila kailangang magbabad ng magbabad sa mga gadgets, no? Kaya meron din silang time to alam mo yan, to have physical activities, no? So yung sa Naga City po, yan ha, every weekend meron na po tayong gagawin na ganyan. Nagsimula yan last Tuesday, yung launch. At kasabay din po sa LGU ng Naga City ay may ginanap ding Bicol Sports and Youth Summit. Eto maganda to kasi maraming mga VIPs na pumunta who talked about different aspects, no, ng sports. Mula po sa coaching, no, para maging matagumpay yung mga atleta natin. Meron ding best practices in sports psychology. Diba? Ayan yung fairness sa paglalaro, meron din. So, aside doon sa larot sa parke, meron ding ginagawa yung PSC na parang isinasabay na nila na makapagturo sa mga LGUs ng mga best practices para po sa sports, no? And also, nagkaroon din ng pagkakataon ang LGU ng Naga led by Mayor Lenny Robredo na ikutin. Ito pong isinasagawang or isinasaayos, no, na Metro Naga Sports Complex. Ito po is under renovation kasi plano yata ng Naga na mag-host ng mga next events. Yung mga batang Pinoy, palaro, kasi ang tagal na rin nila na hindi nakakapag-host po. No, taon na ang nakalilipas, may dekada na nga. So ngayon, part of the sports projects nila is to renovate itong Metro Naga Sports Complex. Makikita natin yung ilan sa mga facilities talaga. Ano eh, hindi naman nila tinatago, talagang makikita natin may mga ang tataas na ng damo ng iba, may mga puno na sa paligid. So ngayon, with the help of the Philippine Sports Commission, unti-unti pong maisasaayos. Iyan. Ayan. So when we return, no? Kuha muna tayo ng break sa ating programa. Pakinggan natin yung naging mensahe ni Mayor Lenny Robredo in relevance dito po sa Larot Saya sa parke at sa iba pang strengthening ng sports development ng Naga City as well as PSC Chairman Pato Gregorio dito pa rin sa naging activity nila sa Bicolandia. Magbabalik po ang LGU Sports Corner makalipas ang ilang sandali.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: We are really doing this all over the country. Very important po that we reach out to the LGUs. You know, Mayor, the Philippine Sports Commission is a 36-year-old commission. But for the last 36 years, it has always been in Rizal Memorial, Phil Sports Arena, and Baguio. But what happened was when I was appointed as chairman last year, together with the commissioners, we realized, teka muna, may mali yata tayong ginagawa. Bakit tayo nandun lang sa siyudad ng Maynila? We should leave Metro Manila, go to the provinces, pull, develop regional training centers all over the country because it is easier to develop young athletes in the provinces. Mas mabilis dumami, mas mabilis gumaling, mas madaling gumaling, and then the national sports associations will now visit you, bring foreign coaches, and make sure that we develop your grassroots program. That is why part of our delegation today and tomorrow are NSA presidents. Today, the Amateur Boxing Association of the Philippines president, Sir Marcus Manalo, Professor Marcus, is already here with us. And I am sure he will develop boxing as a grassroots program here. The other day, I received a text message from the president of the Archery Association being reappointed, and they said, Chairman, sinabi ni Mayor Lenny, meron na raw siyang lugar para sa archery. You know, people of Naga, Mayor Lenny, do you know that the best archery coach, one of the best in the world, is a Korean coach? Her name is Coach Ryu. She is now our Philippine coach. She coached the Korean team in 2016 and then the 2020 Olympics. We hired her. She's now the coach of the Philippines. We are confident that in the next 3 to 4 years, we will produce Olympians in archery. It is the only way to do it. So I'm sure she will be here soon. So once again, maraming salamat po. Sabi ko po kay Mayor, paano ba po makakatulong ang Philippine Sports Commission sa Naga? Ang sabi po sa akin ni Mayor, huwag kang mag-alala. Marami na kaming listahan. So maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Naga City.
11: Thank you very much, Mr. John Patrick C. Gregorio, the chairman of the Philippine Sports Commission. And now, ladies and gentlemen, we now listen to the message of our City Mayor, the Honorable Maria Leonor Gerona Robredo.
12: City Youth Mayor Isaiah Kylie Namoro, all the other city officials who are here, sa Gabos pong mga bisita tangunya na banggi, marahay na banggi sa Indo Gabos, Chairman Pato, welcome to Naga City. Masayang masaya po kami that you did not renege on your promise to visit us. Magkasama po kami sa Agusan del Sur during the opening of the Palarong Pambansa. And while there, he promised us that he will come. Ayun, hindi pa isang buwan nandito na. Kaya maraming maraming salamat, Chairman Pato. Dito po ako kasi maliit ako, baka hindi ako nakikita. Pero just to give you an idea of how sports is very important to us na genyos, nag-host na po kami ng palarong pambansa twice. Once in 2002 and the second one was in 2006. Both times, my late husband was still the mayor. In 2011, nag-host din po kami ng Batang Pinoy. Ang mayor po noon, yung nag-succeed sa asawa ko, Mayor John Bongat. Pero from 2011, hindi na po kami nakapag-host ng malaking national sports events. And now that I'm at the helm of City Hall, talaga pong priority namin na ayusin ulit yung aming mga facilities dahil hindi po kami nagkukulang sa talents. Marami po kaming mahuhusay na athletes. Maswerte kami na kahit konti yung suporta sa kanila, talagang nagsasarili para humusay at i-represent yung Naga ng tama. In fact, last two years, kahit po napakaliit ng Naga, kami yung overall champion sa Palarong Bicol. And that is a very rare feat kasi ang liit po namin compared to the provinces. In fact, we are one of the smallest cities in the entire country. Pero nagawa namin na mag-champion despite our many limitations. So when I took over last year, ang una ko pong pinanghingi sa national government is really the refurbishment of all our sports facilities na matagal ng panahon hindi masyadong naasikaso. Ang pinakauna po dyan, yung Metro Naga Sports Complex where the two palarong pambansas were held and where the 2011 Batang Pinoy was also held. Marami na pong aayusin doon. So nakahingi po ako in 2025 and 2026 ng funding para ayusin siya. Yung phase 1 po na funding, ongoing now, 2025 budget po yun, ginagawa, halos po inayos yung buo, yung aming grandstand. Kasi marami na siyang structural defects. So yung buong budget for 2025 na naibigay sa amin for phase 1, pag-ayos lang po nung buong grandstand kasi malaki siya. Yung phase 2, nandyan na din po yung funding for us. Doon po papasok yung pag-ayos ng aming tennis courts na matagal hindi nagagamit ng maayos dahil hindi siya maayos na maayos. Marami din pong aayusin sa aming swimming pool. Kasama na po doon yung aming softball field saka yung aming bagong gagawin na archery field. Magkatabi po yun. Kung may oras po kayo bukas, gusto kong dalhin kayo doon. Kasi even matapos na po yung dalawang taon na naibigay sa amin, kulang pa din siya. Pero bukas na yon. Bukas na yon para surprise. Alam na this. Pero pera po sa pag-ayos ng Metro Naga Sports Complex, nakahingi din po tayo ng funding para ayusin yung Naga City Civic Center. Sa Naga City Civic Center po, marami ding sports yung ginagawa doon, mga headquarters yung aming mga sports other than swimming. Yung mga athletes po sa mga multi-purpose halls lang. Paminsan, every weekend, nagpapalit-palit kung ano yung libre. Kaya hopefully, pag meron na kaming facilities, mas magiging maayos. Pero yung isa pong sinimula namin this year, yung grassroots sports development program namin. Natapos na po namin nung summer break nung mga bata. Ang ginagawa po namin, dala namin yung mga coaches and athletes sa mga barangay. So, nakapag-ikot po sila sa lahat na barangay sa Naga, nabigyan yung mga bata, nagpapa-enlist po kami na mga interesado para sa iba't ibang klaseng sports. And sobrang dami yung interesado. And dahil po sa pinakitang interest ng mga bata, parang we owe it to them na talagang all year round meron ng grassroots sports development program. Kaya ito pong pagbalik ng Larot Saya dito sa Naga is very timely. Kasi ito po yung magbibigay ng continuity dun sa grassroots sports development program na amin pong nasimulan. Alam ko po na may mga dala kayo na mga sports equipment. Ang balak po namin ay gagamitin namin siya sa Larot Saya dahil nakakasa na. Yung talagang grassroots development program. Pero sa amin po, hindi lang siya sa parke. Hindi lang po siya sa parke, pero may mga naka-assign na po kaming mga barangay covered courts kung saan gagawin yung iba't ibang mga sports programs para dinadala talaga namin sa barangay yung mga programa. Hopefully, kasi nung nag-champion po kami sa Palarong Bicol, panalong-panalo yung high school namin, pero hindi kami number one sa elementary. Sabi po namin, siguro pag maayos na ang aming grassroots sports development program, dun na kami makaka-target o makaka-identify na mga talents na kailangan tulungan pa para lalong humusay yung mga athletic teams na iba't iba dito sa Naga. So yung pagpunta nyo po, Chairman, dito sa amin, napakalaking bagay po sa amin. In fact, this year, under the Special Education Fund ng local school board, isa po ito sa pinakamalaking budget na binigay ng city for sports development. Kaya ang suporta po ng Philippine Sports Commission is very much welcome. We are very, very grateful. We hope this will not be the last time that you are visiting us. You are always welcome in Naga. Sana po, pag na-set up na namin to lahat, makabisita ulit kayo para makita nyo yung fruits of what you have helped us with. So maraming salamat sa Indo po Gabos, lalo na po sa Satuyang mga athletes. Mabalos na Maray, thank you for making Naga proud all the time. Mabuhay po kamo, Maray na Banggigiraray.
13: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
14: Ang mga ilaw.
15: Bukas
14: naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang LGU Sports Corner dito lang po sa Sports Radio 918. At ang ating oras, 1:32 ng hapon. Inyo pong napakinggan kanina si Naga City Mayor Lenny Robredo para po doon sa naging launching ng Larot Saya sa Parke or LSP dyan po sa lungsod ng Naga. And gaya po ng sinasabi ko kanina, aside from the Larot Saya sa Parke, nagkaroon din ng Bicol Sports and the Youth Summit. Ano, kung saan na ito po ay dinaluhan ng mga leaders, coaches, educators and sports advocates, no, kung saan na sila po ay naghatid ng quality sports education, mga oportunidad at resources po, no, para po sa ating mga kababayan diyan sa Naga City, no. So syempre ang nanguna pa rin ay ang PSC, si Chairman Pato Gregorio, PSC Commissioner Edward Haiko. Kasama rin po dyan si National Youth Commission Chairman and CEO Jeff Ortega, mga miyembro po ng Naga City Council, and pagbisita din ni TESDA Director General Kiko Benitez, no. So dito po sa naging summit ay nagkaroon ng shared commitment ang lahat po ng stakeholders, no, para po ma-empower pa yung mga local athletes natin sa kanilang kaalaman, ma-expand yung tools, no, at maibigay, marinig na mga stakeholders po yung suporta na kailangan ng Naga City para po sa kanilang mga intention pa pagdating po sa sports development. Gaya nga na lamang nung sinabi ni Mayor Lenny dun sa speech kanina na this time bumabalik sila dun sa dati nilang goal na lumaban ulit, no, kumbaga mas palakasin palalo yung sports development programs nila, kasi there was a time na medyo hindi nila napagbigyang pansin, no. Ngayon, so gusto nilang bumawi given the fact na inaayos na nga yung sports complex nila, and nag-host sila ng dalawang palarong pambansa before, at marami talagang maghuhusay na talents, no, in the grassroots level from Naga City. Isa na nga lang dyan yung naging palarong pambansa most bemedaled athlete, no, yung swimmer po na si TJ Amaro, no. So siya po yung isa sa mga naging standouts from Naga, di ba? So sayang naman kung hindi may pagpapatuloy kasi, no. So malaking bagay din po itong Bicol Sports and the Youth Summit, no. So bukod dun sa pagbibigay pa ng sports equipment, no, ng PSC, kasi yan din po yung naging highlight nung sports summit. So ano yan, mga equipment, no, sports equipment, mga bola, mga nets, mga iba pang mga kagamitan yan, mga chessboards, di ba, para doon sa mga athletes. Eh, isa pa sa nangyari dyan is yung pagbibigay nga ng kahalaman dito po sa mga atleta natin and sa mga coaches. So there were 5 transformative sessions na pinamunuan po ng iba't ibang speakers, no. So hindi lang basta nag-abot, hindi lang basta nagbigay, but kung paano gagawin, kung paano gagamitin yung mga dapat matutunan pa. Diba? Yan yung naging paksa nito pong Sports Summit. So for Coaching for Success, this was athlete-centered best practice si Professor Francis Carlos Diaz ng University of the Philippines, who is also the Executive Director ng National Academy of Sports. Siya po yung nanguna dito sa 5 speakers natin. And then, Best Practices in Sports Psychology for Performance and Athlete Well-being, na siya namang pinangunahan ni ABAP President or Association of Boxing Alliances in the Philippines President, si Sir Marcus Jarwin Manalo. And ito naman, isa maganda din to. Since we are in the dawn of internet and social media, meron ding leveraging social media for sports promotion, no? Trends and best practices. So hindi lang basta nag-a-apply yung paggamit responsibly ng Facebook sa kahit sino, but malaki din po ang responsibility na ito for our athletes in sharing, no, their journey, their stories, 'di ba, yung kanilang mga habits, yung kanilang mga ginagawa. If you can see, 'di ba, maraming mga atleta ang nagiging content creator din, no, ng mga ginagawa nila. At syempre, maganda yung naging talk about dito sa social media for the athletes, kasi maituturing na influencer eh, 'di ba, yung mga atleta natin, dahil maraming nagiging or nag-idolize, naglo-look up sa kanila. So that was itinuro po ni Professor Luis Jasiel Sonido, ang Chief of Staff ng Philippine Sports Commission. Nakakatuwa, no, kasi hindi lang about dun sa game itself, but also yung mga ibang factors affecting the athletes, no, how they affect lives, no. Yan din po yung naituro dito sa Sports Summit na ito. And si Sir Randy Caluwag, no, assistant sports editor ng Manila Standard, siya naman ang nagbigay ng talk about sports reporting in mainstream media standards and best practices, no. So syempre yung mga athletes, madalas natin yung nakakapanayam na i-interview, di ba, nakakausap after the games. So minsan yung iba sa kanila hindi rin talaga ano eh, hindi rin sanay pa na sumagot. So with this kind of activity, malaking tulong yan kung paano nila haharapin yung mga situations kapag may mga media na nagtatanong sa kanila. And lastly, play through, play clean, what every young athlete needs to know, ni Dr. Alejandro Pineda. Siya po yung head ng Philippine National Anti-Doping Organization, no. So yan din po yung naging talk, no. So that summit, no, yung Bicol Sports and Youth Summit was about preparing the right tools, expanding the knowledge, and giving psychological support sa ating pong next generation of Filipino champions from Naga City and the entire Bicol region. So sana dumami pa yung mga ganitong klaseng sports summit, hindi lang po sa Bicol or hindi lang sa Naga, but also in other parts of the country, no, para mas mapalawig pa natin yung sports development natin sa buong bansa. And lastly, for Naga City, naging busy din po kasi ang LGU na ito the past days nga, no. So from Larot Saya sa Parke to Bicol Sports and Youth Summit, nagkaroon din ng field work or ocular inspection dito ang Philippine Sports Commission. So sinamahan sila ni Mayor Lenny Robredo doon nga po sa sports complex ng Naga, na ngayon po ay pinaplano na maging premier athletic hub. So inaayos na po yan, pero nagagamit naman na po yung iba, kagaya po sa baseball, tennis, and swimming facilities, no. So ang medyo malaki-laking oras na tatamaan diyan para maayos is yung pinaka track oval nila and yung football pitch nila, kailangan ding ayusin yan. So tingnan, pakita nga natin yung kabuuan ng isang larawan diyan, na yung galing sa taas, yung aerial shot, nakita yung parang yan nakikita natin talagang yun, ah, yung sinasabi natin may mga puno na sa gilid eh. Tapos yung mga bench, 'di ba, parang ano na talaga, parang niluma na ng panahon eh. Ayun, makikita natin. So medyo matagal-tagal na rehabilitation, but the good thing is sinisimulan na po yan in Naga's bid na maging sports hub ulit, ma-reestablish yung kanilang pangalan, 'di ba? Kasi nga gusto ulit nila na makapag-host ng mga grassroots events, no, in the future. Ayan. So yun nga, yung mga sumama din diyan is sina PSC Commissioner Edward Haiko, si NAS Sports Executive Director Francis Diaz. So nakita nila yan, di ba? Itong potential ng Metro Naga Sports Complex para maging isang sports hub, no, pagdating ng mga susunod na taon. Siguro it will take a year or two para totally matapos ho ito, no. So aside from doon, no, tinatarget din po kasi na maging regional training center for archery. Ito pong lugar dito po sa Metro Naga Sports Complex. And also, PSE has declared initial commitment to construct a brand new artificial football pitch dyan din po, no, in partnership with the Philippine Football Federation. So nakita natin, 'di ba, na talagang kailangan lang ma-expose kasi yung mga LGUs para po makita kung may mga problema ba dun sa kanilang lugar, kung kailang mga kailangang ayusin, no. So binisita din po ng PSC ang Triangulo Elementary School para po doon sa dun sa unfinished multi-purpose building, no? So yan po yung mga indoor sports dyan naman gagawin, gaya po ng handball and floorball. So makikita din natin na hindi nilang basta basketball or volleyball courts yung pinagtutuunan ng pansin, but also the other sports, ay nabibigyan na rin po ng pansin dito po sa pagbisita ng PSC sa mga LGUs. And yun nga, with all of these things na nangyayari po sa Naga City, no, Larot Saya sa Parke, Bicol Sports and Youth Summit, yung paglilibot doon sa sports complex ngayon, ang nais ng lokal na pamahalaan ng Naga with Mayor Lenny Robredo and the entire City Council is talagang pinupush nila na mapalakas pa yung sports development sa kanilang lugar. They are filing resolutions, yung City Council, for the strengthening neto pong lugar, no? And siyempre, i-commend din natin yung naging incentive giving pagkilala dun sa mga atleta from Naga City na nagwagi, no? Especially in the palarong pambansa sa Agusan del Sur. So isinabay ho kasi yan doon sa launching ng Larot Saya sa Parke. So makikita natin na talagang naging busy ang LGU po ng Naga City the past few days for the innovation at syempre development pa nga ng kanilang lugar. So good job sa Naga City, no, for this kind of initiative, no. So marami ng LGUs ang advanced na, no, pero marami pa ring mga LGUs yung kinakailangan pa rin ng tulong, no, from our national government, yung makapag-benchmark sila from other LGUs na mga best practices para yun din yung pwede nilang ma-adapt, pwede nilang ma-apply sa kani-kanilang mga lugar. Ayan. So sa ating pagbabalik, puntahan naman natin yung dalawang LGUs pa na recently ay nagkaroon din po ng launching ng kani-kanilang Larot Saya sa Parke sa tulong pa rin po ng Filipina Sports Commission. Magbabalik po ang LGU Sports Corner after a while.
15: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam. Maging panatag
19: Pilipinas. This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Kayo po ay nakikinig pa rin sa LGU Sports Corner dito po sa Sports Radio 918. Ayan, so yung isang Larot Saya sa Parke, nagsimula na po yan sa Kawit, Cavite. It is a historic site dahil sa tapat po yan mismo ng Aguinaldo Shrine kung saan iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong unang Independence Day ng ating bansa. So nag-uumapa po yung energy dyan sa mga drills na ginanap dyan. There were basketball, volleyball, badminton, football, baseball and softball, taekwondo, and chess. Ayan. So ito pong event na ito ay pinangunahan ng PSC sa tulong po ng pamahalaang bayan ng Kawit with Mayor Army Aguinaldo, Vice Mayor Angelo G. Aguinaldo, at ang Local Youth Development Office, Kawit Tourism Office. At ito po ay syempre is for the promotion pa rin ng sports dyan po sa Kawit, Cavite, no. So this, sabi nila dito, is paghahasa pa ng kakayahan, no. So every week is patuloy po ang laro't saya dito po sa Kawit, Cavite. And another one sa Visayas naman, sa Dumaguete City, no, sa Negros Oriental. Ito po yung laro't saya sa parke. Kasabay po ito nung pagbubukas ng kanilang 2026 Summer Sports Clinic, no, sa pamamagitan po yan ng Sports and Youth Development Office ng Dumaguete. Yan po ay ginawa dyan sa ML Quezon Park with iba't ibang laro po ang nasaksihan natin dito from the usual sports at yung mga traditional sports natin, no. So ito po ay libre at hinihikayat po ang mga kabataan at kahit sino na gustong sumali dito, no. So they can learn arnis, boxing, chess, futsal, karate, pickleball, pencaksilat, sepak takraw, taekwondo, tai chi, volleyball, and Zumba. So aside dun sa laro't saya sa parke, meron ding children's games. Ito po yung mga fun and traditional activities, no. So meron diyang sack race, paligid, planting rice relay, ball relay, marble relay, and takarang, no. So ang participation din po na ito ng mga kabataan at mga kababaihan ay proyekto rin, no, katuwang ng Gender and Development Office po ng Dumaguete City, no. So this is for inclusivity and engaging recreational activities for everyone, no. So again, this event, no, sa tulong po yan ng local chief executive na si Mayor Manuel Sagarbarya, Councilors Maria Marife Cordoba and Jason Patrick Lagahit, and City Administrator Attorney Neil Ray M. Lagahit, no. So ito pong activity, syempre under pa rin yan ng City Sports Development Officer under Mr. Ike Xavier Villaflores, no. So ito po ay patuloy din ang laro't saya sa parke dyan po sa Dumaguete City. Ayan, sana sa mga susunod na linggo mas dumami pa yung maglo-launch, no, kasi nililibot naman talaga ng PEC yung mga LGUs for this laro't saya sa parke. Ano kaya, no, siguro may Mindanao kasi meron na tayo sa Luzon, meron na rin sa Visayas, 'di ba? Or even in NCR, no. Baka in the coming weeks i-announce na rin na magkakaroon ng ganitong event. So, dyan po, nagtatapos ang ating episode ng LGU Sports Corner for today. Again, binabati po natin ang lahat ng tatay sa buong mundo, no? Happy Father's Day po sa inyo, especially sa aking Papa Dino. Happy Father's Day pa, and sa aking father-in-law, Papa Joe. Happy Father's Day din, and sa aking mga relatives and friends na mga tatay na rin, no? Isang Happy Father's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa ating mga nakasama dito sa Master Control, kay Boss Jemart at kay Madam Chin, at sa ating mga tech din, no, nakatuwang diyan po sa the Capital FM, no, 104.3 yan, no. So kasama ho natin sila, no. Sila po yung carrier ng ating programa ngayon for ating terrestrial radio. Opo, si Dennis Silanga, ito po ang LGU Sports Corner. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert de Marocut, at kayo ay nakikinig sa Dance Sport Pilipinas dito lamang po sa ating himpilan, Sports Radio 918 kHz. Ang programang magpapagalaw ng inyong puso at magbibigay inspirasyon sa bawat hakbang ninyo sa sayaw. Sa episode natin ngayon, silipin natin ang likod ng bawat matagumpay na performance, ang training, partnership, paghahanda sa kompetisyon at mindset ng isang champion. Kung gusto ninyong umangat sa dance sport, ito ang episode para sa inyo. Segment 1, Daily Training Routine. Mga kaibigan, walang shortcut sa galing. Lahat ay pinaghihirapan. Ganito ang typical na training routine ng isang dance sport athlete. Warm-up, 10 hanggang 15 minuto.

20 minuto. Core strength, legs, stamina. Kailangan malakas ang katawan para kayanin ang competition rounds. Cool down. Stretching ulit para sa recovery. Consistency ang susi, kahit isa hanggang 2 oras araw-araw, basta tuloy-tuloy, siguradong may improvement. Oras na para maramdaman ang masayahin, makulit at nakakakimbot na tunog. Ihanda ang inyong mga paa, sabayan ang mabilis na beat at hayaang dalhin kayo ng musika sa dance floor. Ito na ang ritmo na siguradong magpapasayaw sa inyong puso ang

Nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa Sports Radio 918 kHz, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert De Marocut. Segment 2, Partner Dynamics. Sa dance sport, hindi ka nag-iisa, kailangan magaling kayo pareho. Ang sikreto ng magandang partnership ay trust. Dapat kampante ka sa galaw ng partner mo. Communication. Hindi lang salita, kasama ang body signals, pressure at timing. Respect. Irespeto ang kakayahan at limitasyon ng isa't isa. Connection. Ito ang pinaka-importante, ang feel ng sayaw. Kapag tama ang connection, parang isang katawan lang ang gumagalaw sa dance floor. Hindi lang steps ang pinag-uusapan dito, pati emosyon. Ang susunod nating tugtog ay puno ng lambing, emosyon at matinding koneksyon sa bawat kumpas ng katawan. Ihanda ang inyong puso at hayaang sumabay sa mabining ritmo ng sayaw ng pag-ibig.

Nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa Sports Radio 918 kHz, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert De Marocut. Segment 3, Competition Preparation. Yung panalo ay nagsisimula sa ensayo, hindi sa stage. Narito ang dapat tandaan bago sumabak sa competition. Choreography ready. Siguraduhin na kabisado ang routine. Ang pagiging choreography ready ay isa sa pinakamahalagang yugto bago sumabak sa kompetisyon. Hindi ito simpleng kabisado lang ng steps, kundi ganap na pag-unawa at pagiging confident sa buong routine mula simula hanggang dulo. Kapag choreography ready ka, hindi ka na nag-aalangan kung ano ang susunod na galaw dahil nakatanim na ito sa iyong isip at katawan. Ang pagtiyak na kabisado ang routine ay nagbibigay ng kalayaan sa mananayaw na mag-focus sa mas mahalagang aspeto ng performance tulad ng musicality, expression, timing, at presentation. Kapag hindi ka na nag-iisip kung ano ang susunod, mas nagiging natural at fluid ang iyong galaw at mas lumalabas ang tunay na ganda ng sayaw. Ang pagiging handa sa choreography ay hindi lamang basta paulit-ulit na ensayo. Ito ay pagbuo ng muscle memory kung saan ang katawan mo na mismo ang kusang umaalala sa bawat sequence. Sa bawat practice, mas lumalalim ang familiarity mo sa routine hanggang sa dumating ang punto na nagiging automatic na ang bawat galaw kahit may pressure o kaba. Mahalaga rin ito upang maiwasan ang errors sa aktwal na performance. Kapag kabisado mo ang buong choreography, mas nababawasan ang posibilidad ng kalituhan, pagkalimot o pag-aalinlangan sa gitna ng sayaw. Sa halip, mas nagiging confident ka at tuloy-tuloy ang daloy ng iyong performance. Ang mga mahusay na mananayaw ay hindi lang basta marunong sumayaw, sila ay siguradong sigurado sa kanilang routine dahil alam nilang ang kumpiyansa ay nagsisimula sa pagiging handa, choreography ready. Siguraduhin na kabisado ang routine dahil kapag buo ang iyong kaalaman at tiwala sa sayaw mo, mas nagiging makapangyarihan at kahanga-hanga ang iyong performance sa entablado. Ang susunod nating tugtog ay may matatag na galaw, matalim na kumpas at kakaibang karakter na siguradong magpaparamdam ng passion sa bawat hakbang. Kaya tumayo, makiramdam sa musika at sabayan ang makapangyarihang ritmo ng tango.

Nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa Sports Radio 918 kHz, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert De Marocut. At sa pagpapatuloy ng ating programa, practice in full gear. Costume, sapatos, dapat nasubukan na. Ang practice in full gear ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda bago ang kompetisyon. Hindi sapat na kabisado mo lang ang steps at routine. Kailangan mo ring masanay sa aktwal na itsura at pakiramdam ng buong performance outfit, kabilang na ang costume, sapatos, at lahat ng gamit na isusuot mo sa entablado. Kapag nagpa-practice ka gamit ang full gear, natututo ang katawan mo kung paano gumalaw ng tama sa tunay na kondisyon ng performance. Ang costume ay maaaring magbago ng pakiramdam ng iyong galaw. Minsan mas mabigat, minsan mas maluwag, o kaya'y may limitasyon sa certain movements. Kaya mahalagang nasubukan na ito sa ensayo upang maiwasan ang discomfort o aberya sa mismong competition. Ang sapatos naman ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng preparation. Ang tamang fit, grip, at comfort ay may malaking epekto sa balance, timing, at confidence mo sa pagsayaw. Kapag hindi mo ito nasubukan sa ensayo, may posibilidad na makaramdam ka ng sakit, slip, o hindi komportabling pakiramdam sa aktwal na performance na maaaring makaapekto sa iyong focus. Sa pag-practice in full gear, nasasanay ka rin sa overall presentation mo. Paano ka gumagalaw, paano bumabagsak ang costume sa bawat step, at paano ka magmumukha sa mata ng judges at audience. Ito ay tumutulong upang maging mas prepared ka, hindi lang physically kundi pati visually at mentally. Ang mga seryosong performers ay hindi iniiwan sa huling sandali ang testing ng kanilang costume at sapatos. Ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang discipline upang matiyak na walang magiging problema sa araw ng kompetisyon. Practice in full gear. Costume, sapatos. Dapat nasubukan na. Dahil kapag pamilyar ka na sa lahat ng isusuot at gagamitin mo, mas nagiging kumpiyansa, komportable, at handa ka sa tunay na laban sa entablado. Simulation training, mag-practice na parang actual competition. May pressure, may judges mindset. Ang simulation training ay isang uri ng pagsasanay kung saan inie-ensayo mo ang iyong performance na parang nasa totoong competition ka na. Hindi ito simpleng practice lamang, kundi isang mas seryosong paghahanda na may kasamang pressure, focus, at tamang mindset na parang may mga hurado na talagang nanonood sa iyo. Sa ganitong paraan ng training, natututo kang kontrolin ang iyong emosyon at kaba. Sa halip na maging kampante sa normal na ensayo, itinuturing mo ang bawat run-through na parang finals na ang labanan. Dito mo hinahasa ang iyong mental toughness, confidence, at consistency kahit may pressure na nararamdaman. Yung pagkakaroon ng judge's mindset ay mahalaga sa simulation training. Ibig sabihin, iniisip mo kung paano ka titingnan at huhusgahan sa aktwal na kompetisyon. Binibigyan mo ng pansin ang posture, presentation, facial expression, musicality, at overall performance quality. Sa ganitong paraan, natututo kang maging mas conscious sa detalye na kadalasang hinahanap sa competition. Ang simulation training ay nakakatulong din upang masanay ka sa tunay na kondisyon ng stage. Halimbawa, ang pakiramdam ng kaba, adrenaline, at pressure ay hindi na bago sa iyo kapag dumating na ang actual event. Dahil naranasan mo na ito sa ensayo, mas kalmado at kontrolado ka na sa totoong performance. So, ang mga seryosong atleta at mananayaw ay hindi lang basta nagsasanay ng steps. Pinapractice din nila ang tamang mindset ng kompetisyon dahil alam nila na ang mental preparation ay kasing halaga ng physical preparation. Simulation training, mag-practice na parang actual competition. May pressure, may judges mindset. Dahil sa ganitong paraan, mas handa ka hindi lang sa galaw, kundi pati sa emosyon at kumpiyansa na kailangan para magtagumpay. Mga kaibigan, oras na para maramdaman ang init, saya at energy ng dance floor. Ang susunod nating tugtog ay puno ng buhay, mabilis na galaw at nakakatuwang ritmo na siguradong magpapakimbot at magpapasayaw sa inyo. Kaya ihanda ang inyong mga ngiti at sabayan ang makulay at masiglang tunog ng samba.

Nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa Sports Radio 918 kHz, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert De Marocud. At sa pagpapatuloy ng ating programa, Music Familiarity, alam ang cues, breaks at highlights. Ang music familiarity ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng mahusay na performance sa sayaw. Hindi sapat na marinig lang ang musika habang nagsasayaw, kailangan mo itong lubos na kilalanin at intindihin. Sapagkat kapag familiar ka sa bawat detalye ng musika, mas nagiging kontrolado, expressive at synchronized ang iyong galaw. Ang pag-alam sa cues ay nangangahulugang alam mo kung kailan papasok ang mga importanteng bahagi ng routine mo. Dito mo ina-anticipate ang bawat simula ng movement, transitions at changes sa tempo. Kapag kabisado mo ang cues, mas nagiging smooth ang iyong execution at hindi ka nahuhuli o nauuna sa beat. Ang tunay na mahusay na mananayaw ay hindi lamang sumusunod sa musika, kundi nakikipag-ugnayan dito. Kapag pamilyar ka sa buong structure ng kanta, nagiging natural ang iyong galaw at mas nagiging artistic ang iyong interpretation. Music familiarity. Alam ang cues, breaks at highlights. Mental rehearsal. I-imagine ang performance bago pa man sumayaw. Ang mental rehearsal ay nakakatulong upang mabawasan ang kaba at takot. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang maayos at matagumpay na performance, mas nagiging positive ang iyong mindset. Imbes na mag-focus sa maaaring mali o magkamali, nakatuon ka sa tamang execution at magandang resulta. Mahalaga rin ito sa timing at muscle memory. Kahit hindi ka gumagalaw sa physical na practice, ang pag-i-imagine ng bawat step ay tumutulong sa iyong utak na mas ma-reinforce ang sequence ng movements. Para itong practice sa isip na nagpapalakas ng iyong readiness sa actual na pagsayaw. Kapag sanay ka sa ensayo, magiging natural ang galaw sa competition. Mga kaibigan, ihanda ang inyong mga paa para sa isang sayaw na puno ng bilis, sigla at saya. Ang susunod nating tugtog ay magdadala ng magagaang hakbang, mabilis na galaw at masayang enerhiya na tila lumulutang sa dance floor. Kaya humanda na at sabayan ang lively at eleganteng ritmo ng quick step.

pagka-resilient. Matutong bumangon sa tuwing nagkakamali o natatalo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang magiging kampiyon. May mga araw ng tagumpay, ngunit mayroon ding mga pagkakataong tayo ay matatalo, magkakamali o manghihina. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ay ang patuloy na pag-unlad. Dahil ang tunay na halaga ng bawat laban, ensayo at sakripisyo ay hindi lamang nakikita sa medalya o tropeyong nauuwi natin, kundi sa pagbabago at pagbuti ng ating sarili sa bawat araw. Ang improvement ay hindi agad nakikita. Ito ay bunga ng walang sawang ensayo, disiplina, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa bawat pawis na pumapatak, sa bawat pagkakamaling itinatama at sa bawat hamong nalalampasan, unti-unti tayong nagiging mas mahusay kaysa kahapon. At iyon ang tunay na tagumpay, ang makita mong mas matatag, mas determinado at mas handa ka ngayon kaysa dati. Minsan, ang pagkatalo ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Dito natin natututunang maging mapagpakumbaba, masipag at matiyaga. Sapagkat ang isang tunay na kampiyon ay hindi lamang marunong manalo, kundi marunong ding bumangon at magpatuloy sa kabila ng kabiguan. Mas mahalagang tanungin ang sarili, mas gumaling ba ako, mas may natutunan ba ako, mas naging mabuti ba akong tao at atleta. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang laban ay ang paglampas sa dating bersyon ng ating sarili. Hindi lang sa panalo, kundi sa pag-unlad. Dahil ang bawat maliit na improvement ay isa ng malaking tagumpay. Ihanda na ang inyong mga paa at damhin ang init ng ritmo dahil narito na ang awiting punong-puno ng alindog at saya. Isang cha-cha-cha beat na siguradong magpapakilos sa inyong katawan at magpapangiti sa inyong puso. Mula sa himig na puno ng lambing at ganda, pakinggan

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Discipline. Kahit walang nanonood tuloy ang ensayo, ang tunay na disiplina ay hindi nasusukat kapag maraming nanonood o pumapalakpak. Nakikita ito sa mga oras na tahimik ang paligid kapag walang nakakakita sa pagod, pawis at sakripisyo na ibinibigay mo para sa iyong pangarap. Sapagkat ang isang taong may disiplina ay patuloy na kumikilos at nagsisikap kahit walang papuri, walang audience at walang kasiguraduhan ng tagumpay. Maraming tao ang masipag kapag may kompetisyon na paparating o kapag may gustong patunayan sa iba. Ngunit ang tunay na atleta, tunay na mananayaw at tunay na nangangarap ay patuloy ang ensayo kahit walang nakakakita. Dahil alam nilang ang bawat oras ng practice ay hakbang palapit sa kanilang improvement at tagumpay. Sa bawat maagang paggising, sa bawat pag-uulit ng routine at sa bawat pagod na pilit nilalabanan, nahuhubog ang tibay ng katawan at isip. Ang disiplina ang nagtutulak sa isang tao na magpatuloy kahit tinatamad, kahit nahihirapan at kahit gusto ng sumuko. Dahil naiintindihan niyang ang tagumpay ay hindi bigla ang nakakamit. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsisikap at consistency. Kahit walang nanonood, tuloy ang ensayo. Dahil ang pinakamahalagang laban ay hindi para mapahanga ang ibang tao, kundi para mapatunayan mo sa sarili mong kaya mong maging mas mahusay kaysa kahapon. At sa bawat araw na pinipili mong magsanay at magpatuloy, unti-unti kang nagiging mas malapit sa pangarap mong tagumpay. Powerline, ang champion ay hindi sumusuko kahit mahirap, kahit walang palakpak. Ang tunay na panalo ay ang patuloy na pagbangon.

0: Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert De Marucut. Sa pagpapatuloy ng ating programa, dito na tayo sa ating segment number 5, Tips for Beginners. Narito ang mga tips para sa beginners. Master the basics. Huwag magmadali sa advanced steps. Sa anumang larangan, lalo na sa sayaw at sports, ang matibay na pundasyon ng susi sa tunay na galing. Maraming gustong agad matuto ng mahihirap na routine, mabilis na galaw, at advanced na techniques, ngunit kadalasan nakakalimutan nila na ang pinakamagagaling ay nagsimula muna sa pagmaster ng basics. Sapagkat bago ka makalipad ng mataas, kailangan mo munang matutong tumayo ng matatag. Ang basic steps ang pundasyon ng lahat. Dito nahuhubog ang tamang timing, balance, posture, coordination, at disiplina. Kapag matibay ang pundasyon, mas magiging madali ang pag-aaral ng mas komplikadong galaw sa hinaharap. Ngunit kapag minadali ang advanced steps nang hindi pa pulido ang basics, mas nagiging mahirap itama ang maling nakasanayan. Hindi kahinaan ang maglaan ng oras sa paulit-ulit na practice ng basic movements. Sa katunayan, ito ang ginagawa ng mga tunay na kampiyon. Kahit gaano sila kagaling, patuloy pa rin silang bumabalik sa basics upang mas lalo nilang mapino ang kanilang skills. Dahil alam nila na ang consistency at mastery sa simpleng galaw ang nagdadala sa kanila sa mas mataas na antas ng performance. Huwag magmadali sa advanced steps. Ang tunay na pag-unlad ay hindi minamadali. Mas mahalagang maging maayos, kontrolado at pulido ang pundasyon kaysa mabilis ngunit kulang sa kalidad. Tandaan, ang bawat dakilang performer ay minsang naging baguhan na matiyagang inaral at minahal ang basics. At sa tamang tiyaga at disiplina, ang simpleng hakbang ngayon ang magiging daan mo sa mas malaking tagumpay bukas.
1: Sayaw Queen!

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Listen to the music, timing is everything. Sa sayaw, hindi sapat na kabisado lamang ang mga hakbang at routine. Ang tunay na kagandahan ng performance ay nanggagaling sa kakayahang makinig at makiramdam sa musika. Sapagkat ang musika ang nagsisilbing gabay ng bawat galaw, emosyon at ekspresyon ng isang mananayaw. Kapag marunong kang makinig sa musika, mas nagiging buhay, natural at makahulugan ang bawat kilos mo sa entablado. Ang timing ay napakahalaga. Ito ang nag-uugnay sa sayaw at musika upang maging iisa ang daloy ng performance. Kahit gaano kaganda ang steps, kung wala sa tamang beat at timing, mawawala ang harmony at impact ng sayaw. Ngunit kapag tama ang timing, bawat galaw ay nagiging malinis, sabay at mas kaaya-ayang panoorin. Ang pakikinig sa musika ay hindi lamang tungkol sa bilang o beat. Kailangan ding maramdaman ang emosyon at enerhiya nito. May mga musika na malambing, masaya, mabigat o agresibo. At bilang mananayaw, mahalagang maipakita ito sa iyong expression at galaw. Kapag natutunan mong sumabay hindi lang sa tunog kundi pati sa damdamin ng kanta, mas nagiging makapangyarihan at nakakabighani ang iyong performance. Timing is everything. Dahil sa tamang timing, nagiging maayos ang bawat galaw, nagiging konektado ang partners, at nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng emosyon sa sayaw. Kaya bago magmadali sa mahihirap na hakbang, matutong makinig sa musika. Sapagkat ang isang mahusay na mananayaw ay hindi lamang gumagalaw kasabay ng tugtog, kundi sumasayaw na parang bahagi mismo ng musika.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Enjoy the process, huwag masyadong pressured. Hindi kailangang maging perpekto agad. Walang taong gumaling sa isang iglap lamang. Ang mahalaga ay patuloy kang natututo, sumusubok at hindi sumusuko. Kapag masyado mong iniisip ang pagkakamali o takot na matalo, nawawala ang saya at confidence sa sarili. Ngunit kapag nag-enjoy ka sa proseso, mas nagiging natural ang galaw, mas lumalabas ang creativity at mas nagiging maganda ang performance. Tandaan na ang bawat magaling na atleta, mananayaw o kampiyon ay dumaan din sa pagiging baguhan. Dumaan sila sa mabagal na progress, paulit-ulit na practice at maraming pagsubok bago nila naabot ang kanilang tagumpay. Kaya huwag madaliin ang sarili. Appreciate every lesson, every improvement, and every moment of growth. Enjoy the process. Dahil hindi lamang ang destination ang mahalaga, kundi pati ang masasayang alaala, aral, at karanasang nabubuo habang tinatahak mo ang iyong pangarap.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert Di Marukut. Sa pagpapatuloy ng ating programa, practice regularly. Consistency beats talent. Ang talento ay isang magandang biyaya, ngunit hindi ito sapat upang magtagumpay kung walang kasamang sipag at tiyaga. Maraming taong likas na magaling, ngunit mas maraming nangangarap ang nagiging matagumpay dahil sa kanilang consistency at dedikasyon sa pagpapractice araw-araw. Sapagkat sa huli, ang taong patuloy na nagsisikap at hindi sumusuko ang siyang tunay na umaangat. Ang regular na practice ang susi sa improvement. Sa bawat araw na inuulit mo ang mga basic steps, routines at techniques, mas nahahasa ang iyong katawan, timing, control at kumpiyansa sa sarili. Hindi man agad makita ang progreso, unti-unti namang lumalakas ang pundasyon ng iyong kakayahan. Ang maliliit na improvement araw-araw ay kalaunay nagiging malaking pagbabago sa iyong performance. Consistency beats talent dahil may mga taong likas na mahusay ngunit madaling sumuko o tamarin, samantalang may mga ordinaryong nagsimula sa simpleng kakayahan ngunit naging mahusay dahil sa walang sawang ensayo at disiplina. Ang consistency ang nagtuturo ng tamang habits, patience at mental toughness na kailangan upang magtagal at magtagumpay sa anumang larangan. May mga araw na nakakapagod, nakakawalang gana o tila walang progress. Ngunit dito nasusubok ang tunay na dedikasyon. Ang isang tunay na atleta o mananayaw ay hindi lamang nagsasanay kapag inspirado, patuloy siyang nagsisikap kahit mahirap, kahit paulit-ulit at kahit walang nakakakita. Dahil alam niyang bawat practice ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Practice regularly. Hindi kailangang perpekto agad. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang pag-aaral at pagsisikap. Tandaan, ang tagumpay ay hindi bunga ng isang malaking effort lamang, kundi resulta ng maliliit ngunit consistent na hakbang araw-araw.

0: At diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Dance Sport Pilipinas dito po sa Sports Radio 918 kHz. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marukot, na nagpapaalala sa bawat ensayo may progreso, sa bawat galaw may kwento, at sa bawat pangarap may tagumpay. Hanggang sa muli, keep dancing Pilipinas!
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab,
3: Colab,
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
4: ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila,
1: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
5: Radyo Pilipinas,
1: news nationwide,
6: trending issues na pinag-uusapan,
7: world news in 5,
8: ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.

0: reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Philippine Standard Time 3:06 ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Linggo, June 21, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Sports Radio 918 AM. Live po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital FM. At napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at this is our Sports Radio 918. Ako po si Dennis Hilanga and as we approach a brand new week, balikan muna natin ang mga pumutok at malalaking istorya sa nakalipas na linggo. Ang mga mainit na balita tungkol sa inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap dito lang po sa Top Sports Stories of the Week. Brilliant in Berlin, yan ang naging kwento ni Alex Ayala sa WTA 500 Berlin Tennis Open nang buksan niya po ang tournament with an outstanding 7-5, 6-4 victory over Croatia's Donna Vekic para umabante po sa round of 16 ng kompetisyong ito. Ang panalo po ni Alex kay Vekic is yung pagpapatuloy ng kanyang dominance over this sa Croatian player. Pagdating po sa round of 16, ginulat ni Alex Ayala si world number 2 Elena Rybakina of Kazakhstan with a 7-5-6-4 win para po naman makakuha ng pwesto sa quarterfinals. Mistulang sweet redemption ito para sa ating world number 35 Filipina player dahil naipaghiganti niya ang kanyang pagkatalo kay Rybakina sa round of 32 po ng Italian Open noong buwan ng Mayo. Nakapasok si Alex ulit no sa semifinals after defeating naman Elina Svitolina ng Ukraine 6-3-6-4. And Alex made it to the final four. Pero po, doon na natapos yung campaign ni Alex Ayala when she bowed to Czech Linda Noskova 2-6 and

0: 646. So dahil po sa pagkatalong iyon ni Alex, eh, tapos na yung kanyang campaign sa Berlin Tennis Open and she is now setting her sights para naman po sa kanyang susunod na tournament, which is the Bad Homburg Open. So bukas ang magiging laban ni Alex. Round of 32 versus Belgium's Elise Mertens. At ito rin pong Bad Homburg Open ang magiging laban ni Alex, no, sa doubles competition, kung saan ang kanyang makakatandem walang iba kundi ang legendary na si Venus Williams. Still in tennis, ang Philippine team po ay nakuha ang promotion sa Group 1 po ng Billie Jean King Cup after beating Uzbekistan sa Group 2, no, promotional playoff. Ang naging score po dyan is 2-1. Naging top po kasi sa kanilang grupo itong Pilipinas after a 3-1 record, beating Hong Kong 2-1, Singapore 2-1, and Kyrgyzstan 3-0. Yung nag-iisang talo ng Pilipinas was against Pacific Oceania 1-2. But nonetheless, ang ating Filipina netters will be advancing sa Group 1 po. This is the premier stage, no, ng Billie Jean King Cup for the Asia-Oceania Group in 2027. After nga po ng kanilang promotion dyan, agad na bumati. Tumawag si Alex Ayala dito sa grupo na ito na pinamumunuan ni Tenny Madis. In gymnastics, ang magkapatid na Carlos and Carl Eldro Yulo shared a special moment dito po sa 13th Asian or Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa Zunyi, China, after po nilang masungkit, no, ang mga medalya dito po sa final ng men's floor exercise. Pareho pong favorite po yan ng dalawang gymnasts natin na ito. So Carlos Yulo winning the gold medal with 14.700 points. And si Carl Eldro Yulo naman, bronze medalist po siya dito with 14.300 points. And this is the first medal ni Eldro sa senior level in gymnastics. Ang naging silver medalist naman, si Showa Tsukiyama ng Japan with 14.600 points. So this is also the first meeting ni Kaloy and ni Carl Eldro sa Asian Championships at syempre sa senior level in any competition naman. So talagang special moment ito para sa magkapatid. So dalawang Pilipino po ang may medalya dito po sa floor exercise ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. Meanwhile, sa pole vault naman, two-time Olympian EJ Obiena, no, kinapos sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar kagabi po yan. Sa walong competitors, naging pangwalo si EJ. So, eighth and last after failing to sustain yung kanya pong silver medal performance sa Dusseldorf, Germany. Ang naging talon po ni EJ is only 5.42 meters. Napakababa po niyan, no, compared dun sa mga 5.7, 5.8 na usual na clearance ni EJ Obiena. Ang naging gold medalist dito sa kompetisyong ito sa Qatar ay si Emmanuel Karalis, world number 2 from Greece. What a solid performance, 5.92. Kaya po siya ang nanalo dyan. By a count back po yan. Tabla sila ni Sondre Guttormsen ng Norway, who also had 5.92, pero sa count back, mas lumamang si Emmanuel Karalis, kaya po siya yung nag-silver medal at si Guttormsen po yung bronze medalist naman. Punta naman tayo sa basketball. After 3 years, muli ang Barangay Ginebra ang hari ng PBA, and that was because of their 88-76 victory sa Game 7 ng 50th Season Commissioner's Cup. beating the TNT Tropang 5G. So that is also the 16th championship ng Gen Kings, first title in 3 years. At syempre, ang namuno para sa kanila ay si Justin Brownlee who had 30 points at ang finals MVP Scottie Thompson adding 19 markers. For TNT naman, Chris McCullough with 28 points and Jordan Heading with 21 markers. Pero kinapos yon para mabigo no, ang TNT dito sa naging Game 7. At yung Game 7 na pong yan, eh, sinaksihan ng 24,617 fans, which is now stands as the all-time attendance record sa Mall of Asia Arena. So yung dating record was 23,616 sa Game 7 ng 2015-2016 Philippine Cup Finals between San Miguel and Alaska. ng hapon ng ating oras, magbabalik tayo for more recap ng biggest stories sa nakalipas na linggo.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang top sports stories of the week. 3:17 ng hapon ang ating oras. Still in basketball. Pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang mga players po na bubuo ng Gilas Pilipinas Men para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So ang pinaka-core nito is yung galing po sa kaka-champion lang na Barangay Ginebra. So nandyan po si Justin Brownlee, RJ Abarrientos and Troy Rosario. Supposedly si Scottie Thompson kasama po dito pero dahil siya po ay may injury, siya po ay pinalitan na ni Juan Gomez de Liano. So this is the second straight window na maglalaro si Juan Gomez de Liano under coach Tim Cone. Ano? So isa pa din sa sasandalan ng Gilas Pilipinas ay ang kanilang bagong recruit, no, si Mike Phillips from Lasal. Ito po ay after siya po ay reclassify ng FIBA as a local player. So that was a good news, no, na hindi kasi dati ano to eh, si Mike Phillips naturalized yung classification sa kanya ng FIBA pero na-reclassify siya 4 months ago at ngayon ay pwede na siyang maglaro as a local at hindi na maapektuhan kung sino yung pwede nating piliin. And that is also a good news kasi wala po yung mga big men natin, si Quentin Melloro Brown at si Kai Soto kasi may mga injury daw. Ano? Also, back in the fold is Justin Baltazar after 5 years. Siya po ay back for national team duties. Makakasama niya dyan sina Junmar Pajardo, Carl Tamayo, AJ Edo, Chris Nuzam, Kevin Kiambao at si Dwight Ramos. So sa July 3, ang Gilas ngayon ay pupunta po sa New Zealand, no, kung saan makakalaban nila at sa Auckland ang New Zealand, syempre, no, and then sa July 6 sa Perth naman against the Australians. Ngayon po may 2-2 record ang Gilas Pilipinas, pero despite doon sa dalawang pagkatalo nila na magkasunod against Australia and New Zealand, pasok naman na sa second round po ng Asian qualifiers ang Gilas Pilipinas men. And still sa Gilas Pilipinas pa rin, eto good news pa rin, dahil lang ang nagtatangkang maging Pilipino na si Benny Boatwright, hinihintay na lang ho ang pirma ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos ngang maipasa sa ikatlo at huling reading ng Senado ang House Bill number 6639 during the first regular session po noong June 17 for the 20th Congress po iyan. So ngayon, nasa Office of the President na po itong panukalang batas. Pag pinirmahan ni Pangulong Marcos, automatic, no, ay magiging naturalized Filipino na si Benny Boatwright, pero pwede rin niya itong i-veto or lapse into law, no. So ito pong final reading, talagang naantala na ho par Benny Boatwright dahil sa kaguluhan sa Senado. Supposedly June 1 yung schedule, but yung delay was because of the absence ni former Senate President Alan Peter Cayetano at yung member po nung dating majority block, kaya hindi natuloy-tuloy yan, no. So hindi kasi umabot yung dapat na 13 members para sa quorum, 11 lang ho yung nandun, no. So ngayon, aside from Benny Boatwright, hinihintay na lang din yung pirma ni Pangulong Marcos for wrestler Matt Ramos naman na maging naturalized Filipino rin. Meanwhile, kagabi sa bagong tayo na PSC House sa Adriatico, Manila, ay formally ay nailuklok na po sa Philippine Sports Hall of Fame ang tinaguriang Magnificent Seven, no? Yan po ay sina Mansueto, Onyok Velasco ng boxing, basketball great Ramon Fernandez, trackster Isidro Del Prado, Cecil Mamiit ng tennis, Bea Lucero Luillier ng gymnastics at taekwondo, and Paralympic medalist at ang ating host dito po ng In and Out the Zone na si Miss Adeline Dumapong, at ang pamilya ng namayapang football and basketball player na si Edward Pacheco. Sila po ay umattend dyan kagabi. So formally sila po ay naisimento na yung kanilang legacy sa Philippine Sports Hall of Fame. Also, inabot na rin po yung 500,000 pesos na cheque para po sa kanila at yung trophy na idinisenyo ng sculptor na si Leandro Valdemor. Ang isang mensahe rin po mula kay First Lady Eliza Araneta Marcos ang nangyari dyan po sa induction ceremony. Ang Philippine Sports Hall of Fame po ay sa pamamagitan po yan, nabuo yan under the Republic Act 8757. No? So ngayon po, may 54 inductees na tayo. So next year, may panibago na namang mailuluklok. In softball, naghahanda na rin po ang Blue Girls natin for next month's Women's Softball World Cup at yung Japan Asian Games in September. So with Coach Ana Santiago mentoring the team, sila po ay umalis na at nagpunta na po sa Nagoya, Japan for a 2-week training camp. No? So sila rin po ay nakaschedule for scrimmages or tune-up matches against the top university squads, no, in Japan para po sa July 14 to 18 na group stage ng World Cup sa Lima, Peru. No, so ang Pilipinas po kasi umadvance po tayo, no, sa World Cup sa pamamagitan ng wild card rather kung saan makakatapat natin, matindi rin po ang hamon dito dahil ang makakasagupa ng Blue Girls ay ang world number 1 Japan, number 3 Puerto Rico, number 12 Great Britain, number 16 Venezuela at number 18 Peru. So aside from that, yung Aichi Nagoya Games sa Japan, yan din po yung one of the big competitions na sasalihan ng Blue Girls. Meanwhile, update tayo dun sa namayapang player ng Ateneo na si Rene Baterbonya. binigyan po siya ng pagpupugay or tribute ng kanya pong high school, ang Ateneo de Davao Senior High School. At yung court dun sa Bangkal Campus, ipinangalan na po sa kanya. No? Also, yung number 2 jersey ni Baterbonya is niretiro na rin ng Ateneo de Davao. Sabi nila, "These are lasting testaments to a young man whose heart and talent left an indelible mark on everyone who watched him play." Bakit nga ba ganun na lang yung tribute netong Ateneo? Dahil tinulungan lang naman netong si Baterbonya ang kanyang school at ang rehiyon po ng Davao na makamit ang gold medal sa secondary boys basketball noong 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte, kung saan doon din naging MVP si Baterbonya. No, siya rin po ay member ng Ateneo de Davao na naglaro sa 2025 ASEAN School Games at nag-champion sa Brunei. So ngayon, nakaburol pa rin po si Rene Baterbonya sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin. So may nakita tayong mga larawan at inaayos na yung paglilibingan neto pong si Rene Baterbonya. Ang kanya pong funeral is scheduled for June 24. And in the aftermath pa rin ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at ni Divine Adili, ay inanunsyo ng Ateneo de Manila University na nag-resign na po si Coach Tab Baldwin. Yan po yung kinumpirma ni Ateneo President Father Roberto Yap SJ sa isang press conference na isinagawa nung nakalipas na Lunes. No? So, this development also led to team manager Epoch Kimpo's resignation. No? So, naghahanap ngayon ng panibagong coach ang Ateneo, no? So isa po sa matunog na sinasabing papalit temporarily, no, kasi interim basis po ito, ay si Coach Louie Alas na mula po 2024 ay assistant na sa Blue Eagles, no. Hindi pa po sinasabi formally, wala pang announcement ang Ateneo, but according to report, si Coach Louie Alas po yung matunog na papalit kay Coach Tab Baldwin while they are looking, no, for a permanent coach who will handle the Blue Eagles. Ang mga pinagpipilian dyan, Coach Norman Black, Coach Sandy Ares Pacochaga at si Jimmy Alapag, no, who last called the shots on a deputy side, no, for Sacramento Kings, no. Ang Ateneo po nag-withdraw na yan, ha, sa Phil Oil preseason cup, no. At kasunod pa rin po nito kahapon, or rather no Friday, inanunsyo ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP na pineprevent muna nila or barred from any UAAP-related activities ang mga coaching staff po ng Ateneo na nandoon sa De Pacolao Aurora nung nangyari po yung trahedya. No? So habang may investigasyon po na isinasagwa ang magkakaibang authorities natin, CIDG, NBI, and even yung own investigation ng Ateneo, hindi po pwedeng sumama or makipag-participate yung mga coaching staff in any UAAP activities. So may ano naman yan, may deadline naman na ibinigay ang UAAP. July 15, dapat malaman na nila kung ano ang nangyari talaga. Kasi doon din sila magbabase kung tatanggalin na ba nila yung barring from the Ateneo coaches or gagawa sila ng panibagong hakbang regarding this. And for Coach Tab, no, hindi po umattend na siya ng hearing, no, from the CIDG. Inabot nga hanggang gabi. So ongoing po ang ano nito, ang development nitong Ateneo case na ito. Punta naman tayo sa ilang malalaking events in the international scene. Sa World Cup, ang 38-anyos na si Lionel Messi nakapag-commit na naman ng panibagong milestone sa kanyang legendary football career after scoring his first World Cup hat-trick. Ibig sabihin po ng hat-trick, 3 puntos po yan ng isang player sa football, no? Leading Argentina to a stunning 3-0 win over Algeria. So ngayon, katabla na po ni Messi si Miroslav Klose ng Germany sa most goals at 16 sa World Cup Finals. Sa NBA naman, ay alam naman natin, nag-champion ang New York Knicks. So nagkaroon po sila ng ticker tape parade, no, para po sa mga generations of fans dyan po sa Big Apple sa New York City. Matapos nga nilang putulin ang 53-year title drought sa NBA at isa po sa mga ano diyan nag-attend syempre ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, who is now member of the New York Knicks. And lastly sa MMA, Justin Gaethje dethroned Ilya Topuria to become the new UFC lightweight world champion. Yan po ang mga pinakamalalaking istorya sa nakalipas na linggo. Asahan niyo po na patuloy po naming ihati dito sa Sports Radio ang biggest stories in the world of sports. Maraming salamat sa ating Master Control, kay Boss Jemart at kay Madam Chin. Ako po si Dennis Silanga at ito po ang Top Sports Stories of the Week. Maraming salamat sa inyong lahat.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman eh.
9: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas mo.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Taas.
1: Pina Lawa.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio. Publico.
3: Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab.
4: Colab.
5: World Service.
6: Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM.
8: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas.
16: Radio Publico
17: 738.
18: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na.
20: Sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
25: Radio Pilipinas.
26: And Capital 104.3 collab.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
28: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
27: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
28: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
27: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
28: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
27: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
28: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
27: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
29: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
27: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
30: Nagkalat sa internet ang fake news.
31: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
32: What they are doing is creating panic.
27: We say no.
33: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
34: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
27: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
35: Stop telling us fake news because you're wrong.
27: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
36: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
37: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
36: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
38: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
39: Ano nangyari?
38: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
40: Ako sir, ambulance driver ako.
39: Ambulance driver?
40: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
37: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
39: Dahil hindi na umabot.
40: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
37: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
39: Makapal yung semento.
37: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
39: These are the reinforcements.
37: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
36: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
39: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
38: Oo.
39: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
36: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
1: NBA Jam.
0: Don't just watch the game. Own it with us.
1: NBA Jam.
0: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: oras natin, 4:17. Ito po ang, syempre pa, NBA Jam program with JPM. Kasama po natin one of my friends, my best friend, my brother from another mother, of course, and a basketball analyst, Mr. Mark Ezekiel Zamora. Also known as Maki sa Project 2 sa Quirino 2B. A former star player for the Durian basketball team back in 2002. Yan yung mga kakumpetensya ko nung time na yun, during the Quirino 2B days namin when I was the MVP of that league. Ano? Natatawa ko.
1: Injured ako.
0: Yeah. Yeah, talking about injury, ano? Ang daming diniskaril ng mga players ng injury. Wag na tayong lalayo, NBA Jam tayo, Derrick Rose. My favorite player of all time, and was fortunate enough of course to meet Derrick Rose back in April. Ang daming sinisira ng injury sa mga players, ano. Eh ano pa kaya yung wag na nating pag-usapan na lang yung injury, ano. Pag-usapan na lang natin yung pinaka-latest or pinaka-controversial na nangyayari ngayon or nangyari ngayon sa mundo ng basketball na hinayaan or sinasabi ko nga for the past couple of episodes natin dito sa NBA Jam na hindi natin pwedeng hindi tutukan itong kontrobersya na to, because of course we're not just talking about injury here that happened to a player or to a players, to sa mga players, ano, but we're talking about the recent tragedy that happened sa mundo po ng basketball, hindi lang ho sa Pilipinas na pinag-uusapan kundi sa buong mundo. I'm sorry, this is an NBA Jam program, but I do not have any choice but of course to voice out my frustration for what is happening recently na medyo ang bagal ng investigasyon. And this is of course dun sa pagkamatay nga po ni na Rene Baterbonya at ni Divine Adili. Mac, what's your take about this tragedy? Tragedy na nating sasabihin because ganun naman talaga eh, di ba? Anong mo dito masasabi mo sa kapabayaan ng Ateneo de Manila University? Again, I repeat, kapabayaan ng Ateneo de Manila University sa nangyari pong trahedya nito na pagkawala ng kanilang dalawang players. Mac.
1: Well, unang-una, nakakalungkot kasi mga bata pa tong nawala.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nakikita parang sobrang halos kulang na kulang yung accountability na pinapakita nung eskwelahan na to.
0: Mm-hmm.
1: Imagine 4 days or 5 days bago nagsalita tong head coach, which is, kung totoo yun, siya yung tatay nung basketball team na yun.
0: Exactly.
1: Dapat, the moment na nangyari yun, nagpakita siya agad, nagbigay sana sa agad ng statement, pero hindi eh.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ayun.
0: And, well, with the way things are going on, alam naman natin na si Tab Baldwin, si Coach Tab Baldwin, eh nagbitiw na po sa pwesto bilang head coach ng Ateneo de Manila University. But that doesn't mean na pwede niyang talikuran na yung kanyang kasalanan. Kasalanan na natin sasabihin dito sa nangyaring kapabayaan na to na nagresulta nga sa kamatayan ng dalawang players na to. Ano. So, I would just like to ask your take as well, Mac, ano. Ito ba is posibleng sabihin natin or karapat dapat ba nating sabihin na because of what happened, because of this tragedy, eh dapat lang ba out of delikadeza na itong Ateneo de Manila University Blue Eagles ay hindi po mag-participate for this UAAP season because of what happened? What's your take?
1: Okay. Dapat. Oo naman. Sana.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman ano to, hindi lang na-discarril na career na napilay, nabalian ng
0: exactly.
1: paa,
0: mm-hmm.
1: o nabalda. Namatay ito kung dalawang batang to.
0: Mm-hmm.
1: And, so siguro mas mm-hmm. marapat lang na hindi muna sila sumali ngayon sa season na to.
0: Mm-hmm.
1: Out of delikadesa lang sa basketball community ng Pilipinas.
0: Correct. Imagine, ano, back in 2006, 20 years ago, when the De La Salle University Green Archers sinuspend po ng mismong UAAP because of what happened dun sa kanilang mga, I remember it was controversial, or it was a controversy regarding their players na mga, I couldn't really remember exactly what happened, ano, pero nevertheless, kung ganun lang yung dahilan at isususpend mo yung isang team sa UAAP season, Eh, how much more? What more? Yung ganitong insidente or itong ganitong trahedya na may namatay na dalawang players. We're not talking about one player only. Dalawang players po. And yung isa parang, Divine Adili, of course. Parang ang kulang na kulang yung lalo kay Divine Adili yung binibigay na suporta at atensyon ng Ateneo de Manila University sa nangyari po, mga pare ko.
1: Ayun, agree. So, ang naisip ko kasi, paano pa, kasi in what way kaya pwedeng, kasi hindi naman natin mababalik yung mga buhay na nawala eh, pero in what way kaya pwedeng mabayaran ng Ateneo itong mga nangyari sa pamilya ng mga to?
0: Right, right. Well, I was thinking the same thing. Ano? Sinabi nga ni Mr. Snow Badwa sa kanyang ibang mga posts sa kanyang page, hindi ho sapat yung babayaran lang ng 100 million ito hong si pamilyang mga naiwan ni na Butterbonga at ni Adili. Kasi ang point ho ni Mr. Snow Badwa na talagang sinasang-ayunan naman ho natin, what if itong bata eh hindi nangyari yung pagkamatay, hindi nangyari yung aksidente? What if maging superstar yung bata, ma-draft ng PBA, maglaro sa mga
1: international leagues?
0: Well, he could earn more than 100 million. And syempre yung trauma na iniwan ho sa pamilya. Well, kudos of course to the Ateneo de Manila Davao, ano. Binigyan ho nila ng scholarships yung mga naiwan na pamilya ni Rene Butterbonga. Pero yung mismong Ateneo de Manila University po, dyan po sa Katipunan, abay ano na, di ba? And especially to the family of Divine Adili, eh wala po tayong nababalitaan na itong mga to, eh, inaasikaso man lang ho nila sana or kinocompensate nila sa nangyari pong trahedya. Well, I've heard that his father will fly to Manila all the way from Nigeria, but what's next after that? We would like to hear from the university what's the help that they can provide, especially dun sa traumang iniwan po, dun sa dalawang pamilya. So, Coach Tab Baldwin already stepped down as the head coach. So, what's next? Ano, ganun na lang? Hindi ho, pwede siguro naman yun. If he thinks na kung halimbawa ang pagbibitiw niya sa pwesto bilang the head coach of the Ateneo de Manila Blue Eagles will save him from this pangyayari or this incidente na siya ho ang may accountability, dapat lang, eh nagkakamali ho si Tab Baldwin, si Coach Tab Baldwin for this, ano. So hindi ho natin papayagan ho sigurong mangyari yung mga ganong bagay. So Mac, I would just like of course to ask you, what can you see dito sa nangyaring ito in the upcoming days?
1: Well, sana mas magkaroon ng mas malaking accountability na ipakita sa publiko. Kasi talagang kulang na kulang eh. Imagine yung ilang araw ka bago magsalita, tapos ang daming kulang sa ang daming tanong ng bayan sa nangyaring to. Eh.
0: You do have some relatives of course who's studying in Ateneo. Ano ang ano nila? I would just like to get their point dahil siyempre, 1 week ahead I notified you that you will be of course guesting to for this program and we're gonna talk about this issue. What's their take, ano, dun sa ano ang aura ngayon sa mismong campus ng Ateneo? Ito bang issue na to is of course hindi naman maiiwasang pag-usapan, pero ano yung take nila sa accountability dapat na ginagawa ng school mismo at nung head coach na si Tab Baldwin, Mac?
1: Ano kasi, more on ang kinuha kong opinion is mga parents na kakilala ko, may mga parent ng mga student-athlete. So, ang take nila is natatakot sila dahil, syempre, kung may anak ang varsity, di ba? Ang in-expect mo, magandang future, mas maaalagaan. Nung nangyari to, yung iba sa kanila, takot na. Dahil, syempre, namatay nga ito eh. Dapat, mas inaalagaan nga natin itong mga atleta natin dahil
0: exactly.
1: Posibleng magre-represent sa atin to balang araw. Tapos ganito ang nangyari. So,
0: Butterbonga already played for the national team,
1: yes,
0: di ba? Yes. And well, a lot of experts were saying na if hindi nangyari yung trahedya, well, Butterbonga can continuously play for the national team moving forward. And he was also an MVP of the Palarong Pambansa. Kaya yung post ni Snow Badwa na 100 million na i-compensate dapat ng Ateneo.
1: Agree ako doon
0: na hindi lang dapat 100 million dahil kayang-kayang kitahin ng bata 'yun. 'Di ba? So it's really tragic.
1: Mas maraming accountability pa sana na ipakita kasi antay pa ba natin na matakot yung mga magulang ng mga ano, manlalaro ng bansa natin.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Na hindi na lang hayaan yung mga anak nila na tumuloy sa mga gantong sports programs, ng mga institutions, ng mga universities dahil sa gantong nangyari.
0: Correct, correct. I totally
1: sayang, kasi maapektuhan rin yung mga atleta natin.
0: Being as an athlete yourself, ano, pero anong masasabi mo dito sa nangyaring to na ito ba talagang, even if it's just a basketball team, ano, ito ba kailangan talagang sumailalim sila dito sa mga training na ganyan for the lack of better term, kalupit na training, ano?
1: May mga gano'n naman, may mga nakita naman, nagkalat naman sa YouTube. Pero sa swimming pool, sana ginagawa yung mga gantong strength and conditioning program. Well, hindi naman ako athlete na gantong competitive athlete para masabi to. Pero kasi sana mas may mga safe environment naman na pwedeng gawin to sa mga batang atleta natin. Mm-hmm. Hindi gaya sa ganito na pang surfing yung dagat na yun.
0: Yes, so imagine, pinag-uusapan nga natin last week, ano, yung jeans na mismo ni Divine Adili na Nigerian, medyo alam naman natin ang resistensya ng mga black.
1: Built different ang mga black.
0: Yes. And nangyari pa yung ganun. And mayroong isang teammate siya, I forgot the name, I'm sorry, ano, na talagang tinatry siyang isave. Pero sa bigat ni Adili, nahirapan silang i-survive or iligtas. And even of course, Butterboy niya, ang laking tao eh. So ang hirap talaga. So I don't know what's the... ano bang masasabi natin? Anong nangyari or tumakbo sa isip ng ilang mga schools, especially of course Ateneo, na gumawa ng ganyang klaseng kalupit na training for varsity team na basketball ang sinasalihan? Sabi nga ho nung nanay ni Rene Butterbonya, hindi naman uswimmer yung anak ko, di ba? Para sumailalim sa mga... And I agree with what you said. Sana ginawa nila yan sa swimming pool. Hindi ho sa Aurora, Diyos ko. Mario Josep, ang last ng pang surfing yung dati yun eh, no?
1: Given na nandun, sana man lang mas maraming safety precautions na pinaproduce yung eskwela dahil napakalaking institusyon ito, napakayaman na institusyon ito.
0: Correct, correct. So, napag-uusapan din natin before and I want you of course to express your frustration as well na ito pong Ateneo talagang nagkukulang sa ngayon sa kanilang suportang ibinibigay para po sa pamilya ng dalawang athletes na nawala. And syempre, pinag-uusapan din ho natin and nabanggit ko na nga rin ho ito last week na ito hong si Tab Baldwin ay hindi po sana maka-eskapo sa kanyang accountability at sa kanyang responsibilidad at ipataw ho sana yung nararapat na parusa sa nangyari. Because of course, just like what you said, ano, marami na hong mga parents ng mga atleta, ng mga potential athletes na matatakot na hong hayaan yung kanilang mga anak na mag-join sa mga varsity programs na ganyan, kung ganyan yung mababalitaan nila. It's just normal, of course, for a player, regardless of what sport. Kung halimbawa, kung ma-injured, it's part of the game, of course. Pero yung mamatay, ibang usapan ho yan.
1: Paulit, dalawa pa.
0: Dalawa pa, exactly. Anyway, nakaka-high blood eh. 4:31 ng ating oras. Marami pa ho tayong pag-uusapan about that later. Segwayan ho uli natin yung NBA draft. Siyempre pa, ilan muna pong paalala mula sa ating station.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports City 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
4: Yeah. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
5: NBA Jam.
4: Don't just watch the game. Own it with us.
5: NBA Jam.
4: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: We only have 12 minutes more before we hit 5 o'clock. Bilis ng oras. Happy, happy Father's Day po ulit sa ating mga tatay, sa ating mga ama, sa ating mga papa, daddy. Oo nga, ano, ang ganda ng pinag-usapan natin before the break, Mac. Ano, yung mga one-hit wonder superstars na yan na lumilipat sa ibang team. Of course, one of the best examples is Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, nobody saw it coming. Sabihin na natin, that was 7 seasons ago when he delivered the first championship sa syudad po ng Toronto. And kapag ang pinag-uusapan ho ngayon is yung mga goats ng bawat team or yung mga sinasabing ang mga Mount Rushmore version, nilalagay nila si Kawhi Leonard sa conversation ng greatest Raptor of all time. So what I was asking and yung point of view na gusto kong kunin sa iyo, what if a superstar will do that, ano? Let's just say for example, Memphis Grizzlies. If Anthony Edwards, let's say for example, mag-decide na pumirma sa Memphis Grizzlies and if he only plays, let's say for example, maglaro lang siya ng isang season doon and Anthony Edwards naipanalo ho ng championship ang Memphis Grizzlies, then the following season mag-decide ho siya na umalis, just like what Kawhi did when he played for the Raptors and then he only played one season, then eventually decided to play for the Los Angeles Clippers. Given the situation is kay Anthony Edwards ganun, do you think Anthony Edwards will be considered as the greatest Grizzly of all time ahead of the likes of Pau, Mark,
1: Gasol and Brothers.
0: Gasol Brothers. Pag sinabi mong Grizzlies, Gasol Brothers yan eh. And of course, Zach Randolph and Ja Morant, di ba? Siyempre, yan yung mga...
1: Rudy Gay, kahit ito
0: paano. Oh yeah, of course, Rudy Gay, yes. What's your take about that sa mga ganyang senaryo, Ma?
2: Pag gano, possible rin naman, pero iba kasi pag gano eh. Iba yung nag-build ka ng ilang taon ng pangalan mo sa isang city eh. Pero syempre, pag nadala mo nga naman yung title, lagi magkakaroon ng argument ng mga conversation na ganyan na ikaw ang goat na ng city na to dahil nagdala ka ng title. Pero kasi ano eh, very thin line na nag-separate ng ganun eh.
0: Oo. Huwag na tayo lumayo. In the case of Kawhi Leonard, do you agree with the majority of the Toronto Raptors fans saying that he is the greatest Raptor of all time?
2: Pwede naman.
0: Okay.
2: Dahil sa Vince Carter, siyempre, ano, aminin naman natin, kasi sa Pilipinas, mga point of view ng Pinoy, nakilala lang naman si Carter dahil sa mga highlights niya.
0: Okay.
2: Mga flashy dunks.
0: Mm-mm.
2: Pero majority, hindi naman talaga alam yung ginagawa niya sa loob ng court tuwing may laro sila.
0: So, even though Kawhi only played for one season, that's already enough for him to be given the distinction as the greatest Raptor of all time.
2: Sa case ni Kawhi, pwede. Parang Cinderella story yung franchise na yun. Plus, nandun pa yung biro doon na Drake curse ng Toronto pero nagbigay siya ng title.
0: And well, to think that prior to the arrival of Kawhi Leonard, merong isang DeMar DeRozan na bumuhat din po dyan sa Toronto Raptors for so many years. It's just so happened na nandun yung LeBron James sa Eastern Conference na hindi ho sila makaala-alagwa. LeBron James was with the Miami Heat. He was with the Cleveland Cavaliers for the, during that stretch na 8 straight championship appearances for LeBron. Ano? So yun ho yung dumiskaril sa pangarap ng Toronto Raptors and ni DeMar DeRozan back then. And then, what a perfect timing that the trade happened noong 2018 that sent Kawhi Leonard to the Toronto Raptors in exchange for DeMar DeRozan na napunta naman sa San Antonio Spurs. And during his first season, without LeBron James anymore in the Eastern Conference, napag-champion yung Toronto Raptors. So, similar case din naman, but this time we're talking about a coach. Tom Thibodeau.
2: Credit rin naman sa Raptors lineup nung mga panahon na yun. Hindi naman ito single-handedly binuhat ni Kawhi dahil maganda talaga yung build ng chemistry ng team na yun.
0: Oo.
2: Yung imagine Golden State, hindi naman ina-expect ng tao na ganun ang mangyayari sa series.
0: And with the injuries of Kevin Durant and DeMarcus Cousins nung Golden State na yun, well, it was really, I would say, a perfect timing for the Toronto Raptors and Kawhi Leonard para po makuha yung championship na yan. Napaka-memorable din yung 2019 na yan. So, as I was saying, it's something similar to just to what happened just recently. This time we're talking about a coach naman, kay Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, sinibak siya ng New York Knicks. Even though nung 2025 season, dinala niya for the first time sa Eastern Conference Finals ang Knicks for the first time in 26 years. And yet, the Knicks decided to part ways with him during this season. And dinala nga nila si Mike Brown. And Mike Brown, binigay ho sa New York Knicks yung kanilang first championship in 53 years. But of course, ang foundation na nangyari ho dyan is ginawa, iniwan na ni Tibbs. Yes, correct. Parang Mark Jackson din yan sa Golden State Warriors. Si Mark Jackson, he only coached the Warriors for one season and yet he helped develop itong si Curry, Klay Thompson, and Draymond Green. And then the following season, sinibak ng Warriors, si Steve Kerr yung umani na ng, ng mga championships. So, yeah.
2: Isa pang hindi naiintindihan siguro ng karamihan sa viewers na porkit nag-champion, ito yung coach, ganito, ganyan. Laging may system, laging may program na dine-develop yan sa bawat team.
0: Correct.
2: Na credit, of course, may credit din naman sa kung sino ang coach na nagdala ng championship na yun. Pero laging merong foundation na pinanggalingan yan na ibang coach. Same as ito, nangyari nga. Uh-oh. Sa Golden State and sa New York.
0: Sa New York, yes, okay. So, ayan. So, I think hindi naman ho siguro masama na pag-usapan na natin at this point yung mga early predictions natin for 2026-2027 season. Kahit nga ang Vegas nagkakalap na sila ngayon ng mga bettors kung sino ho yung mga napoproject nilang magcha-champion for next season, for MVP. Of course, we're an NBA program and I do have a special guest and I would like to take or I would like to get his predictions for next season. Straight to the point, walang paligoy-ligoy. Mac, who do you think will be the 2027 NBA champions?
2: Healthy Knicks, back-to-back.
0: Back-to-back. MVP?
2: Pwedeng si Towns, pwedeng si Bro. Hindi mo masabi kasi pag iba-ibang storya kapag ibang storya ng playoffs na ano? First round, second round, then semis. Mm-hmm. Nag-iibang story ng finals . Tapos each game is a different story talaga pag NBA finals na.
0: But how about for the season?
2: MVP for the season? Kung healthy si Jokic, most probably kaya pa rin niyang mag-MVP.
0: Okay. So it's going to be the New York Knicks and MVP Nikola Jokic ang prediction po ni Mr. Mark Ezequiel Zamora. Okay, just 4 minutes before 5 o'clock bago tayo magtapos. Mac, ayong napag-usapan lang natin kanina dun sa Ateneo incident. Your final take for this tragedy and what are the things that needs to be done as far as for accountability is concerned, not just for the Ateneo de Manila University, but for those people involved in this tragedy, particularly Tab Baldwin. The time is yours.
2: Well, sa nangyari kasi, too little too late na nung nagkaroon ng statement mula sa Ateneo kay Tab Baldwin. Sana, hindi naman natin mababago yun dahil nangyari na lahat. Pero sana mas nagsalita ng maaga na mas nagbigay ng linaw sa publiko sana.
0: Mm-mm.
2: Kasi nagagalit ang publiko ngayon .
0: Mm-mm.
2: Even yung mga estudyante ng eskwelahan na yan, nagpo-protest na against sa school nila. So, tsaka sana yun lang. Kung hindi talaga kayang iwasan yung ganon na klase ng training ng varsity program, sana naman lang mas pinaghandaan. Like, yun, sana may readily available na doktor, na lifeguard, or what. Kasi kayang-kaya naman i-provide nito dahil napakayamang institusyon nito.
0: Correct.
2: Though, maaari kayang naisalba pa kung may kumpleto sana yung nandun na kung may doktor, may kumpleto sa lifeguard, maaaring naisalba pa kaya from, kasi sabi, mga 20 minutes na daw.
0: Right.
2: Daw hindi tayo doktor, kaya hindi natin alam yung point of view na ganun. Mm-hmm. So, sayang, dapat may doktor sana tayo.
0: Yeah. Please mention her name.
2: Crizel Luna, pagaling ka.
0: Yeah. Oh, and hopefully, we can have you here in the future. And maraming salamat just by responding to Mac's invitation. But unfortunately, she cannot make it. But hopefully, one day, sabi nga ni Ma'am Cecil, marami pa namang Sunday. All right, so thank you for your take, Mac. It's really been a pleasure being with you here as my guest, of course, and hopefully this will not be the last. Dahil siyempre, gaya nga ho ng pinangako natin, mo-monitor natin yung insidente na yan or yung trahedya na yan na nangyari between the Ateneo de Manila, de Manila Blue Eagles and yun pong sa trahedyang nangyari sa pamilya ni na Rene Baterbonya at ni Divine Adili. Maraming maraming thank you po sa ating mga pare koy. And go ahead. No. Mm.
2: Batiin ko lang yung pamilya ko, pamilya Zamora and Barsha family and dalawang anak ko, Mikael Zeus and Miguel Lorenzo. I love you both.
0: How sweet, how sweet. Yeah, Zamora family of Project 3, Ate Helen. And
2: mga taga-Durian.
0: Shout out mo lahat sila. Tol, pupunta ka sa camera dito ka ba? Mag-greet ka na rin. Halika. Sige na. Okay. Naiya po yung ating kasama.
2: And Project 2, community chapter.
0: Ayan, ng Triskelion, Grand Fraternity, of course. Yan. Thank you very much for viewing and thank you very much for listening sa mga pare ko din natin sa 104.3 na nakinig sa Capital One FM. And magsama-sama po ulit tayo next week for another edition of the NBA Jam program. And marami tayong pag-uusapan. Siyempre, darating po yung draft this week. And maraming salamat ho sa ating mga nakasama rin sa ating Master Control. And maraming thank you. Happy Father's Day. This has been JPM saying goodbye and God bless us all.
1: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
7: Oo.
8: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi

0: meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Para sa mga nakauwing Pinoy, isang milagro ang makabalik sa bansa matapos ang halos 9 buwang pagkakadetine sa Russia. Walang pagsidla ng kanilang tuwa nang malaman nila ang balitang makakalaya na sila dahil sa pagbisita ni Pangulong Marcos.
1: Ginaumagahan talaga po, talagang nandiyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi po ng mga security doon sa detention.
2: Ba't ako wala pa, Joe?
1: Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagihiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalamin ng lahat na makauwi na po kami.
2: Address?
1: Kasama namin ang aming mga pamilya.
0: Dumating ang unang batch ng 6 na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila, ay agad silang pinalaya.
3: Ah, nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react agad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, ni-release kagad itong ating mga kababayan.
0: Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ang anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers.
4: Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, yung tinatawag na third country hiring. So, ito yung susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na nagganap.
0: Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa.
4: Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o nagpagnenegosyo, susuriin na maigi at mismong ang Office of the President ay nakatutok din sa kanilang mga sitwasyon para bigyan silang karapatang tulong.
0: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng dagdag na 3 bilyong pisong pondo para sa repatriation at reintegration program ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nais ng Pangulo na mapunduhan ang repatriation program para sa lahat ng nangangailangang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo at hindi lang sa mga lugar na may kaguluhan. Sinabi pa ni Recto na gusto ng Pangulo na hindi malimitahan sa pagpapauwi lang ang repatriation kundi pagtiyak na may maibibigay sa kanilang suporta para magkaroon ng kabuhayan. Palalakasin ang standard welcome package ng DMW na financial assistance, psychosocial counseling, medical assessment, re-employment guidance at livelihood.
6: Bayan, itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging magandang partner ang Russia sa pag-develop ng sariling nuclear energy. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa balikatan exercises sa isang panayam sa Russian television. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
7: Nakikita ng Pilipinas na isa sa mahalagang partner ang bansang Russia para sa pag-develop nito ng sariling nuclear energy. Sa naging TV interview kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na nakikita nito na advanced ang Russia pagdating sa mga small nuclear reactors.
8: There are two elements to that. One is the technology. Is technology ready? Is the technology ready to be used as an actual power source? And in that regard, I think Russia is the most advanced, especially

0: Especially when we come to, when we talk about small modular reactors. Russia is actually one of the most, if not the most advanced, in terms of being making the technology available to the general public. There are many pilot projects around the world in SMR, many, many projects, but it's only, I think, Russia that has some commercial actual plants that are running, that are no longer pilot projects or experimental projects.
1: Isa rin sa natalakay sa naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang paglipat mula sa paggamit ng fossil fuel patungo sa paggamit ng renewable energy dahil na rin sa nangyaring krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Anya, naiiba ang alok ng Russia kumpara sa ibang mga bansa na nag-aalok na tumulong sa pagkakaroon ng nuclear energy sa Pilipinas.
0: The offer that we get from other countries in terms of any kind of nuclear power generation, has been to build plants. Russia talks about building an ecosystem around those plants, not just a single, just come and construct the plant and go away. It includes training, includes a transfer of technology, includes research and development. If we could transfer that kind of program to the Philippines, it would be to great advantage, especially with the advent of data centers, of AI, with the exponential demand that it requires for power. We have to examine all the possibilities and all the potentials, then that is one of the best ones. Nuclear power is one of the best possibilities.
1: Nang matanong ang Pangulo patungkol sa balikatan exercise, iginiit nito na bahagi ito ng sovereign rights ng Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito. Ito ay matapos sumali na rin ang Japan sa nasabing aktibidad kung saan sinasabi ng China na pinagmumulan umano ito ng tensyon sa rehiyon.
0: We are not promoting the foreign policy of anybody else. We are simply trying to make sure that the defense of the Philippines, should it come to that, is solid. And we welcome any partners and allies who will help us in that regard. And we certainly have no interest in starting any kind of confrontation with anyone. We would like to make clear that the Philippines does not promote the foreign policy of any other country, no matter how close they are to us. The Philippines promotes the foreign policy of the Philippines. And I always describe the Philippine foreign policy is very simply explained. Philippine foreign policy is national interest first and peace. And that is all that the Philippines is interested in.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang pakikipagtulungan nito sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya para maisulong ang modernisasyon sa transportasyon sa Pilipinas. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects ng bansa. Yan ang nakitang halaga ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026.
4: We call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region.
3: Ang commuter na si Alisa Torres, malaki ang pag-asa na makatutulong ang pakikipagpulong na ito sa mga karatig ASEAN para maibsan ang kalbaryo sa araw-araw na pagko-commute.
5: Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kino-commute mo, nung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pa uwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko.
3: Bukod sa di sapat ang mga pampublikong transportasyon sa bilang ng mga commuter, dagdagan pa ng mga aberyang hindi inaasahan dahil sa sistema, teknolohiya at kakulangan sa modernisasyon ng railway network sa Pilipinas. Kaya naman tiniyak ng Department of Transportation na makakakuha ang bansa ng sapat na suporta sa pagpapaigting ng mga proyektong transportasyon sa bansa gaya ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3.
5: Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung siya kasi unang-una hindi ka na magpapalipat-lipat.
4: As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we need to that we end the suffering of our commuters by building and investing in modern and efficient mass railway transit systems.
3: Git din ng kalihim ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ASEAN para maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon.
5: Malaking tulong siya, February, kasi for sure mas advanced yung railway systems ng mga nandun sa ASEAN. So if ever na mas maiksi yung time ng travel, mas okay siya kasi syempre hindi ka nagigisik ng ganun kaaga. So less pagod din siya, less antok sa work.
3: Makatutulong din ang mga international development partners hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa.
4: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest. And we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
3: JM Thompson, para sa bayan.
6: Patuloy na tinitiyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante na nasa Strait of Hormuz matapos muling isara ng bansang Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, aabot na sa 2,000 Pinoy seafarers mula sa 60 shipping vessels ang nakakalabas mula sa Strait of Hormuz magmula nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon sa rehiyon. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon na maituturing na paglabag sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na wakasan ang digmaan.
2: Sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan, patuloy ho na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na magtipid ng tubig. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
7: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan na nagdudulot ng pangamba sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon sa National Water Resource Board, hindi pa sapat ang mga pag-ulang nararanasan sa mga nakaraang linggo para maibalik sa normal na antas ang imbak na tubig sa pinakamalaking reservoir ng bansa.
8: Kung patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam ay siya pong minomonitor natin kasi nga po, kung ito po ay magpapatuloy itong mga sa mga susunod na linggo, baka po isa sa mga tinitingnan natin ay mag-adjust din ng alokasyon para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mapangalagaan no, yung supply ng tubig sa mga reserbo natin kagaya ng Angat Dam. Ganun po nga, Michelle, ay kung sakali po no, mag-a-adjust po tayo ng alokasyon, kaya nga po sa ngayon ay inihanda natin yung mga ibang mapagkukunan no, ng supply ng tubig bukod po sa Angat Dam.
7: Ipinaliwanag din ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na hindi lahat ng pag-ulan ay direktang nakatutulong sa pagtaas ng water level ng Angat Dam. Aniya, mahalaga ang pag-ulan sa loob ng Angat Watershed dahil dito nagmumula ang tubig na naiipon sa reservoir. Kung kulang ang pag-ulan sa nasabing lugar, mananatiling mabagal ang pagbawi ng dam kahit nakararanas ng pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon. Dahil dito, muling nanawagan ng mga otoridad sa publiko na magtipid ng tubig at gawing bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng responsableng paggamit nito.
8: Kinataytig po natin yung kampanya ng natin sa water conservation kasi nga po, kung isa po sa mga pamamaraan para po patugunan. No?
7: Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang agarang pagpapaayos ng mga tumutulong gripo, pagpatay ng gripo habang nagsisipilyo o nagsasabon ng kamay, at pag-iipon ng tubig-ulan para sa pagdidilig ng mga halaman. Bagamat walang agarang banta sa supply ng tubig sa kasalukuyan, binigyang diin ng NWRB na mahalaga ang kooperasyon ng publiko sa pagtitipid ng tubig para mapanatili ang sapat na reserba habang hinihintay ang mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod na buwan. Floyd Brands, para sa bayan.
2: Malalaman na ng isang Pilipino ang lagay ng panahon sa kanyang lugar. Kasunod na rin po ito ng inilunsad na mobile app ng Pag-asa. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa panganib na dulot ng rip current. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layong hikayatin ang mga Pilipino na maging resilient laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layo ng panahon mobile app na gawing mas accessible ang mga impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito ay maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng mga real-time advisories na inilalabas ng PAGASA. Malalaman rin dito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Mata-download ang nasabing app sa Google Play Store at Apple App Store.
9: Even na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agara no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya dun sa mas ligtas na lugar. At gayon din ay ma-secure niya no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At gayon din magagamit din ito upang sa ganun ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood na maaaring mag-claim ng buhay no, ng isang tao.
1: Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasigan. Pinaliwanag ni Captain Brumel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat. Inilunsad din ang PCG Eye Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Dito ay nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa mga resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signage sa mga delikadong lugar.
10: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. No? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin. Call their attention to let them know that you're in danger. No? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. No? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa o pa kanan.
1: Nagsimula na ang kolaborasyon ng mga eksperto at pamahalaan para sa proyektong offland kontrabaha sa iba't ibang lungsod sa bansa. AMK Project TOWA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, marami pang paraan ang pwedeng gawin upang mapababa ang antas ng baha lalo na sa mga urbanized areas. Makikipagtulungan ang University of the Philippines sa Department of Public Works and Highways para sa pagsusuri ng disenyo ng mga istruktura bago ito ay patayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investments ng gobyerno.
11: So kailangan manage natin pabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban areas. Kapag nangyari yon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin na flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha. At hindi ganun kataas yung baha.
1: Isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaiting ng kaalaman tungkol sa climate change at tindi ng epekto nito sa buhay ng tao. Ayon kay Climate Change Task Force Commandant Retired Brigadier General Gerardo Zamudio, dahil sa malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, mahalaga na alam ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga local chief executives. Kailangan umano ng community-based approach kung saan ang LGU ang mangunguna sa mga gawain laban sa climate change dahil sila ang mas nakakaalam sa sitwasyon sa kanilang nasasakupan.
12: Ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating climate change task force
13: na inadapt natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga sundanuhan. Kasi sa itong gera, laban sa napaka malupit na epekto ng climate change.
1: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Bayan, sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono si Engineer Eduardo Guillen. Siya po ang Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang gabi po, Admin. Si Clayzel Pardilla po ito, kasama si Ryan Lisigas ng PTV. Good evening po, sir. Engineer, inihinto po muna yung alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula po sa Angat Dam. Ano po ang epekto nito sa mga magsasaka? Gaano kalawak po yung apektado dito? At ano po ang gagawing hakbang ng NIA para matiyak na magkakaroon pa rin po ng produksyon itong mga nahintuan nga po ng water allocation? Go ahead, Engineer. Alright, babalikan po natin si Engineer Guillen ng National Irrigation Administration.
2: Abangan bilang mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa mahigit 1,000,000.
6: At mas mahabang oras ng liwanag at pinakamaikling gabi mararanasan ngayong araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend. Mahigit sa 1 milyong individual na ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon po sa report ng NDRRMC, katumbas ito ng 580 barangay sa Davao Region at Soccsaruchen. Sa nasabing bilang, mahigit 22,000 ang nasa evacuation center, habang nasa labas naman ang mahigit 63,000 individual. Habang umabot po sa 77 ang nasawi at mahigit 1,000 ang sugatan.
1: Patuloy pa rin ang tulong na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan nating naapektuhan dahil po sa tumamang lindol sa Mindanao. Isa na rito ang pagbibigay ng psychosocial support, lalo na sa mga bata. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Agad na tumugon ang DSWD Field Office Region 12 katuwang ang DSWD Mimaropa sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial support sa mga bata na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nagsagawa sila ng play therapy at coloring activities sa Barangay Sapu, Masla, Malapatan para matulungan ang mga bata na maipahayag ang kanilang nararamdaman. Isinagawa ang mga aktibidad sa loob ng child-friendly space na ligtas at angkop para sa paghilom ng emosyon ng mga bata. Layunin ng ahensya na mabawasan ang trauma at maibalik ang pakiramdam ng seguridad ng mga apektadong kabataan. Umabot na sa halos 500 family food packs at nasa halos 10,000 ready-to-eat food boxes at nasa mahigit 10,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang tugon at direktang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaruchen. Unti-unti nang bumabangon ang mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa 10 cities sa Barangay Jose Abad Santos sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng DSWD Field Office Region 11. Sa pamamagitan nito ng mga orientation, consultation at earthquake drills, lumalakas ang kanilang kaalaman at kumpiyansa para harapin ang mga aftershock at iba pang emergencies. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Sa pagkakataong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer Eduardo Guillen, siya po ang administrator ng NIA o National Irrigation Administration. Magandang gabi po, admin. Si Clayzel Pardilla po ito kasama si Ryan Lisigas ng PTV. Good evening, sir.
3: Ay, ma'am. Sir, good evening po. Magandang gabi po sa atin lahat.
0: Apo. Engineer, inihinto po muna yung alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula po sa Angat Dam. Ano po ang epekto nito sa mga magsasaka at sa produksyon po ng palay sa mga apektadong lugar? Go ahead po.
3: Well, bago naman po ginawa yon ay meron po tayong pagpupulong po sa ating mga magsasaka. Ano po? At expected naman po natin yung mga areas na hindi mapatugigan. So nag-advise po tayo sa kanila na magtanim muna ng high value crops na hindi muna na nangangailangan po ng patubig. Ang Angat Dam po kasi ay ang priority po niyan, ma'am, ay yung pagbibigay ng inuming tubig po dito sa Metro Manila. So, yun po yung order of priority. Kaya kapag ka ganun, ay nag-adjust po kami dito sa aming cropping para yun, kahit naman kukunti ang tubig, magpagtanim pa rin po ang ating mga farmers.
1: Mm-hmm. Admin, magandang gabi si Ryan ito. Kumustahin ko lang, may mga pasalidid ba ang NIA na naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa bahagi ng Mindanao? At paano ito ngayon nakakaapekto sa mga magsasaka doon, Admin?
3: Yes, meron po. In fact, nagsagawa tayo kagad ng assessment doon. At umabot po ng around 50 million yung affected ng ating irrigation facilities. Pero wala pong naapektuhan po sa ating mga dams. Ano po? Yun lamang mga irrigation facilities. Kagaya po ng mga elevated flume. Ito po yung mga irrigasyon natin na you know, parang tulay ang design na nakataas. Kaya po nagsagawa naman po tayo kagad ng mga repairs. Nakita naman po namin yung pinakamatindi lang na nasira doon ay abuti ng around mga 2 to 3 weeks po na pagsasaayos. So hindi po masyadong malaki ang damage po sa ating infrastructure.
0: Engineer, ilan po sa mga lugar ng mga pangunahing source ng palay o bigas ay ang Nueva Ecija at Bulacan. Ano-ano po yung mga proyekto ng NIA para po mapaganda pa yung irigasyon sa mga naturang lugar?
3: Well, unang-unang ginagawa natin dito ay ang sistema kasi nangyayari ito ay yung tinatawag na climate change resiliency na. So may mga mitigation and adaptation projects na ginagawa natin. Kabilang po dito yung paglilipat ng cropping calendar, ano po, para una, maiwas po natin sa masamang panahon yung ating mga panalim, yung bagyuhan, ano po, at makatipid din tayo ng patubig. So, nililipat po natin yung ating cropping calendar. Kagaya po dyan, na nabanggit yung Pantabangan, dati po, December ang cropping calendar natin dyan, ano? December and June. Ngayon po, ginawa natin October. Dahil pag October po, may ano pa eh, may ulan pa eh. So, ang malaking gastos ko kasi sa patubig dyan ay yung tinatawag na land soaking. So, by doing that, nakatipid po kami ng patubig at nag-ani po lang po sila ng February. Ang maganda pa po doon ay off-season cropping yun, ano po? So, mamahal ang benta nilang kanilang palay. At tumaas din po yung yield nila dahil maaraw. So, yun po yung isa. Pero, ang mga projects po natin iba dyan, yung mga affected na dulo ng mga irrigation facilities natin, ay nilalagyan po natin yung mga solar pump irrigation projects. Marami po tayo na ilagay dyan na solar pump irrigation projects.
1: Mm-hmm. Admin, in terms naman sa preparasyon para sa nakambang pagpasok ng El Nino, ano na po yung ginagawa ngayon ng NIA para mapagandaan nga itong papasok na El Nino? At bumuo ba tayo ng task force para dito, Admin?
3: Yes, actually, kasama po tayo dun sa task force na binuo ng ating Pangulo. Pero again, ang NIA po ay proactive dito, ano? Hindi lamang yung, again, uulitin ko po, climate change resiliency ang focus natin dito. So hindi lamang yung El Nino ang ginagawa natin ang solusyon dito, kundi pati yung La Nina. So may mga short-term, medium-term, and long-term solutions po tayo dyan. Kagaya na nabanggit ko kanina, yung paglilipat ng cropping calendar, yung paggamit namin ng tinatawag na alternate wetting and drying system natin. Nakakatipid po kasi tayo mga around 30% na patubig doon, ano po. At yung pasalamat din po tayo, maraming naibigay na heavy equipment sa ating presidente sa NIA. Ginagamit din natin po ito ngayon para madisilt yung ating irrigation canal at panglawa po namin ng brass dam sa ilog. And of course, yung mga solar pump irrigation projects po natin. At yung pang long term naman po natin ay marami pong high dams at yung mga river impounding projects. Yung mga reservoir impounding projects na ginagawa po ng NIA at natapos na po namin. In fact, bukas po meron kaming inauguration ng ating presidente sa Bohol, ano? Doon sa isang reservoir irrigation project natin doon na nakaka-irrigate ng around mga 600 hectares. So, mag-inaugurate na po tayo doon bukas.
0: Engineer, nakaraang taon po, tumama yung mga prosesyon ng mga bagyo na sumira sa ilan nating mga irrigasyon. Ngayong taon po, gaano po kahanda yung ating mga irrigation system sa mga ganito kabigat o kalalakas na mga bagyo?
3: Alam niyo naman po, pagka nag-redesign na niya ngayon, of course, ay tinoconsider po natin ano po, yung climate change resilient ng mga infrastruktura. Bagamat sa papalakas po ng papalakas ng mga dumarating na bagyo at mga baha, ay nagpapasalamat naman po tayo at buo po ang suporta ng ating presidente dito po sa NIA at mga kailangan po namin mga irrigation funds ay tinutulungan po niya tayo. Kaya ano po, marami po tayong napapansin niyo po, madalas po ang aming pag-inaugurate at pag-turnover ng mga projects natin dahil po dito sa increased budget na ibinigay sa atin ng ating Pangulo.
0: Engineer, bukod po sa irrigasyon, ano pa pong mga tulong ang ibinibigay niyo sa mga magsasaka at paano po makalalapit sa NIA para po makapagbenepisyo sa inyong mga programa? Go ahead po, Engineer.
3: Well, ang isa pang tinitingnan natin dito ay yung empowerment ng ating mga farmers. Lang, ano? Katulad ng pagbuo namin ng mga cooperatives dito sa ating mga irrigators association para po mas madaling humingi sila ng mga farm machinery sa gobyerno at para may economies of scale production sila. Ang gusto kasi ng ating presidente, makapture ng ating mga farmers yung value added doon sa value chain na kanila pong production, ano po. So, isa po yun sa pinakamagandang programa po ng NIA ngayon at yung aming convergence po sa iba't ibang agencies, kagaya po ng tinatawag na EPAP, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, na kung saan ay ina-encourage natin yung mga irrigators associations natin, mga farmers natin, na magtanim ng mga high value crops sa mga gulay dito sa ating mga irrigation canals. Ano po? Eh, yung simula po ng nasimulan natin yung project na yan ng 2023, last year po, 2025, meron na pong nabenta ang ating mga farmers nationwide na umabot na po sa halagang 1.6 billion B. Ganun po kalaki yung ating sales, ano po. At ngayon po, ikinokonekta rin natin sa kanila, sa mga local government units para po makapagbenta rin sila ng kanilang, direkta ng kanilang bigas. Yung pilot project po namin, yan sa Quezon City LGU, ano po, ang in-order ng Quezon City sa kanila na halaga ng bigas ay umabot ng 500 million pesos. Isipin niyo po kung lahat ng LGU sa buong bansa bibili ng bigas sa ating mga farmers. Napakalaking tulong po niyan sa kanila dahil hindi na po traders ang makikinabang kundi direkta na po na ating mga magsasaka na siya pong kagustuhan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Malinaw, maraming salamat niya Administrator Engineer Eduardo Guillen. Bayan, nagpaabot ang Bureau of Customs ng kahon-kahong relief items para sa mga nasa lantanang malakas na lindol sa Mindanao. Umabot po sa 12 containers ng forfeited goods ang ipinamahagi ng customs sa mga biktima ng lindol. Kasama po dyan ang mga equipment para sa mga ospital, frontline health workers at materyales sa paggawa ng temporary shelters para sa mga nawala ng tirahan. Namahagi rin po ng kagamitan para sa pagsasaayos ng mga nasirang tahanan, evacuation centers at mga eskwelahan.
1: Nakaantabay naman ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Bahagi po ito ng iCare campaign ng ahensya na naglalayong maghatid ng mabilis at maagap na serbisyo sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Nagbabalik si
2: mga residenteng apektado ng nagdaang lindol sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental sa pamamagitan ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations. Ginamit ng PCG ang BRP Malamawi para magdala ng mga pangunahing relief supplies para sa mga naapektuhang komunidad sa isla. Bahagi ito ng iCare campaign ng ahensya na naglalayong maghatid ng mabilis at maagap na Santos, ang BRP Corregidor ng Philippine Coast Guard na may dalang humigit kumulang 200 toneladang relief supplies para sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinaigting na Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa ilalim ng pamumuno ni Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Isinagawa ang misyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagdating ng tulong sa mga nasalanta. Samantala, mahigit 1,000 family food packs ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno sa bayan ng Glan Sarangani. Tulong-tulong ang mga tauhan ng mga ahensya sa pagkakarga at paghatid ng pagkain, inuming tubig at family tents para sa mga residenteng apektado ng nagdaang lindol. Bahagi ito ng iCare program ng Philippine Coast Guard na nagtataguyod ng mabilis na pagtugon at pagbangon ng mga apektadong pamilya. Floyd Brands para sa Bayan.
0: Bayan, pumalo na sa 9,133 ang naitalang aftershocks kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Batay po sa datos ng FIVOX ngayong araw, mahigit 2,000 ang natukoy na pagyanig habang halos 100 aftershocks ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ayon po sa FIVOX, umabot pa sa magnitude 6.4 ang lakas ng aftershocks na kanilang naitala. Hindi malayong may mga aftershocks pang mangyari dahil sa lakas ng lindol, kaya pinapayuhan ang publiko na laging maging alerto.
1: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang June solstice. Ibig sabihin nito, mararanasan ng bansa ngayong araw ang pinakamahabang oras ng liwanag at pinakamaikling gabi sa buong taon. Aabot ng nasa 13 oras ng daylight ang mararanasan ng bansa. Simula po yan ngayong araw. Bagamat mas kilala ito sa tawag na summer solstice, ayon sa PAGASA, hindi angkok ang terminong ito dahil sa Pilipinas, wala tayong four seasons gaya ng temperate country.
0: Inaasahang matatapos bukas June 22 o sa June 23 Martes ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag po ni House Prosecutor Chel Jocno, hindi lang kasi prosecution ang nagmamarka ng mga ebidensya, kundi maging ang depensa. Magugunit ang sinimula ng pre-trial conference ni VP Sara noong June 18 kung saan naghain ang mga ebidensya ang magkabilang panig. Naniniwala si Jocno na isa sa mga prosecutors na magtutuloy-tuloy na ang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa July 6. Naharap po si VP Duterte sa reklamong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang krimen.
1: Sa ibang balita, nagsagawa po ng dialogo at community consultation ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa mga conflict-affected barangays sa Masbate at dyan sa Oriental Mindoro. Ang aktibidad ay bahagi po ng pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Cluster na isa sa 12 cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAP. Sa nasabing konsultasyon, tinukoy ng mga miyembro ng komunidad ang kanilang mga pangangailangan tulad ng malinis na mainom na tubig, kuryente, edukasyon, pagkakaroon ng farm-to-market roads at sustainable livelihood opportunities. Sa pamamagitan po nito, may endorso ang mga ito sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang maisama sa kanilang development programs at plans. Bukod pa rito ay nagsagawa rin po ng servisyo caravan ang OPAPRO sa mga komunidad upang ihatid naman ang mga batayang servisyo ng pamahalaan. Ayon kay OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento, patuloy ang pagsisikap ng kanilang tanggapan na tugunan ang pinakaugat ng tunggalian upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga conflict-affected communities sa buong bansa. Nagpaabot ng taos-pusong pagbati sa First Lady Liza Araneta Marcos kay Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. ngayong Father's Day. Nagpasalamat po ang unang ginang sa katatagan, pasensya at pagiging mapagbiro ng Pangulo na aniya ay nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Sa kanyang social media post, pabirong sumulat ang unang ginang ng kunwaring executive order na inuutusan ng Pangulo na magpahinga naman ngayong araw bilang gantimpala sa kanyang walang sawang serbisyo para sa bayan. Pabiro rin itong sinagot ni Pangulong Marcos Jr. Aniya, applicable ito sa lahat ng mga nagsusumikap na haligi ng tahanan. Binati rin po ng Pangulo ang kanyang ama at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa isa pang social media post.
0: Bayan, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: 10 taon nang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugto rin ng buhay bilang mag-asawa at magulang.
5: Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa ano si Mrs. Nasa hindi magandang ano kasi ng anak. Kaya akong gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya.
4: Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave.
5: Para sa akin, kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga isinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave.
4: Isinusulo ngayon ni Naakbayan Party List Representative Chel Jocno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungong hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa sumatotal, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ang panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-iinvest sa shared parenting na paihigting ang gender equality. Mas nalalagay sa maayos na kapakanan ng bawat bata at pamilya at napatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal, demotion o diskriminasyon sa mga nag-a-avail ng leave benefits. Mababasa rin sa panukala ang kaukulang parusang maaaring ipataw sa mga lalabag dito, kabilang ang multa, pagkakabilanggo at posibleng pagkakansela ng business permit. Pinalalawak din ito ang saklaw ng paternity benefits para maisama ang non-marital fathers, caregivers at mga manggagawa sa informal sector basta't sumusunod sa kontribusyon sa Social Security System o SSS. Inaasahan na magiging malaking tulong ang panukala sa mga ama na nagnanais na mas makasali sa pag-aaruga ng kanilang mga anak at sa pagpapatibay ng kapakanan ng pamilya sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil ang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mga lungsod sa Pilipinas, isang artist mula sa Caloocan ang gumagamit ng diorama para ilapit sa mas maliit pero mas detalyadong anyo ang madalas nakakaligtaang realidad ng buhay ng syudad. Yan ang ulat ni Floyd Brent.
2: Sa loob ng mahulay na tinaguriang Philippine miniature, ang masayang pagsasalarawan ng araw-araw na buhay sa Pilipinas sa maliit pero buhay na anyo. Muling nabubuo ang isang pamilyar na tanawin ng lungsod. Ang masisigla, dikit-dikit at puno ng kwento na urban informal settlement na bahagi ng ating pang-araw-araw na realidad. Sa likha ng diorama ng 27 taong gulang na artist mula sa Caloocan na si Ram Capales, ang karaniwang eksena sa buhay lungsod ay nagiging isang masigla at detalyadong miniature world. Puno ng kulay, galaw at karakter. Bawat maliit na bahay, eskinita at estruktura ay maingat na binubuo. Parang isang masayang pag-alala sa buhay Pilipino sa gitna ng lungsod. Sa likod ng mga detalyadong diorama, patuloy na lumalawak ang kanyang mga gawain. Ipinagpapatuloy ang pagbuo ng mga mundong maliliit man sa sukat pero malawak sa salaysay ng realidad na nais ipakita. Floyd Brenz, para sa Bayan.
0: Makinak naman tayo sa nausong dance trend ngayon ng isang girl group. Hindi rin nagpahuli ang ilang empleyado ng inyong pambansang TV. Yan ang sentro ng balita ni Mili Tabino.
6: Nakapag-ulala baby dance challenge na bang lahat? Kung hindi pa, tara na at makisiyaw sa bagong dance trend ng Showtime.

0: Load sa cuteness ang dance cover ng AI na pusa na ito.
1: Giling-giling ko parang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
0: Total package sa giling ang entry na ito. Pinelevel up pa ng Amnel family ang kanilang entry. May dancer, singer, at may guitarist pa. Bongga! Kumasa rin sa pagkembot ng bewang ang ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon, ang PTV, sa dance trend na ito.

0: Bayern.
1: Ano po magandang balita sa mga motorista? Asahan po ang big time rollback sa presyo ng langis sa Martes, June 23. Base po sa ilang araw na trading sa Minsan Plats, Singapore, inaasahang bababa ng 6 na piso kada litro ang gasolina. 10 piso naman, 10 pesos sa kada litro ng ang rollback sa diesel. Habang 11 piso kada litro naman para sa kerosene o gas.

0: Bayan, opisyal lang nagtapos ang Cinderella run ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa Berlin Open matapos siyang yumukod sa semifinal round sa kompetisyon sa Germany. Kinapos ang 21-year-old pride ng bansa kontra sa 8-seeded na si Linda Noskova 6-2, 6-4 nitong linggo ng madaling araw oras po dito sa Pilipinas. Matapos ang 4 na oras sa delay dahil sa sama ng panahon, nagpaulan ng mabibigat na serve ang check netter na agad na nagdikta ng laro. Nagawang makapagtala ni Noskova ng 5 service aces para makuha ang dominanteng first set win. Matapos mabaon sa isang 3-1 disadvantage, sa sumunod na set, nagawang makabalik ni Ayala sa laro sa tulong ng 3 magkakasunod na puntos. Pero sa huli po, hindi ito naging sapat matapos ang serya ng break points na nakuha ni Noskova. Matatandang bago ang larong ito galing sa 2 impresibong panalo ang Filipina tennis phenomenon kung saan nagawa niyang manaig kontra sa 2 WTA top 10 players. Sunod na sasalang si Ayala sa Bad Homburg Open na magsisilbing huling kompetisyon ni Alex.
1: Ang galing ni Ayala, kasing galing mo. Pero mas magaling yung ating mga ama na nagsa-celebrate ng kanilang araw ngayon. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Siyempre, aking tatay, si Juan Ray Lisige. Sa tangan yung aking mga kapatid, dami nila. Puro na sila mga tatay. Oo, dito na sila isa-isa.
0: Ikaw na yung next.
1: Ako na ba? May mga tatay din dito sa studio. Happy Father's Day sa inyong lahat. At
0: Happy
1: bayan!
0: Happy Father's Day
1: po. Oo, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia para sa bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Paano nangyari?
2: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM Cola.
4: Ang kanilang mga kailangan at mga request at mga hinaing at sasagutin ho yun at tutugunan ng ating departamento. For sure, I'll be back here. Inadapt ho nila ako dito as a son of Kalinga, and I'll be back and hopefully give more and improve the lives ng mga taga-Kalinga. This facility should be able to produce our own vaccine or formulate our own vaccine. Should be lower cost to our livestock industry players.
5: Yung bagay po ito para sa ating mga mag-aalaga ng hayop dito sa ating rehiyon. Well, of course, hindi lang dito sa rehiyon ang target nila, kundi sa buong Pilipinas.
6: Si Sentrad magpo-produce ng platform, and then we'll be coordinating with the private sector to produce the vaccine commercially.
7: All our professors in the College of Veterinary Science and Medicine will be actively involved.
4: To the livestock industry, ito na ho yung pag-asa. Lalo na nandito yung ating mga dalubhasa, no, mga scientists na tumutulong sa atin para masiguro na meron tayong vaccine para sa ating repopulation.

0: Alam mo ba? Bago maglagay ng abono, dapat kilala muna ang lupa. Ang Soil Test Kit o STK ng DABSWM ay isang simple, mura at mabilis na paraan para masuri ang lupa. Gamit ang STK, kayang malaman ng nutrient levels gaya ng nitrogen, phosphorus at potassium o NPK, gayon din ang soil pH levels. Sa tulong ng STK, magkakaroon ng gabay sa paglalagay ng abono, makakatipid ang mga magsasaka, at mas mapapabuti nila ang kanilang mga ani. Ang bawat soil test kit ay maaaring gamitin para sa hanggang 25 soil samples. May kasama na ring guide na kahit ikaw mismo, kaya mong gawin ang tamang pagsusuri ng lupa. Tandaan, nagsisimula sa tamang pagsusuri ng lupa ang pagkakaroon ng mas masaganang ani. Soil Test Kit ng DABSWM, katuwang ng magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 5 minuto kapitbahay makalipas ang 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at magdala mo ng payong pananggalang sa ulan. Meron po tayong bagyo si Francisco. Balayo nito, Kiko. Ano, tama Francisco, no? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Angat po namin ang isang mapayapang Lunes ng umaga, isang mapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. At siyempre sa mga biyahero-biyahera po natin, pagka hindi kaya dire-diretso yung biyahe, kilid-kilid lang tayo. Aware nap, importante ho yun. 15-30 minutes, saka natin balikan ho yung manibela. Ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Romrigado. Mababati po ng isang mapagpala at maaga-agrikulturang araw sa ating lahat. Of course, good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Natapang ho nating banging isda, tagusuya sa kanilang pamilya. Nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Ayo po, sabay-sabay napapainggan sa lahat ho ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit may bagyo pa yan. O, dyan din din tayo sa Radyo Television. On 4.3 The Capital, DWCI sa MPD, Gilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and family. Ganun din po naman sa DWCJ, dyan po naman sa lalawigan ho ng Cagayan. Alat po ng social media platforms. Nandiyan po tayo sa YouTube, nasa internet po tayo, nasa Instagram, nasa TikTok, anho, nasa Facebook po tayo. O yan, sama-sama together na makapaghahatid po ng mga tamang impormasyon. Walang labis, walang kulang sa tamang mga mababalita po natin sa araw na ito.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Doon mo sa mga pupungas-pungas sa manibela, bawal ho yan ho. Doon pagkaganitong may mga pag-ulan-ulan ay madulas ang kaliho natin. Mang chuper, pakigising lang, paikalabit lang, ano ho. Para walang disgrasya, iwas ako na, iwas kapahamakan. At doon mo sa mga malalayo ang biyahe, nabanggit ho natin sa mga biyahero-biyahera, gilid-gilid lang, ano, power nap ang importante sa mga medyo inaantok ho. Doon yung manibela, para siguradin babalik ko tayo ng buong buo. Sa piling ho natin mga mahal sa buhay, pagsapit ho ng hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay tambay lamang sa mga report magagaling ho sa mga lalawigan. Ano ho? Alamin muna natin yung mga kalagayan ng ating panahon sa pagkakaroon po tayong bagyo at siya po ay nakapasok na talaga sa atin. Sinasabi yung ito'y lalabas ho sa araw ho ng Biyernes. Pero ganun pa man, ang bagyong si Francisco, ano ho? Ngayon, alas 12 madaling araw, ang ano pangalan nito sa ano, international name, Mekahala. Mekahala ang pangalan ho niyan. Pero dito sa atin, Francisco. Kiko, ayan, Kiko. Taglay ho nito ang maximum sustained winds na 140 km per hour malapit po sa gitna at bugsong mabot po naman sa 170 km per hour. Huling namataan, ang matapon ng bagyo sa layang 725 km silangan po ng Tugigaro City, Cagayan. Ikilos ito sa Pakanluran, Hilagang Kanluran, west-northwestward. Mabilis po naman na 30 km kada oras ba rin. Ananatiling mababa ang chance na maglandfall. Mama po sa lupa ang bagyo. Imambahagi po naman ang ating bansa. Magpapatuloy ito sa direksyong northwest bago po naman mag-accelerate. Tuluyang mag-recurve o lumiko pa itaas. Lapit ito sa Batanga, Batanes, Babuyan area. Asan po itong lalabas ng PAR po ng Biyernes ng gabi, Hunyo 26. Simple daw pong itaas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ngayong umaga. Ilang lokalidad sa Hilaga at silang bahagi po ng Cagayan, Babuyan Islands, tatabihin pa po nito, Batanes, dahil po naman sa papalapit na gilid po naman ng bagyo. Gamat hindi ito magla-landfall, tingting ho ng bagyo ang habagat. Ito ho yung magdadala ng makulimlim na kalangitan at katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan. Diyan po naman sa area ho ng Visayas, Mindanao, ting sa Palawan. Babala po ng pag-asa. Pag-ingat po sa mga banta ng flash floods, maging sa landslide po naman. Araw ho dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi po naman ang Luzon. Higing bahagi ang maulap po naman kasi maulap na kapanahon. Ngunit may mga biglang localized thunderstorm pa rin. Tigulat po naman sa hapon o sa gabi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tutok po na tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Lunes sa balitang Usapang Agrikultura. Ano ho? Amihan ng konti at sisili po tayo ng ilang mga magiging takbot laman ng balita sa maghapon. Ating mga headliners sa Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture Chief, niutos po naman ang masusing pagsusuri sa Jensen Port matapos po naman ang 7.8 magnitude na lindol. May kasi napinsala ho ron.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture iniutos ang pagsira sa inaman doon ang imported na sibuyas matapos ang mapatunayang hindi naman ito ligtas kainin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At Department of Agriculture inalerto ang mga magsasakang manging isda dahil po sa paparating na bagyo. Nandito na nga siya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report magagaling sa mga lalawigan sa labas yun ng ating himpilan. Orasin natin, 11 minutos kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. May kape lang muna sa umaga. Nandun sa mga papalik na ng galing sa laot ho. Mister, kahit masungit ang panahon ay nasa karagatan. Salubungin po ng yakap sol. Na yakap sol at kape. Ano ho? Mister, sa kanyang pagdating ko mamaya. Siyempre sa mga magtatanim naman mamaya, ingat pa rin. Alamit po natin yung lagay ng panahon, ha? Mga detalyo ng ating balita, iniutos po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang mas komprehensibong pagsusuri po naman sa estrukturo ng PFDA John Santos Fishport Complex. Ang po yung matapos yung malakas na lindol na nagdulot doon pansamantalang pagsasara. Ilang bahagi po ang isa sa pinakamahalagang pasilidad po naman ng pangisdaan dito sa ating bansa. Ang direktiba ay kasunod po ng paunang pagsusuri po naman sa isigawa noong Hunyo a 8 at a 9 matapos yung lindol kung saan natukoy ang mga kondisyong nag-udyok po sa pansamantalang pagsasara ng market halls 1, 2 at 3 at sa limitadong paggamit po ng market hall number 4 habang hinihintay po ang kadagdagang evaluasyon upang magkaroon ng mas kumpletong pag-unawa sa kalagayan po ng pasilidad. Dadagdagan ang mga pagsusuri ng isang geotechnical investigation at ipapahong inspeksyon dahil po naman sa mga sumunod pa rin pagyaring. Ang fishport complex ay nagsisilbing mahalagang daanan para po sa industriya ng tuna at sumusuporta sa malawak na supply chain. Umabot po naman sa buong Mindanao at sa mga pagdidigang

0: Iingat na rin po. Amin ho natin ang mga detalye na katutok dyan si Rosinia ba, Radyo Pilipinas, Veranga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre 2026 upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, naasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2020. Dahil dito, inaasahan umano ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Rosie Nieva, Catanduanes. Kasi natin 15 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela ho. Walang pikon sa kalsada. Isang malaking kargamento ng imported na sibuyas po naman na iniwan po naman sa Manila International Container Port ang nakadakdapog sirain matapos yung makumpirma sa laboratory testing na marito magdulot po naman ang panganib po naman sa kalusugan. Inalalakas nito ang aksyon ng pamahalaan laban po naman sa mga nabubulok na imported na produkto. Nakatengkaw sa pandalan. Manang amoy niya pagka sibuyas, kahit nasa sa mga reefer pa. Araw nung nalag-cover pa tayo sa custom eh. Napakalayo mo pa sa reefer, eh sibuyas na nabubulok. Suka-suka ka, hindi mo maipaliwanag. And narekomenda ng Bureau of Plant Industry at Department of Agriculture ang pagsira po sa argumento. At tapos ay sinagawang magkasanib na inspeksyon kasamang Bureau of Customs saan natuklasang nasa matinding antas na pagkasira po naman ng mga sibuyas. Binubuo ang shipment 26 ng 20-foot containers ng pulang sibuyas mula po sa China. Ay kabuang 72,215 sako. Pigit kumulang ng 650 metric tonelada. Ayon sa mga otoridad, nakumpirma ng laboratory testing na hindi naligtas kainin ng mga sibuyas. Kaya't pinagtibay ang rekomendasyon na agad po naman itong sirain. Teka muna, kailan ba dumating yung sibuyas na yan? O baka naman tumagal ng ubod-tagal yan, hindi na aasikaso yung mga papeles at wala man lang ocular inspection, talaga bang bulok na nung dumating? At malaman din niya kung talagang pa dumating o talagang naitingin na ng mahabang panahon dahil sa mga problema sa papeles.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: E samantala, 5.4 na milyong pisong halaga ng mga smuggled cigarettes. Akumpis ka naman po dyan sa Agusan del Norte. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa mas pinaigting na anti-smuggling campaign ng Police Regional Officer Team, nasabat ang pinalusot na pekeng sigarilyo nagkakahalaga ng di bababa sa 5.4 million sa isinagawang operasyon sa Barangay Caloocan, Magallanes, Agusan del Norte. Aabot sa 400 master cases ng iba't ibang klaseng brands ang nabawi ng autoridad, habang 5 katao naman ang naaresto. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng autoridad na isang motorized boat na ayon sa mga residente, patago na dumaong sa baybayin at nagdiskarga ng nakakadudang malalaking mga kahon. Naaktuhan pa ng mga tauhan ng Magallanes Municipal Police Station ang 5 suspect na nagkakarga ng mga kahon sa naghihintay na bihikulo. Ayon naman kay Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, Regional Director ng Pro 13, ang naresong suspect ay kinilalang sina alias Al, 19 years old, residente mula Zamboanga del Sur, Zor, 20 anyos mula Bohol, Mac, 23 years old, Ren, 39, at Joe, 50 anyos mula Cagayan de Oro City. Iniimbestigahan pa kung saan galing ang kontrabando at malaman sino ang nasa likod ng papalusot ng peking sigarilyo sa Caraga Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Butuan. Sunod natin kagad ang agoo. may-ari ng mga nakumpiskang itlog humingi ng

0: bulong matapos ipasira ang mga produkto. Kaya kwento nun. Alamin natin ang mga detaling yan kay Albert Camille ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Humihingi ng tulong ang isang negosyante mula sa Tayug, Pangasinan matapos maipasira ng mga otoridad ang libu-libong itlog na nakumpiska sa San Fernando City La Union Public Market na ayon sa kanya ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Carmelo Aguinaldo, sariwa at direktang mula sa poultry farm ang mga itlog at mayroon siyang mga dokumentong nagpapatunay sa pinagmulan at kalidad ng mga ito. Aniya kung ang naging isyo lamang ay ang hindi pagtutugma ng bilang ng mga itlog sa permit at sa aktual na shipment, mas makabubuti sanang pinatawan na lamang siya ng multa kaysa tuluyang ipasira ang mga produkto. Naging usap-usapan ang insidente matapos kumalat sa social media ang video ng pagtatapon ng mga nakumpiskang itlog. Samantala, iginiit naman ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OFVET na legal ang isinagawang disposisyon. Ayon sa tanggapan, idiniklarang 9,000 na itlog lamang ang laman ng shipment sa veterinary shipping permit, ngunit umabot sa 30,240 na piraso ang aktual na bilang ng inspeksyonin ito. Dagdag pa ng OFVET, 21,240 sa mga itlog ang itinuturing na hindi ligtas na makonsumo at pinaniniwala ang nagmula sa mga lugar na apektado ng avian influenza o bird flu, kaya isinailalim ang mga ito sa wastong disposal procedures bilang pag-iingat sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 20 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Aning sa mga nasa pamilihang bayan, sa mga tindero-tindera natin, sa mga gogopings, mga nagagandang naka-smile na mga tindera ho natin dyan. Oh, good morning sa inyo rin. Ho. Mga magsasaka naman sa Bungamon, Nueva Ecija, inahaharap po sa ako na nga ng patubig sa banta po naman ng Super El Nino. Amin natin ang mga detaling yan. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matinding hamon ang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng patubig at pangambang dulot ng posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa magsasaka na si Mark Paul Rubio, sinabi nito ngayong Hunyo pa lamang nararanasan na nila ang tila tagtuyot dahil sa kakulangan ng pag-ulan. Dahil dito, napipilitan silang gumamit ng dry seeding o pagsasaboy ng binhi sa tuyong lupa kahit walang sapat na patubig. Aniya, hindi naaabot ng irigasyon mula NIA ang kanilang lugar, kaya umaasa sila sa tubig ulan at paggamit ng water pump na dagdag gastos dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, umaabot na sa 2,900 pesos ang presyo ng urea kada sako, habang 1,850 naman ang 16 to 20 fertilizer. Dahil sa banta ng El Nino na posibleng magsimula sa Setyembre, binawasan niya ang lawak ng kanyang taniman mula 3 hektarya tungo 2.5 hectares. Sa kabila nito, ng pirma ni Rubio na nakatanggap siya ng cash, binhi at fertilizer assistance mula Department of Agriculture bilang rehistradong benepisyaryo ng RSVSA. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Abandala, pinaghahanda po ng Department of Agriculture ang mga magsasakot mga isda sa posibleng epekto ng bagyo na inaasahan papasok, nakapasok na nga ho. Abiso po ng DA, pinapayon ng mga magsasaka na anihin mga matured crab. Apat ding ilipat sa ligtas na lugar ng mga binhi, kagamitan at mga alagang hayop po naman. Abisuhan din nilang linisin ang mga irrigation canal, maiwasan po ang mga pagbaha sa mga sakahan. Inalarma ng mga grupo ng magsasaka ang kahandaan ng bansa laban po sa banta ng matinding El Nino o tagtuyot. Muling binuo po naman ang pamahalaan ng El Nino Task Force upang maglatag ang mga solusyon. Kabilang po sa mga inihandang tulong ang pamamahagi po ng mga climate resilient seeds, abono at pagkapatipad ng mga water saving technologies. Pinapayuhin din po ng National Irrigation Administration ang mga magsasaka na baguhin ang kanilang cropping calendar at magtanim magtanatibong pananim na hindi po nangangailangan ng maraming tubig. Ay, isang mga nakututok sa atin dyan sa NIA, ho. Maling kay General, General Edgillian. Mili, mga nakatutok sila. Good morning po. DIA at Philpida ho naman nagsanip persa para po naman sa modernisasyon ng fiber industry ng Claveria, Cagayan. Detali, niya po si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa baka fiber industry sa bansa, nagtutulungan ngayon ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA at ang Department of Agriculture para gawing moderno ang extraction maging ang pagbuo ng sunulid mula rito. Ito'y sa tulong ng modernong makinarya na portable abaca spindle machine at ng twining machine na ipinapakilala ngayon sa magsasaka ng mga abaka sa bansa. Sa katunayan, tumanggap ang pagsasana nito ang mga abaca farmer, handicrafts association at First Fiber Crop Association Incorporated sa Claveria, Cagayan. Naturuan sila sa bakabago pamamaraan ng fiber extraction, ligtas sa pag-operate at paggamit ng makinarya, maging ang maintenance nito. Natuto rin sila kung paano gamitin ang twining machine. Hindi lamang kaalaman sa paggamit ng makinarya na itulong sa mga magsasaka, kundi nagbukas ng oportunidad para mapataas ang kalidad ng fiber na magpapatas din sa kanilang kita at kalaunan ay magpapaangas sa kanilang kabuhayan. Mga programa na bahagi ng kagustang makamit na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkaroon ng moderno, competitive at value-driven agriculture sector sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, din ito Don Willie Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Tuguegrao. Samantala naman, dako tayo ng Batanes. A fish vendor sa Basco Batanes, pinagkalooban ng livelihood support mula po naman sa Bifar. May natin ang mga detalye kay Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay sa lokal na industriya ng pangingisda at upang mabawasan ang paggalugi pagkatapos ng huli o post-harvest losses, ay namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga kagamitang pangkabuhayan sa mga fish vendors sa bahay ng Basco. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Rich Rivera, ang ipinamahaging assistance package ay kinabibilangan ng mga coolers, digital weighing scales at fish crates o banyera. Ang mga kagamitang ito ay partikular na idinisenyo upang mapabuti ang product handling, matiyak ang patas na kalakalan sa pamilihan at masiguro ang mataas na kalidad at sariwa ang mga istang ibebenta sa publiko. Ang inisyatibang ito ng Bifar at LGU ay sumasailalim sa mas malawak na misyon ng Bifar na iangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at nagtitinda, isulong ang sustainable na pamamaraan at tiyakin na ang buong komunidad ay nakikinabang sa pinabuting pamamahala sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Director Ace Brigera. Siya na ho yung Bifar Car Region. Ay, congratulations ho. Morning, Sir Nace Manoy. Samantala, sa iba pang balita naman ho natin, tutok tayo ho, nagpapatupad ng mas mahigpit na control ang DA Western Visayas o Region 6 ano ho, upang mapigilan ang pagkalat po ng African Swine Fever sa rehiyon. Ayon sa pamunuan, bagamat itinuturing ng endemic ang virus sa bansa, dapat seryosohin ang bawat kaso upang maprotektahan ang mga hog raisers. Iyak din po naman ng mga otoridad na dumadaan sa tamang pagsusuri at may sapat na dokumento ang mga baboy na dinadala po naman sa mga katayan bago naman ibenta sa merkado. Siya naman ang dapat talagang gawin. Ano? Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Meat Inspection Service. Okay, Randy Lontok, then kay Dr. Bob Umali, kay Dr. Ronnie Kinaman. Good morning sa inyo rin. Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 sa Ipal, Zamboanga, Sibugay. Binisita po ng mga kinatawan ng Food and Agriculture Organization ng Bureau of Animal Industry. Morning nga pala doon sa bahay director na nag-birthday pala nung nakalipas na linggo, no? At inaamoy. Director, happy birthday belated, ha? May natin ang detalye kay Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Binisita ng mga kinatawan ng Food and Agriculture Organization o FAO of the United Nations Philippines at ng Bureau of Animal Industry o BAI ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 o RADIEL 9 sa barangay San Ito sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ito upang palakasin at pag-ibayuhin ang kapasidad ng naturang laboratorio sa pagbomonitor at pagsusuri sa mga sakit ng mga hayop. Ang team ay pinangunahan ni Dr. Chris Morrissey, isang Australian veterinary expert. Ang assessment ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng FAO Laboratory Mapping Tool upang masuri ang kalagayan at kapasidad ng laboratorio sa pagatupag sa mga iba't ibang sakit ng hayop sa Zamboanga Peninsula. Sinuri rin ng mga ekspertong veterinaryo ang mga kagamitan ng laboratorio, mga protocol sa pagtanggap at pangasiwa ng mga sampol at ang sistema ng pagre-record at pag-aanalisa sa mga laboratory finding. Tinasa rin ang kapasidad ng Radial 9 sa pagdadiagnose ng mga seryosong sakit tulad ng African swine fever na malaking banta sa swine industry at ang avian flu o bird flu, isang sakit ng mga ibon na makakahawa sa tao. Ang mga rekomendasyon at resulta ng ebaluasyon ay makatutulong upang mas mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng laboratorio para protektahan ang industriya ng hayop sa Rion 9. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Cubul, Zamboanga, Sibugay. Sinunod natin si Nival Calonia ng Kinguog. Rapid Growth Project sa Opol, Misamis Oriental. Nagsagawa ng ikalawang validation ng isang asosasyon. Ang kompletong detalye ng balita, si Nival Calonia, si Pilipinas, Kinguog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang ikalawang validation initiative para sa expansion area ng Nangkaon Tribal Farmers Association sa Opol, ang Rapid Growth Project Misamis Oriental. Abot na sa 12,000 coffee seedlings sa pamagitan ng Rapid Matching Grant na binuo ng 15 hectares na mayroong 19 ka-farmers beneficiaries. Pinangunahan ito ng field technical validators ng Rapid PCU Misamis Oriental para mamonitor ang tamang pag-alaga at maintenance sa itinanim na mga binhi, matutulungan ang mga magsasaka para sa coffee expansion at farmer productivity. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Salamat, Radyo Pilipinas, Hingog. Samantala, sinunod natin kagad dito. Ang utak naman sa likod po ng scam hub sa Muntinlupa, tutugis na ho ng PNP. Hindi natin ang mga detaling niya. Nakatutok po dyan si Jaymar Dorgana.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Expulsan ang ginagawang follow-up operations sa Philippine National Police para matukoy at ma-aresto ang mga utak sa likod ng isang bagong natuklasang lihim na scam hub sa Muntinlupa City. Kasunod dito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Menecio Nartades Jr. ang masusing investigasyon para papanagutin ang sinumang nasa likod nito. Hindi anya natatapos ang aksyon ng pulisya sa simpleng pagsalakay lamang dahil dapat pagtuunan ng pansin kung paano madakip pa ang pangunahing leader ng sindikato. Alisunod dito sa direktiba ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. na buwagin ang mga scam hub sa bansa sa posibleng kaugnay sa mga illegal na Philippine offshore gaming operator sa Pogo. Hunyo 15 ng Sarakay na naturang scam hub sa naaresto ang inihinalang Pogo operator na ng ilang website na kanila namang ginagamit sa illegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ay samantala, naglabas po ng direktiba naman ng Department of Agriculture na pabilisin ang paggawa ho ng mga biocontrol agents o mga natural na organismo na lumalaban po naman sa mga peste sa mga taniman ng tubo ng sugarcane. Ay matapos yung makapagtala po naman ng infestation ng mga insekto na sumisip-sip sa katasunan ng halaman. Sinasabing babala ng mga eksperto, ang pesting ito ay maaring magpababa na hanggang kalahati o 50% ng buhang sugar content ng mga tubo. Ang magdudulot ng matinding lugi sa kita naman ng mga magsasaka ng asukal. Nagbe-break lang mo kami, pakiusap pa rin. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Pinila. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Usapin natin kapitbahay. 34 minuto na makalipas. Una naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at ingat pa rin po sa mga biyahero-biyahera natin. Biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ingat pa rin ano ho. Ay ilan no sa mga balitang inyong tututukan sa umagang ito sa maghapon. Binabanggit na natin, lalong lumakas pa yung bagyo si Francisco ano ho, habang binabaybayang silangan po ng Central Luzon. Asa magdadali ito ng ulan, kasabay po ng pagpalakas po naman ng habagat. Isin naman ang impeachment lamang kay BP Sara. Ay magpapatuloy po ang presidential conference para po naman sa impeachment case laban pa rin kay Vice President Sara. Yung araw, usapan din sa Kamara naman ang ulat ng AMLC ukol po naman sa demonize 6.7 billion umiikot po naman sa bank account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Loon po dapat ng Pinoy mula naman sa Russia nakauwi na. Tigtas yung nakabalik ha, dito sa bansa. 44 na yan na sinasabing siyam na buwang nakulong sa Yakutsk, Siberia. Po sa mga isyu ng immigration. Nalaya sila sa utos mo naman ni Russian President Vladimir Putin. Sunod po naman ang hiling ni Pangulong Marcos. Naglaan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanagdagan 3 bilyong piso para po naman sa repatriation at reintegration program ng mga OFW na pigtado po ng sigurad dyan po naman sa Middle East.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Yan lamang yan sa mga mainit na balita inyong tututukan dito po sa Radyo Pilipinas. Mga balita ang tabayan na sa buong maghapon ho. Ika natin yung mga balita sa lalawigan. Ang mas masaganang ani. Gito ng bagong soil dashboard sa Batanes ayon po sa DABES. Amin natin na kompleto ang detalye ng balita niya si Bea Gaza de Guzman. Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report. Inilunsad ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ang Batanes Soil Fertility Status Dashboard. Ayon sa pamunuan, layunin ang makabagong digital platform na magbigay ng mabilis at madaling maiintindihang impormasyon hinggil sa tunay na kondisyon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mapapadali ang trabaho ng mga magsasakang ibatan, lalo na sa pagsubaybay sa kanilang mga lupang sakahan at matitiyak na rin ang masaganang ani. Makatutulong din ito upang makagawa ang mga magsasaka ng matalinong desisyon batay sa soil fertility status, soil nutrients at soil condition. Gamit ang bagong dashboard, maaari nang ma-access ng publiko kahit saan at kahit kailan ang mga mahahalagang datos mula sa malawakang soil analysis at monitoring sa Batanes. Hinimok ng pamunuan ng DABES sa mga lokal na magsasaka na ipasuri ang kanilang sakahan upang makakuha ng rekomendasyon para sa kanilang pananim. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Binabati muna natin yung ating kababayan, ano ho? Si Alex Ayala, yung magaling nating tennis player, ano ho? Siya po'y nag-uwi ng kabuang 3.7 milyong premyo at 195 ranking points. Filipina tennis star na yan. Matapos po naman ang kanyang laban po naman dyan sa Berlin. Ay, congratulations kay Alex Ayala. More power at pinagmamalaki ka talaga ng sambayan ng Pilipino.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Dako tayo, pag-usapan ho natin ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? Sa wikang Pilipino, ayan po yung kawanihan ng pamamahala sa lupa at tubig. Isa po ng pamahalaan, silalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ano ho? Para saan ho ba yan? Ang pangunahing layunin po yan ay tiyakin yung sapat, ligtas, matabang kalidad ho ng lupa at tubig para sa agrikultura at siguridad po naman sa ating pagkain. Ayan. Mga programa dyan, may mga soil testing, mayroong small-scale irrigation projects, mapa ng lupa at tubig at marami pang iba. Makakasama po natin minsan pa ulit si Engineer Eduardo Alberto ho, ang Chief ng Soil Conservation and Management Division here of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Good morning kay Director Gina Pinilo. Ma'am, thank you nga pala. Thank you. Maraming salamat po sa pagkilala ho. Sa personal na napasalamatan, pero good morning pa rin. Ano? Sir Engineer Eduardo Alberto, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, kamusta ka lang, sir? Good morning.
7: Magandang umaga po, Kahiro, sa punang mga masusugid na sumasubaybay sa iyong programang Usapang Agrikultura.
5: Noon, sir, marami pong salamat. Naabala ko, sir, yung Zumba mo. Naabala ko yung favorite breakfast mo. So, siyempre, pag-usapan
7: hindi po. Hindi,
5: oo. At siyempre, kasabi pa rin, Hono, yung pagbati ko pa rin po ng 75th anniversary ninyo. Siyempre, buong taon niya, celebration.
7: Okay. Opo, opo.
5: Okay, sir. Usapin nga po natin about yung soil erosion. Ano ba yung mga soil erosion na yan na tinatawag at bakit ba nakakaganyan? Paano po ito mapipigilan? Ano yung mga hakbang na dapat kong gawin? Ano ho? Nasabing yung soil erosion, yan ho yung pagkasira at pagkaubos po ng lupa. Yung isang natural na proseso kung saan po yung ibabaw na bahagi po ng lupa, yung topsoil, ay natitibag. Nahuhugasan o natatangay po ng mga natural na elemento. Ibabaw na bahaging yan, pinakamahalaga yan eh. Andyan ho kasi yung pinakamatabat, naglalaman ng mga sustansya na kailangan po ng mga pananim natin. Pero ano ho ba yung mga kadahilanan? Bakit po nagkakaroon ng soil erosion? At namukhang parang ito yung silent killer talaga eh. Ano po ba yung mga pag-aaral natin tungkol ho yan?
7: Tama po, ang soil erosion ay masasabi nating silent killer sa produktibo, sa pagiging produktibo ng ating mga lupa. Una-una kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang dekada siguro, nung una masasabi natin sapat pa yung mga lupa natin sa kapatagan para gamitin natin para sa pagsasaka. Pero alam naman natin, Kahiro, na lumalaki yung ating population, dumadami din yung pangangailangan natin sa pagkain, kaya unti-unti ay medyo pumunta na po tayo sa mga dahilig na lugar, mga sloping areas at madami na po ang mga nasa dahilig na lugar ang ginagamit natin ngayon sa agrikultura. Ang problema po nito, una-una, pag nasa dahilig na lugar, talagang mas prone po sa soil erosion. At isa pong dahilan siguro kung bakit nagkakaroon tayo ng soil erosion, kasi yung mga practices natin sa mga patag na lugar, dinala na rin natin sa mga nasa dahilig na lugar. Yun po yung isang dahilan. Yung sa mga patag po, very usual o very common yung monocropping. Isang klase ng pananim yung ginagawa natin, ginagamit natin sa ating sakahan. Pero hindi po basta uobra itong mga pamamaraan na ito kung pupunta na po tayo sa mga dahilig na lugar.
5: Mamaya natin pag-usapan bakit ito delikado. Ulitin ko lamang, yung pangailang pisanhin ng soil erosion, andyan po yung tubig ulan, yung malalakas na patak ho ng ulan at baha. Nagpapadaloy ho po yan, nagtatangay. Doon sa malalambot na lupa, pababa sa mga bundok, patungo sa mga ilog. Yung hangin din po naman, sa mga tuyong lugar, sinasabing tinatangay ho na malalakas sa hangin, yung mga tuyong alabok at mga lupa. At yung ginagawa ng tao, sabi nga, yung intervention na yan, yung pagputol ng mga puno in deforestation, yung labis yung pagkapakain ng mga hayop sa damuhan, at ang maling paraan po ng pagkasaka ay nagpapadali sa pagkaubos po ng ating lupa. Ngayon, sa pagkaubos na yan, Dok. Ed, bakit po ito delikado naman?
7: Delikado po ito. Una-una, dalawa po yung epekto nito. Una-una, sa mga lugar na ating sinasaka sa mga dahilig na sakahan, syempre ang una epekto po ng soil erosion ay bababa po yung ating production. Unti-unti po yung bababa yung ating ani, at syempre pag mababa na po yung ani, pwedeng dalawa po yung pwedeng gawin ng ating mga magsasaka. Una-una ay pwede silang maglagay na mas maraming inputs para makamit nila yung dating inaani nila. Pero hindi po sapat na tayo po ay mag-abono ng mag-abono kung hindi po natin makontrol yung soil erosion. Madami pong mga hindi magagandang practices yung ating mga farmers sa mga dahilig na lugar. Una-una po, yung pag-araro ng pababat pataas. Ito po ay lalo pong tumutulong sa insidente ng soil erosion. So dito po sa Bureau of Soil and Water Management, ating pong pinupromote yung tinatawag po nating control farming, na kung saan tayo po ay nag-araro ng pabalagbag o pakontra sa agos ng tubig. Ito po yung konsepto ng control farming. Maliban po dyan, hindi po basta obra yung ating monocropping dito, lalo na kung yung ating mga tinatanim ay mga puro mga madali pong maani, katulad ng mais saka mga gulay. Mm. So ang ginagawa po natin dito sa ating sistema ng control farming, na kung minsan tinatawag nating sustainable land management, naglalagay po tayo ng mga linya, ng mga permanenteng mga halaman. Ang karaniwan po dito, pwedeng fruit trees, pwede pong mga saging o kaya mga pinya, mga halaman po na nakakatulong para mapigilan yung soil erosion at siyempre mapababa po yung lakas ng agos ng tubig kung ito po ay bumababa papunta sa baba. Yun po yung unang epekto ng soil erosion. Ang pangalawa po ay yung tinatawag nating offset impacts ng soil erosion. Pag pinag-usapan po natin yung problema ng soil erosion, hindi lamang po yung nawawalang produksyon natin sa pagsasaka. Marami pong epekto ang soil erosion papunta po sa baba. At siguro nakikita natin pag umuulan, kulay kape na yung mga tubig sa ating mga ilog. At kung minsan kung malalakas ang ulan, yung mga malalapit sa dagat, umaabot na rin po sa dagat yung mga kulay tsokolating tubig na yan. Mm-hmm. Ibig po sabihin yan, sa pamamagitan po ng soil erosion, natatabunan yung ating mga kailugan at pwedeng bumabaw yan na magpalala po ng sitwasyon natin sa pagbaha pagtag-ulan. Ang mahirap po nito, pag umabot na yung madaming lupa sa ating mga karagatan, pwede rin pong matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs na tahanan at pagkain po ng ating mga isdang pandagat po.
5: Tama po ba, Engineer Ed, na ilan pa rin po sa nagiging sanhi, yun talagang human activities, ano ho, yung construction, yung pagpapatag po ng mga bundok para sa subdivision, mga kalsada, nag-iiwan po sa lupa ng walang proteksyon pagka ganyan na nangyayari. Yung pagkakaingin, usin pa ba pagkakaingin ngayon, pagsusunog po ng agubatan para gawing sakahan, siyempre papatay din po yan sa ugat na humahawak sa lupa. At yung malalaking makinarya, sinasabi, isa din na dahilan yan, yung paulit-ulit po na pag-aararo ng mga mabibigat na traktora, nagiging sanhi din daw ng pagkadurog ng lupa, kaya madali itong madalsdos.
7: Yung pong makinarya, medyo mahirap pong gumamit sa mga sloping lands kasi matumba. Pero marami pa rin po nagpra-practice na talagang pag-aararo o yung sobrang paghahanda sa ating mga lupa bago magtanim. Siyempre, pagparati po natin ginagalaw yung ating lupa, inaararo, kung ano-ano mang ginagawa natin bago magtanim, nagiging mas madali po siyang magpahiwalay-hiwalay at mas madali maanod kung tayo po ay nagkakaroon po ng ulan. Kaya ang ginagawa po nga natin dito, nagpo-promote tayo ng control farming, pati na yung pagtatanim ng mga halamang permanente para po mapigilan yung mabilis na pagdaos-dos po ng tubig. Siyempre dito, hindi po natin maiwasan yung pag-incorporate o pagdagdag ng mga fruit trees. Kasi dati, alam natin, yung mga ibang lugar na yan ay mga kahoyan. Ngayon, parang ang gagawin natin, ibabalik natin yung kahoy, pero medyo sinasanggunin na po natin itong pagtatanim ng fruit trees kasi kailangan ng ating mga magsasaka yung pagkakakitaan po na pwedeng madagdagan sa pamamagitan ng pagtatanim ng punong kahoy na namumunga mga fruit trees upang meron silang maani, pagkain at pwede rin pong dagdag pagkakitaan ng ating mga magsasaka.
5: Engineer Ed, may mga ilang tanong pong pumapasok din. Paano daw ho pinabibilis ng kaingin yung soil erosion, yung kaingin, yung pagkakaingin, yung sinusunog nila yung kagubatan, di ba? Para pag nalinis na, tatamnan. Pero ito pala yung isang malaking problema natin sa erosion.
7: Opo, ang problema dyan ay hindi lamang po siguro yung kakulangan ng technology. Alam po natin na pag inalis po natin yung kahoy, syempre direkta nang tinitamaan ng ulan yung ating lupa at syempre pag malakas na yung ulan, aagos na yung tubig, wala na pong pipigil sa mga soil particles para maanod pababa. Kaya po kung maaari ay gusto nating maiwasan yung pagkakaingin, pero sa pamamagitan po ng mga control farming technologies, mga agroforestry models natin, nababawa po natin yung yung dami ng lupang naaanot pag nagkakaroon po ng ulan.
5: Pa rin po sa mga sinasabi dito, Engineer Ed, yung soil erosion na yan, nakaka-apekto talaga sa isda, sa mga yamang dagat po natin. Kasi nga, pag inaanod po yung lupa, napupunta sa ilog hanggang makakarating po sa dagat, eh yung putik, nagpapalabo daw ho yan sa tubig at tumataki po sa mga coral reef. Ano ho? Kaya nawawalan po ng tirahan at pagkain yung mga isda. So talagang apektado rin yung isda sa yamang dagat.
7: Tama po yan. Una-una, yung hindi klarong tubig, yung madami lupa na lumulutang, siyempre napakadilim yan. Siguro kung ihahalin tulad natin sa tao, hindi na makita ng isda kung saan sila pupunta. At siyempre, madami ding pollutants kung minsan na sumasama sa mga lupa na naaanod, lalong-lalo na sa mga lugar na matataas yung application ng pesticidyo at iba pang mga agrochemicals. So ito po ay nakaka-apekto rin sa paglaki at pagdami ng ating mga isda. Maliban po doon sa nasabi na natin kanina na pwedeng matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs, na makaka-apekto rin siyempre sa buhay ng ating mga laman dagat.
5: Pamasok na tanong dito, Engineer Ed, ano daw po yung pinakamura at pinaka-epektibong paraan para humapigilan yung soil erosion sa isang bakanting lote naman?
7: Sa isang bakanting lote po, lalo na kung wala ng kahoy, siguro ay magtanim po tayo ng kahoy. Maganda po ay sundin natin yung sistema namin na pagtatanim ng kahoy. Ito po ay nakakuntor o nakalibel. At maliban po sa punong kahoy, ay pwede po natin yung lagyan pa ng padoble na mga tinatawag nating vegetative barriers. So ito po yung mga pananim na hindi po natin inaalis taon-taon. Pwede po tayo maglagay dyan ng halimbawa yung lemongrass, kasi yung lemongrass ay bihibihira nating anihin. O kaya mga pagkain ng mga baka katulad ng mga ipil-ipil, kakawate, o kaya mga porridge legumes. So pwede rin po natin mapakinabangan ito. O kaya kung ito ay putulin natin at ilagay sa ating lupa, ito po ay makakatulong para madagdagan yung taba ng ating lupa at mapaganda yung physical na kondisyon ng ating lupa.
5: Siguro, Engineer, last question ko na to para balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Bakit daw ho napakabilis ng soil erosion sa mga lalawigan po sa Pilipinas, kagaya po ng Benguet at Cebu? Tama ba? Ganun kabilis ang erosion sa Benguet at sa Cebu?
7: Halos lahat na po siguro ng lugar ng Pilipinas ay lumha na po yung problema ng soil erosion. Una-una po ay siyempre mataas na po yung soil erosion dahil nga ginalaw na natin yung natural na kondisyon ng ating mga lupa sa dahilig na lugar. Siyempre pag wala na yung forest cover o wala man lang punong kahoy na nandyan, mas mabilis po yung pagkatangay ng mga lupa. Pangalawa, pag ito ay kinukultivate natin, ito ay nagiging buhaghag. So pagtama po lang ng ulan, titilamsik na po yung mga lupa, mamaya maanod na, pupunta sa ating mga ilog at pupunta sa dagat. At isa po sigurong faktor na dapat din po nating tignan sa usapin ng soil erosion, yung tinatawag nating global warming or climate change, na kung saan nakakaranas na tayo ng mga mas malalakas na bagyo na nagdadala ng mas malalakas na ulan. Siyempre, pag mas malakas po yung ating ulan, mas madami yung tubig na pwedeng bumaba galing sa mataas papunta sa mga mas mababang lugar po.
5: Yun. Pero sa pangwakas natin, Engineer Ed Alberto, sir, ang inyong pong mensahe, panawagan po sa sambayan ng Pilipino nakikinig sa atin. May sabay yung tayo napapahinga sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, magbayong dagat. Ano po, sa mensahe po natin sa kanila?
7: Sa ating pong mga kababayan, mga magsasaka, mga kababayan natin na mula sa iba-ibang sektor, ating pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisdis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalisdis na lugar. At maliban po dyan, dapat po tayong maalarma sa epekto ng global warming. Yung sinasabi nating mas malalakas na ulan at bagyo ay pinapatindi po ang soil erosion at hindi lamang po yung ating pagtatanim ng mga agricultural crops yung naapektuhan, kundi yung ating kabuhayan mismo. Yung sigurad natin sa ating mga kabahayan, na kung minsan ay nararanasan na natin yung mga mas malalakas na ulan at pagbaha. Ito po ay pwede po natang mabawasan yan sa pamamagitan ng soil conservation, lalong-lalo na po yung pagtatanim natin ng puno sa mga dalisdis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin ng, yung ating soil resources, hindi lamang po para sa atin, kundi sa mga darating pong henerasyon.
5: Engineer Edelberto, sir, marami pong salamat sa pagkakataon. Salamat sa abala, sa balat. Salamat na abala kong sumba mo, na abala kong favorite breakfast mo. Ay, regards na lang kay Director Gina Pinilo, sir. Ho. Thank you po, sir. Mabuhay ka. Ingat po kayo. Maraming po salamat.
7: Maraming salamat din po, Kahiro, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maipakilanan natin kahit ilang saglit lang yung importansya ng soil conservation at ang pagpigil ng soil erosion sa mga dalisdis na lugar.
5: Salamat din po ng marami. Hanggang sa muli, sir. Thank you, sir. Good morning. Ingat po. Thank you.
7: Maaga. Good morning. Mayamang
2: agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang bagong Pilipinas.
5: Ano kaming oras? Ang bilis ng oras. Ano? Maraming salamat kay Engineer Alberto, sir. Thank you po. Sa ngalan nila, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgoni, Ariel Villamor, at sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Jamal Rocamora, Tom Reyes, Marisol Malimbang, Julius Ungab, Camilo Mare, Ron Esperanza. Siyempre sa ngalan pa rin po nila, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo, Hero Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mambagay na matindat tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ito po isang paraiso. Minsan pa ho, tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Typhoon Francisco patuloy na lumalakas habang patuloy itong tumatahak pa kanluran, Hilaga kanluran.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 77 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ng ilang proyekto ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28, maigpit na babantayan ng Philippine National Police.
0: Headlines.
3: Balita sa iba yung dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talks sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pagpupulong.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Typhoon Francisco habang patuloy itong tumatahak sa Pakanluran, Hilaga Kanluran. Kanilang alas 4 ng umaga, namata ng sentro ng bagyo, 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang Typhoon Francisco ay may pinakamalakas na hangin, 140 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 170 kilometers bawat oras. Tumatahak ito Pakanluran, Hilaga Kanluran sa 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Typhoon Francisco. Ang Social Welfare Assistant Secretary Erin Dumlao may nakaimbak ng mayigit sa 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at field office sa buong bansa para sa agarang pamamahagi sa mga naapektuhang lugar. Mayroon din anyang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na nakahanda para sa augmentation assistance kung kinakailangan. Sinabi pa ni Dumlao na nakantabay na ang lahat ng field offices at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture naka-alerto na sa epekto ng bagyong Francisco sa mga sakahan. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatutok na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsyansa na maglandfall ang bagyo, maaaring aabot pa rin sa halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan nito. Kabilang dito ang nasa 53,000 hektarya ng palay at higit 13,000 hektarya naman ang maisan. Sa kabila naman ito, inaasahan din ng DA na makatutulong ang pag-ulang dala ng bagyo, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng dry condition. Una na rin nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na anihin ng maaga ang kanilang mga pananim, linisin ang mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ang mga ulat pagdating sa panahon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1.5 million na katao na ang naapektuhan ng lindol. Kabilang dito ang mahigit sa 375,000 na pamilya mula sa Davao Region at sa Soksarjen. Mahigit naman sa 22,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, abang mahigit sa 63,000 naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation site. May 77 kataong nasawi, 31 nawawala at mahigit sa 1,300 sugatan dahil sa lindol. Samantala, may 130 na kalsada at 47 tulay sa rehiyon ang napinsala. Mahigit sa 68,000 houses ang bahagyang nasira, habang mahigit naman sa 14,000 ang tuluyang nawasak. Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga imprastruktura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatayang mahigit sa 137 hectares ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ng mga apektadong lugar sa bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ng malaking pagkawala ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon na posibleng pagguho ng lupa. Sinabi pa ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa patuloy o sa pagtukoy sa mga lugar na dapat bigyang prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bukod naman sa tulong na material at pinansyal, patuloy din ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development ng mental health at psychosocial support services sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, binahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakakatulong sa pag-restore o pagbabalik sa normal na psychosocial functioning ng isang individual na naapektuhan ng sakuna. Anya, nagbibigay sila ng counseling at pakikipag-usap sa lahat ng mga survivor o nakaligtas sa kalamidad. Ayon pa kay Dumlao, may mga interactive activities at play therapies din na sinasagawa para sa mga kabataan na nasa child-friendly spaces na mga evacuation center at temporary shelter. Dagdag pa ng tagapagsalita, maganda naman ang pagtanggap ng mga evacuees at survivors sa mga ginagawa nilang psychosocial interventions na nakakatulong na makalimutan ang trauma na dinulot ng napakalakas na lindol.
6: Naging maganda po ang reception ng ating mga IDP sa mga internally displaced persons sa mga isinasagawa natin na maganitong activities, kasi somehow nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot. Somehow nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakakaapekto dun sa kanilang lugar. So this settles them and comforts them, dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin.
3: Samantala, pumalo na sa halos 450,000 family food packs ang nahihatid ng DSWD sa mga pamilyang naapekto ng malakas na lindol sa mga lugar sa Mindanao. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Dumlao, nasa 850,000 pa ng mga family food packs na naka-prepossession, partikular sa mga warehouse sa Mindanao. Gayet niya, alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natiyakin ang agaran at sapat na tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at yakin na walang may iwan sa pagbangon sa ating mga kababayan. Pagdiyak ni Dumlao, patuloy silang nakahanda na magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayan at suportahan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad.
6: Family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So again, we're ready to provide more assistance dun sa mga kababayan natin and we're ready to assist the local government units.
3: Si Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Resolution upang imbestigahan ang disaster response at building code sa bansa. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna, inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Resolution Number 1127 upang imbestigahan ang kaugnay na naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, inaatasan ang House Committee on Disaster Resilience na magsagawa ng pagdinig. Ayon kay Jokno, dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol, mahalagaan niya na suriin kung gaano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods at kung paano ginagamit ang mga disaster

0: Ugnay sa Naga City hanggang Danau City. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Cebu at Bohol ang ruta ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa magkakasunod na public engagement. Kabilang dito ang gagawing pag-inspeksyon sa patuloy na ginagawang Metro Cebu Expressway Segment 3A na mula Barangay Pangdan, tagos ng Barangay Kantawan sa Naga City. Susunod naman ang inspeksyonin ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City, Cebu at mula doon ay dediretso naman ang Chief Executive sa Cebu City para sa Walang Gutom Program. Bukod sa Cebu ay pupunta din ang Pangulo ngayong araw sa Mabini, Bohol para naman sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ito ay imbakan ng tubig na gagamitin para patubigan sa mga bukirin sa Mabini at karating lugar upang dumami ang ani ng mga magsasaka. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakawina sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong kinulong sa Yakutsk, Russia sa loob ng halos 9 na buwan. Naging posible ang kanilang paglaya matapos iharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kalagayan kay Russian President Vladimir Putin sa sinagawang bilateral meeting sa Russia. Iniling ng Pangulo ang paglilinaw sa kondisyon at legal na katayuan ng mga Pilipino ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Matapos uriin ang kaso, kinumpirma ng mga otoridad ng Russia na walang kasong sinampa laban sa mga ito. Dahil dito, sinabi ni Lazaro na agad na pinayagan ang kanilang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas.
3: Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think dalawang lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila.
0: Si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, naggaloob ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng iba't ibang tulong para sa reintegration ng mga nakalaya at nakauwing Pilipino mula sa Russia. Kabilang dito ang tulong pinansyal, hotel accommodation, pamasahe sa aeroplano at iba pang kinakailangang suporta. Ayon sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patunay ito ng patuloy na pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa.
4: Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, may employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung kinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child, yung dalawa ay may malubha ang sakit ng kanilang magulang. So, lalapit din natin sa DOH at sa Office of the President.
0: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Panfilo Lacson nagbayag ng pasasalamat sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 na buwan matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Lacson, ang paglaya ng 24 na Pilipino na nakauwi na sa bansa ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng kamakailang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Dumating ang 24 na repatriated na Pilipino sa NAIA Terminal 1 sa 2 batch mula Bangkok, Thailand. Matay sa mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na isinagawa ang repatriation sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Itong Webes, sinabi ni Pangulong Marcos na pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pilipino na nagtrabaho bilang mga tagalinis sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, Nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration matapos mabiktima ng mga illegal recruit.

0: Reporter. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi ng 24 na Pilipinong nakulong sa kanilang bansa. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaabot ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa foreign counterparts nito sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagpoproseso sa pagpapauwi ng nasa 24 na Pilipinong nakadetene sa kanilang bansa, kung saan ito ang naging unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at ni Pangulong Marcos sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Ano yan, naging mabilis ang pagpapauwi ng ating mga kababayan sa tulong na rin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa naging mabuhay ang pakikipag-usap nito kay President Putin. Dagdag pa ni Sec. Lazaro na napakabilis ang naging tugon ng kanilang foreign counterparts sa Russia at naisakatuparan ang pagpapauwi agad ng unang batch nitong Biyernes at ang ikalawang batch naman itong linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapabuti pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28. Maigpit na binabantayan ng o babantayan ng Philippine National Police. Yan pong balita natin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magpapatupad ng komprehensibong seguridad at koordinasyon ang Philippine National Police sa para sa nakatagdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod dito ay natasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at mga kaugnay na regional office na tingnan ng mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Gayun din ang iba pa mga kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan, gayun din nakaligtasan ng mga kalahok ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling ang politika ng PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kung narito na nawagan ng mga religious at civil society groups sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahan dadalo ang mga kalahok mula sa faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga manging isda at marino na iwasan ang dalawang bahagi ng karagatan sa Ilagang Luzon. Ito'y dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa nakatakdang rocket launch ng China bukas, Hunyo 23. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March A o 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 10:02 hanggang alas 11:04 ng umaga oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang tinaklang drop zones sa karagatan malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Bilang pag-iingat, pansamantalang nililimitahan ng PCG ang paglalayag sa mga apektadong lugar. Pinayuhan naman ng Coast Guard ang mga operators ang maliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa nasabing mga lugar habang sinasagawang rocket launch. Binalaan din ng PCG ang publiko na huwag lapitan o galawin ang anumang kahinahinalang debris na maaaring matagpuan sa dagat o dalampasigan dahil sa posibleng panganib nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tumaas ang kumpiyansa ng publiko sa mga programa ng pamahalaan para sa pabahay. Ito'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sinabi ng SWS na umakyat sa plus 45 ang net satisfaction rating ng housing programs para sa mahihirap mula sa plus 38 noong Nobyembre 2025. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, bunga ito ng pagpapalawak ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni Aliling, napahigtingin pa nila ang pagpapatupad ng mga proyektong pabahay upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng ligtas at abot-kayang tirahan. Kabilang sa mga programa, ang rental housing, horizontal housing projects at iba pang inisyatibang nagpapalawak ng akses sa pabahay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pagpapaunlad ng o pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga driver ng public utility vehicles o PUV sa bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng diskwentong 10 piso kada litro ng diesel. Maaari itong gamitin hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng 1,500 pesos na matitipid ng mga PUV driver kada linggo. Layunin ang programa na mabawasan ang gastusin ng mga driver at mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ipinatutupad ng Department of Energy ang programa katuwang ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Simula ngayong araw, muling tatanggap na ang 262 branches ng mercury drug sa buong bansa ng mga guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dublao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang akses ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Nakipag-partner din ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May paalala ang Department of Trade and Industry sa mga retailer at mamimili. Pinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Vaporized Nicotine Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng batas na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products na kasaad sa batas na hindi maaring magbenta ng naturang mga produkto sa loob ng 100 meters mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo sa mga kabataan. Iniikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph. Ito'y upang matiyak ang maigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala naman ng Office of Civil Defense sa publiko kaugnay ng pag-agos ng pyroclastic density currents mula sa bulkang Mayon. Ayon sa OCD, ang pag-agos ng mainit na abo, bato at gas ay dulot ng pagguho ng lava mula sa bulkan. Iniulat ng FEVOLX na patuloy ang effusive eruption ng bulkang Mayon na umabot na sa 167 na magkakasunod na araw. Nananatili ring na itatala ang patuloy na o pagdaloy ng lava, pagguho ng bato at pagbuo ng mga pyroclastic density currents o mas kilala bilang uson. dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Pinahiwatig nitong posibilidad ng mga mapanganib na pagsabog at iba pang volcanic hazards. Mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong Permanent Danger Zone o PDZ.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na malaking pabor sa Pilipinas bilang natatanging developing country na mapili na mapagtayuan ng 10 bilyong dolyar na halaga ng Artificial Intelligence o AI Hub. Ayon kay Teves, sa pamamagitan nito, mas marami pang mga foreign direct investors ang maingganyo na mamuhunan sa ating bansa. Anya, isa itong malaking oportunidad para sa Pilipinas na mabago ang sitwasyon sa kabila ng epekto ng tensyon sa Gitnang Silangan at ang temporary peace deal na nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
9: Lamang yung ating mga kaibigan or ASEAN peers, the step, no? Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakaliit, kaya dapat imbitahin natin. Tsaka malagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing industry pa eh. So kung makakadala sila ng mga teknolohiya, marami tayong mga mabibigay na trabaho.
2: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Teves.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Council for the Welfare of Children nanawagan sa mga content creators. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children tungkol sa lahat ng content creators na maging responsable sa paggawa ng social media content na tampok ang mga bata. Ayon sa kanilang social media post, hindi pinagbabawalan na gumawa ng content na mayroong kabataan. Ngunit nararapat na iprioridad ang kaligtasan at kailangan na angkop sa kanilang edad ang ipalalabas sa social media. Ginawa ni Undersecretary Angelo Tapales ang panawagan matapos ang dumaraming insidente ng online at offline bullying sa mga kabataan na lubos na nakababahala. Anya, kapag may napag-alaman ng mga ganitong kaso, makipag-ugnayan lamang sa Makabata Helpline number 1383 para sa agarang aksyon mula sa kanilang ahensya. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Mayon Dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talk sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pag-uusap. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizelle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakatakdang magpulong mga delegates mula sa United States at Iran kasama mga mediator dito sa Switzerland para sa isang high-level talk. Pangunahing paksa ang nasabing pag-uusap ang lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Ayon sa ulat ng CNN, ang patuloy na labanan sa rehiyon ay nagbabantang sumira sa mga kasalukuyang kasunduan na pagitan ng dalawang bansa. Layunin ng pulong na ito na mapigilan ang tuluyang pagbagsak ang mga diplomatikong kasunduan at makahanap ng agarang solusyon sa tensyon sa Gitnang Silangan. Samantala, binigyan diin ang militar ng United States sa patuloy at normal ang daloy ng tropiko sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizelle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala lalahok sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Matapos magpakitang gila sa 2026 Berlin Open, sasabak naman sa aksyon ng ating tennis superstar na si Alex Ayala sa Bad Homburg Open Women's Singles at Doubles Tournament, isang WTA 500 event sa Germany. This week, makakaharap ni Ayala si Elise Mertens ng Belgium sa pagsisimula ng women's singles. Samantalang makakatambal naman ni Ayala ang legendary American tennis star na si Venus Williams sa women's doubles, kung saan makakalaban nila ang Australian-American tandem na si Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Galing si Ayala sa isang impressive run sa Berlin Open, kung saan tumapos siya sa semifinals na mabigo kay Linda Noskova. Ngunit nauna niyang tinalo sina Elena Rybakina at Elina Svitolina sa nagdaang Women's Singles Tournament ng Berlin Open. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
15: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pondo at mga relief supplies ng Itbay at Batanes kasado na kasunod ng tinaas na Blue Alert status sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bea.
16: Naka-preposition na ang mga relief supplies sa bayan ng Itbayat bilang bahagi ng paghahanda matapos isailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon ng Cagayan Valley dahil sa banta ng Bagyong Francisco. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, handa na ang Family Food Packs o FFPs bilang paunang stockpile para sa mga residente. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga non-food items o NFIs para sa agarang pamamahagi tulad ng hygiene kits, child-friendly kits, mga balde at family packs. Ayon kay Itbayat Municipal Budget Officer Harriet Antas, sapat at handa ang pondo ng Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Fund, maging ang mitigation fund ng bayan. Katunayan anya na sa 100% ring nakahanda ang Quick Response Fund o QRF ng munisipyo kung sakaling kailanganin itong gamitin. Samantala, sinabi ni Itbayat LDRRM Officer 2 Kathleen Garcia na patuloy silang nagbabantay sa mga severe weather bulletin para sa anumang pagbabago sa galaw ng Bagyong Francisco, kasabay ng pagtiyak na sapat ang mga nakapreposisyon na pagkain at kagamitan para sa buong komunidad. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sapat na supply ng family food pack sa harap ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Cagayan Valley. Tiniyak ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
17: Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang kahandaang tumugon sa pangangailangan sa pagkain dulot ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, sapat na sapat ang food supplies ng ahensya na una nang naipuesto sa mga local government unit o LGU, maliban pa sa mga naka-imbak sa kanilang mga bodega sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Aniya, abot sa mayigit 114,000 na family food packs ang nakaproposition sa mga LGU habang nasa 96,000 naman ang nasa mga bodega ng ahensya. bago pa man ang inaasahang mga pag-uulan aniya puspusan ang ginawa nilang replenishment at pagbibiyahe ng kahon-kahon ng food packs sa mga munisipalidad at syudad, lalo na yaong mga nasa malalayong lugar. Kanila ring isinaalang-alang dito ang sitwasyon ng mga nasa isla, partikular na ang lalawigan ng Batanes at island municipalities nito, maging ang isla ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, maliban sa family food packs, may 3 milyong piso pang standby funds ang ahensya na magagamit naman sa emergency purchases at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Raw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kauna-unahang People's Budget Portal ng Naga City Government inilunsad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
18: Upang mapalawak pa ang transparency at access ng mamamayan sa impormasyon tungkol sa pondo ng lokal na pamalaan, formal nang inilunsad ng Naga City Government ang People's Budget Portal na binuo ng Naga City People's Council at mga katuwang mula sa information and communications technology sector. Ipinakilala ang nasabing portal sa 10th Click Connect Summit na ginanap sa lungsod. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, layunin ng portal na ito na maayos na ipakita sa publiko ang buong proseso sa pagbuo ng budget hanggang sa paggastos bilang pagtalima sa mga pamantayan ng Department of Budget and Management. Makikita sa online platform na ito ang mga isinusumiting budget, proyekto at mga aktibidad ng mga tanggapan ng Naga City LGU. Pag-iisahin rin ng portal na ito ang mga hiwa-hiwalay na sistema at mas gagawing simple ang breakdown ng data. Ang sistema na ito, Anya, ay libre at open source. Ibig sabihin, bukas ito sa lahat at pwedeng ma-access ng kahit sino at pwede itong tularan ng iba pang lokal na pamalaan. Nakaangkla ito sa isa sa mga finish lines o mga plano ng alkalde na target matupad bago ang 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4.7 million family food packs ng DSWD nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Helen.
19: Nakahanda na ang 4.7 million family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Nakapreposition ng mga food packs sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakanda para sa augmentation assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na nakaalerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government unit. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ang kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik
0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DepEd, inaprubahan ang 720 million pesos na pondo sa pagpapatayo ng karagdagang classroom sa Mandaue City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
3: Mas maraming silid-aralan ang ipapatayo ng Department of Education or DepEd sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Mandaue, Cebu para mas magiging komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Kinumpirma ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Uwano na inaprubahan ng DepEd ang 720 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa tatlong public schools ng lungsod. Kasama sa halagang iyon ang 650 million pesos na pondo para sa itatayo na mid-rise school building sa Paknaan National High School. 40 million pesos para sa apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Upaw Elementary School at 30 million pesos para sa tatlong palapag na gusali na may 9 na silid-aralan sa Basak Elementary School. Ang pondong ito ay inaasahang magbibigay ng 69 na bagong silid-aralan at magsisilbi sa mahigit 8,200 na mga mag-aaral ng Mandaue. Tatlong highly urbanized cities ang pinagkalooban ng DepEd ng 650 million pesos na mid-rise building ngayong taon. Kabilang na dito ang mga lungsod ng Mandaue, Maynila at Paranaque. Inaasahang magsisimula ang construction ng school buildings ngayong taon at target na makompleto sa pagtatapos ng ika-apat na quarter ng 2027. Ang pondo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap at koordinasyon nina Mayor Uwano at Mandaue City Law District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon kasama ang suporta ni Education Secretary Sunny Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Eastern Samar State University College of Medicine magbubukas na sa Agosto 2026. Registration para sa mga aplikante sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pen.
4: Magbubukas na sa Agosto ngayong taon ang College of Medicine ng Eastern Samar State University o ESO matapos aprubahan ng Commission on Higher Education ang operasyon ng Doctor of Medicine program nito. Nagsimula na noong Hunyo 18 ang pagtanggap ng aplikasyon para sa unang batch ng mga mag-aaral habang target na magsimulang klase sa Agosto 10. Tinatayang 40 hanggang 50 estudyante ang matatanggap sa unang taon ng programa. Ayon kay ESO Vice President for Academic Affairs, Dr. Vicente Agda Jr., malaking tagumpay ito para sa lalawigan at katuparan ng matagal ng hangarin na magkaroon ng sariling medical school ang Eastern Samar. Kabilang sa mga rekisito ang pagtatapos ng bachelor's degree mula sa CHED recognized institution, NMAT score na hindi bababa sa 40th percentile at pagpirma sa Return Service Agreement o RSA para makapaglingkod sa lalawigan pagkatapos ng pag-aaral. May nakalanding mga scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante, kabilang ang 10 slots mula sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Inaasahang makatutulong ang bagong programa sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar at buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga mambabatas sa BARMM, tinutulak ang agarang hakbang para may bangon ang kalidad ng edukasyon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Johania Yusuf.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Johania.
10: Nagkakaisa ang mga mambabata sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa panawagang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon matapos lumabas ang mga datos na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pagkatuto ng mga kabataan sa rehiyon. Sa isinagawang joint oversight hearing ng mga Committee on Education and Finance, binigyang diin ng mga opisyal na kailangan palakasin ang mga programa para sa literacy, numeracy at maagang pag-aaral ng mga bata. Batay sa pagsusuri ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, malaking hamon pa rin ang malnutrisyon, anemia at kakulangan sa pagkain ng maraming tahanan sa BARMM. Anila, ito ay mga salik na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto. Naitala rin ang functional literacy rate na 64.7% sa rehiyon. Bilang tugon, inilatag ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang kanilang 5Bs program o bawat bata sa Bangsamoro ay bumabasa at bumibilang na layong mapunan ang learning gaps ng mga mag-aaral. Kasabay nito, itinalakay rin ang kakulangan ng mahigit 5,600 na mga guro at ang patuloy na pagproseso sa mahigit 30,000 na posisyon mula sa dating ARMM para sa kanilang integrasyon sa birokrasiya ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard naglagay ng water desalination machine sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Finiquito.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Armand.
11: Naglagay na ng mga water desalination machine ang mga kawani ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental na isa sa mga lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng Coast Guard District sa Davao Region, sinabi nito na inilagay ng mga personahe ng Coast Guard Station Davao Occidental ang nasabing makina sa barangay Balangonan sa nasabing bayan upang makapagbigay ng malinis sa tubig sa mga residente. Ayon sa ahensya, layunin ng makina na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente sa malinis na tubig patapos itong nagkaproblema dahil sa nasabing pagyanig. Bahagi ng Intensified Community Assistance and Awareness Response and Enforcement o ICARE ng Philippine Coast Guard ang nasabing hakbang kung saan patuloy silang magbibigay ng tulong at hindi iiwan ang mga komunidad hanggang sa tuloy na itong makabangon mula sa nasabing kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
2: 782,000 pesos na halaga ng shabu na samsam ng Pideya Sulu sa dalawang magkasunod na operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Muhammad.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
12: Naging matagumpay ang operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sulu kasama ang iba pang enforcement agency nitong Biyernes at Linggo matapos mahuli ang 6 na drug suspects sa bayan ng Luok, Sulu, kung saan kabuang 782,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska. Bukod dito, nakuha rin sa mga suspek ang 3 baril at 1 grand rifle at mga bala. Unang ikinasa ang operasyon sa Sichukungan, Barangay Tuwig Puti, Luok, Sulu nitong Biyernes. Nakuha mula sa 5 suspek ang ilang heat-sealed plastic sachet, laman ang pinaghihinalaang shabu na may kabuuang bigat na 65 grams at street value na abot sa 65,000 pesos o 442,000 pesos national average value at dalawang baril. Nasundan naman ang operasyon kahapon sa Sitio Barangay Lianutan sa bayan pa rin ng Luok. Huli ang isang drug suspect at mahigit kumulang na 50 gramo ng shabu na katumbas na street value na 45,000 pesos o 340,000 pesos national average baril at isang grand rifle. Maaring kaharapin naman ito ang reklamong pagbibenta ng ilegal na droga o operasyon ng DEN, paggamit, pagbili at posesyon ng ilegal na droga at drug paraphernalia sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin po ang kamuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
26: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver? Oh.
27: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
26: Dahil hindi na umabot.
27: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
26: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
26: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
26: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay 22 na ng buwan ng Hunyo, June 22, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, unti-unti nang bumabagal ang daloy ng trafika dyan po sa may Kaingin hanggang makarating yan ang Bansalangin. Pagsapit ng West Avenue, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin mula dito sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng Connecticut. Pagakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Show Boulevard. At moderately moving naman sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal din nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo ng Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Show Boulevard. At dyan din po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Santolan bago umakyat ng flyover. Pero after ng Santolan flyover, light traffic na yan towards Cubao and Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman ang southbound lane, pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Eastwood sa Z5 patungo ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa Intersection. Habang ang northbound lane naman ng C5, paglabas po ng toll gate ng SLEX, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito naman sa may bahagi ng Heritage Park at Pinagsama Village. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Blue Voss, tagig pa rin po yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pagsapit naman dyan sa may C5 Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, westbound din po nito yung mga nagagaling ng Fairview mula po dyan sa may bahagi ng Fairlane, moderate to heavy traffic din hanggang dito yan sa may Fairview Center Mall. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may UP Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga po kayong bumiyahi sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa kalagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan mo nakasama ng alan ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nosares. Direct na mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
8: Balitang pambansa,
9: sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas,
6: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
9: ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko,
9: nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan,
9: ay inyo ring mapapakinggan
6: sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa ang tulungan para sa unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino, ipabahagi natin mula alas 6 ng
10: ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and the Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, naka-alerto po ang Department of Agriculture sa epekto ng Bagyong Francisco sa mga sakahan, mga taniman, lalo na po dyan sa gawin ng Northern Luzon. Maya-maya, hingi tayo ng update tungkol dyan kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. At siyempre, ilang pang mga update sa mga tulong na pinagkakaloob sa ating mga mangingisda at magsasaka. Update naman mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon po sa kanilang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, mayroon pong nakahandang kabuwang 4.7 million family food packs ang DSWD upang agad na may pamahagi sa mga komunidad na maaring maapektuhan po ng Bagyong Francisco. Ang mga ito ay naka-preposition na po sa DSWD Field Office at bodega sa iba't ibang bahagi

0: Maya-maya, ang update mula sa DA, Department of Agriculture. At may update din tayo sa Quezon City, ha? O, yung pong mga motorista natin, yung pong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, kanto ng Yanga Street dyan sa Malabon. Sarado pa rin sa mga motorista. Maya-maya mga kaibigan, hingi tayo ng update tungkol niyan. Mula kay Mary Ann Bastasa. Ulitin ko lang yung paalala kanina ng MMDA Metro Base. Bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila yung pong mga sasakyan ng ending ng plate number ay 1 or 2. Ngayong araw na ito ng Monday, simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then later on, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan po yung number coding ng MMDA. Sa Makati po, straight yan, ha? From 7 a.m. to 7 p.m. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek Arnel de Mesa, sir, magandang umaga po.
1: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Yes, sir. Unahin ko na po sa mga update na aming nicing in from your end, ang mga paghahanda ng DA para po doon sa mga taniman na posibleng maapektuhan nitong bagyo. Sir.
1: Yes, Sir Alan. May mga nakapreposition po tayo na mga binhi, pataba, at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund.
0: Opo.
1: For immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon po natin.
0: Ayun. Okay. Sa isang puntas pa, Ase Carnel, sir, hingi rin kami ng mga update dito po sa status naman ng produksyong pang-agrikultura dito sa atin. Ano? At ganun din yung mga production cost para sa agricultural sector. Kaugnay pa rin ang krisis dyan po sa Middle East. Kahit pa paano, unti-unti na pong sinasabing gumagaan. Asek Arnel, sir.
1: Una mo ng good news muna, bagamat mababa yung naitalang production ng palay noong first quarter.
0: Opo.
1: Inaasahan natin na magiging maganda yung production ng second quarter. Dahil mas as reported by PSA at ng PhilRice, mas malaki yung area na nataniman ng palay o yung area planted at inaasahan natin na lalaki yung volume of production natin ng second quarter despite yung mga challenges natin. At ngayong taniman, start na yung taniman natin.
0: Mm-hmm.
1: Isang challenge sa atin yung patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dams na gagamitin for irrigation. So yung ating mga alternative sources ng patubig, lalo na yung ating mga solar irrigation projects, mga shallow tube wells, ay patuloy na dinideploy ng ating DA, kasama na rin po yung ating NIA.
0: Ayan. At dahil dyan, yung binabanggit, of course, well, may tuturing naman na breakthrough din itong peace agreement sa pagitan ng US at ng Iran. Ano ho? At ito ay inaasahang magpapagaan, ika nga, sa supply ng mga farm inputs para sa ating mga magsasaka, Ase Carnel, sir?
1: Yes po, nakakakita na tayo ng reduction ng presyo ng pataba, ng fertilizer for both urea, complete, MOP, at saka ng iba pang klase ng synthetic fertilizer. Matanda natin, sumipa yan ng 3,000. Kasagsagan nung problema o sigilot natin sa gitnang silangan.
0: Opo.
1: At ngayon, may nakikita na tayo ng 2,200, 2,400. Bagamat sa ibang area, medyo mataas pa rin. Pero magandang indication nito na malaki na rin yung naibaba. At umaasa tayo dahil dito sa nangyari, nagkaroon ng peace agreement, ay patuloy na bababa ito. Yung dollar ay unti-unti rin bumababa, presyo ng dollar. So

0: malaking bagay ito para sa ating mga magsasaka na yung cost of inputs ay nakikita na natin na nag-ease up na.
1: Ayun. Pero yung tulong pa rin para sa ating mga magsasaka at mangingisda in terms of halimbawa yung sa aspeto ng fuel na gagamitin nila sa kanilang paghanap buhay, tuloy pa rin, ASEC, sir.
0: Tuloy pa rin yon yung pamamahagi natin doon sa mga areas na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy natin. And of course, yung ating mga libreng binhi, pataba, makinarya, at iba pang interventions ng DA ay patuloy ding sinasagawa sa buong bansa ng ating mga regional field offices, lalo na ngayon kasagsagan ng land preparation at taniman.
1: Yun, kasagsagan ng land preparation at taniman, ang mga inputs kahit papano nakikitaan ng bahagyang relief, ika nga pagdating sa presyuhan at supply, sir. Ano ha?
0: Yes, at dahil maganda rin yung presyo ng palay nitong nagdaang anihan, nitong dry season, naasahan natin na patuloy na magiging maganda yung presyo ng palay ngayong West Harvest season. Kaya inaasahan din natin na maraming area pa rin yung matataniman for this wet cropping season.
1: Okay. Well, may report po, Ase Carnel, sir, ang Bureau of Plant Industry o BPI, ano? Sa kanilang monitoring, meron silang natuklasan na potential mislabeling practice sa bigas na binibenta sa ilang mga key urban markets. Any update po sa aspetong ito, Ase Carnel, sir, please?
0: Yes, merong mga samples na pinadala sa BPI galing Cagayan de Oro at saka rito sa Commonwealth.
1: Opo.
0: At may bumalik na isang sample, anim na samples yun, na posibleng mislabel kasi labeled as local pero potentially na imported siya base na rin dun sa mga standards ng profiling at classification na na-establish ng Bureau of Agriculture and Fishery Standards. Actually, ako personal, nakita ko rin ito. Bumili ako ng 2 kilo bilang sample dito sa Murphy sa Cubao dahil nung nag-ikot kami, nakita ko rin na posibleng kasi binebenta rin at local ng 58 peso, so kung pakuha kami rin ng sample at pinapatest din yun. Isang way ito, Sir Alan, para masigurado natin yung tamang pagsunod sa Executive Order 118 na inisyo ng ating Pangulo na nagtatakda ng 50 pesos per kilo para sa imported premium 5% broken.
1: Ayun. So, kumbaga, itong posibilidad ng mislabeling na ito ay para palabasin na local yung binibentang bigas at hindi imported at may benta sa mas mataas na halaga. Ganun po ba yun, Ase Carnel, sir?
0: Oh, tama yun. At ito ay, pag nangyari ito, clear evidence talaga ito ng mislabeling at may kaparusahan. Ayon na rin doon sa Joint Memorandum Circular na inisyo ng DA at saka ng DTI. Ganun na rin dito sa Executive Order 118 na naisyo nga ng ating Pangulo at sa iba pang relevant provisions ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at ng Price Act.
1: O yun. At binabanggit niyo, Ase Carnel, sir, ito ay under investigation sa kasalukuyan. Kailan po more or less matatapos ang mga pagsusuri at ang investigasyon tungkol dito kung sakali, sir?
0: At tuloy-tuloy ito, doon naman sa department order na sumusuporta sa EO 118, meron na tayo doon adjudication office na nagre-review nitong mga ganitong violations.
1: Ayun, ayun, okay. Well, Ase Carnel, makikibalita lang kami. Of course, ang atas ng Pangulo ay patuloy na palawakin ang supply at availability ng 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta po ang distribution nito sa mga malalayong lugar ng ating bansa, Ase Carnel, sir?
0: May magbubukas tayo ngayon ng mga bago rito sa Mindoro at saka sa iba pang areas dahil nasa more than 900 na tayo. Close na 1,000 na tayo na kadiwa center sa buong bansa. At inaasahan natin papalo pa yan by next year hanggang 1,500 sites. So makakaasa po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy na murang 20 pesos na bigas ay na rin sa atas ng ating Pangulo lalo na yung ating vulnerable sector ay makinabang dito sa murang bigas na binibili natin sa National Food Authority sa tulong ng ating mga lokal na magsasaka.
1: Ayun, so walang problema ika nga sa supply. Isang punto sa lang, yes. Asek Andel Sir, yung ating mga imbakan, warehouses na mga bigas in various parts of the country, handa na po ba ito kung sakali ito, tag-ulan, Asek Andel Sir?
0: Yes, maganda pa rito Sir Alan, marami ng mga bago na na-construct din ng NFA at na-repair yung ibang warehouses para tumanggap ng mga additional na mga palay mula sa ating mga magsasaka, maging yan man ay tuyo or yung dry and clean at saka yung freshly harvested pagdating ng September na mag-start yung anihan natin para sa wet cropping season.
1: Ayun, okay. Asek Arnel de Mesa, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon mula sa Department of Agriculture, sir.
0: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay kayo. Good morning.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan ng Boses mula po sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balapin, standard time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa National Water Resources Board. Makikibalita tayo sa status ng Angat Dam. Ha? Makakausap natin maya-maya Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sevillo David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM, ako po si Alan Alyanige. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin Executive Director ng National Water Resources Board, Dr. Sevillo David Jr. Director David, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami sa status sa kasalukuyan sa water level ng ating Angat Dam diyan po sa Bulacan, Dr. David, sir.
6: Opo, no? Sa ngayon po, no? Para sa kalaman ng mga ating kababayan, na ito pong Angat Dam ay sa ngayon ay patuloy na bumababa dahil na rin po sa kadahilan ng mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan na naranasan natin hanggang sa ngayon. So, sa kasalukuyan po ay nasa 165 meters po ang level ng Angat Dam. At halos mga 15 meters po yan ang baba niya doon sa minimum operating level na 180 meters. No? At sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin siyang bumababa na mga between mga 0.3 hanggang mga 0.5 meters po kada araw. At yan naman po ay kasalukuyan minimum monitor po natin.
1: Ayun. So, Dr. David, sir, ika nga ang normal operating level ay 180 meter. But at present, opo, it's 165 meters.
6: Tama po yun. No? Yun po yung 180 is yung pong minimum operating level. No?
1: Opo,
6: ang
1: opo.
6: Normal high water level niyan is mga 210 meters po. No?
1: Ayun.
6: So medyo malayo po. Halos mga 45 meters po ang baba niya, no, sa normal high water level na tinataguriyan po natin. Kasi nga po, pag mas mababa na siya sa minimum operating level na 180 meters, ay mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung water supply po para sa Metro Manila.
1: Yes.
6: Kung ikukumpara po natin sa ibang gamit, kagaya na pong irrigasyon, na sa kasalukuyan ay suspended po, no? So wala ho munang release kasi nga po medyo mababa ang level para sa mga irrigasyon po dyan po sa Bulacan at Pampanga po.
1: Ayun. So ibig sabihin sa kasalukuyan, because of the water level ng Angat, ang tubig na inire-release nito ay para sa gamit sa bahay sa Metro Manila nearby areas. Wala munang gamit para sa irrigasyon, sir.
6: Sa yan po, no, sa kasalukuyan yan po yung mas prioridad natin, no, ito pong mga sa Metro Manila water supply at mga karatig lugar po na panggamit po alos karamihan sa mga households po.
1: Iyon. Okay. At dahil diyan, of course, kailangan ng pagtutulong-tulong ng lahat para makatipid, ano, pa sa consumption ng tubig. Meron ho bang mga measures din na inianda na ang ating board para may adjust naman ang water allocation para doon sa mga concessionaires dito sa atin sa Metro Manila, Dr. David, sir?
6: Tama po yun, no? Sa ngayon po, no? Kasi nga, bukod po kasi sa Angat Dam, no? Ay inihanda na rin po natin yung mga posibleng mapanggalingan, no? Pagkuna, no? Ng karagdagan tubig.
1: Opo.
6: No? Kagaya po yung mga deep wells, no, dito po sa Metro Manila ay pinayagan na rin po natin gamitin yan ng NWSS at mga konsesyonaryo. Sa katunayan po ay sa ang NWRB po ay nagsasagawa ng tinatawag nating mga inspection nitong mga deep wells na to para po mabigyan ng kasiguruduhan na ready ang mga deep well na to kung kakailanganin po, no. So yun po yung ginagawa natin ngayon. At yung assess din po natin, no, yung mga iba pong pinagkukuna, no, ng tubig, no, kagaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake.
1: Mm-hmm.
6: At po mga facilidad din dyan sa Parañaque at Marikina, at yung mga iba pong mga dams po, no, dyan sa maliliit na mga dams dyan po sa Cavite. So ina-account po natin kung gaano karaming tubig po ang pwedeng ma-produce ng mga to, no? Ang gusto sana natin, mas maganda yung maximum na kapasidad na pwede makapag-produce para naman po kung makatulong, no, dun sa limitadong supply ngayon na nandun po sa Angat Dam at halabang wala pang mga pag-ulan.
1: Opo, nabanggit niyo, Dr. David, sir, ang Laguna Lake, which is another source of water intended para dito sa Metro Manila. So ibig sabihin, itong Laguna Lake na pagkukunan din ng potable water natin after processing, after may process yung tubig na yon, po pwedeng dumiretso sa ating mga tahanan, Director, sir.
6: Tama po yun, no? So may mga water treatment facilities na po tayo dyan na sa kasalukuyan po. At yun nga po, no? Ang gusto ko sana natin eh kung pwedeng madagdagan pa sa kasalukuyan po, no. Meron na pong proyekto diyan, no, sa may Laguna Lake din na at kasama bago po magtapos ang taon ay makakadagdag po ng mga 200 million liters per day po na tubig na Tama din na kasi nga po yung parang sinasabi nating epekto nitong full-blown El Nino na nararanasin ngayon ay sabi ng pag-asa baka bago po magtaapos ang taon na yun po yung natin maranasan hanggang sa susunod na taon. At sa ngayon po tayo naman po sa pamahalaan at kasama po yung mga pribadong sektor ay meron pong mag-operate no ng mga water treatment facilities diyan sa Laguna Lake at kasama na rin po itong sa may Upper Wawa. Siguro po narinig natin itong Upper Wawa Dam.
1: Opo.
6: Ay pwede na po nating mapakinabangan 'yan no bago po magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na kasama po makakatulong pag pumasok na po yung El Nino by bago po magtapos ang taon.
1: Okay, you mentioned Dr. David Sir na meron tayong mga deep wells dito sa Metro Manila na tumutulong na nakakatulong sa pinagkukunan ng supply ng tubig para sa National Capital Region, Sir.
6: Opo, no, isa rin po 'yan sa tinitingnan natin makakatulong. Kaya nga po sa ngayon, nagsasagawa po tayo ng inspection kasama po ang NWSS at mga konsesyonaryo para po masiguro no na ready ito pagkakakailanganin na po no. So sa ngayon po ay normal pa naman po no ang release ng tubig mula po sa Angat Dam. Kaya lang po dahil sa patuloy na pagbaba nito, isa po sa mga tinitingnan natin eh para ma-manage yung supply ay mag-adjust ng allocation no para po sa mga konsesyonaryo. Kaya nga tinitingnan din natin kung gagawin po natin iyon, mas maganda rin po sana ay ready no yung ibang mapagkukunan ng supply bukod po sa Angat Dam kagaya po nitong mga deep wells.
1: Mm-hmm. Okay. And siyempre mahalaga ang partisipasyon dito ng ordinaryong mamamayan no right doon mismo sa kanilang tahanan ay kinakailangang magsagawa rin ng ilang mga hakbang para tulong-tulong sa pagtitipid sa tubig, Director, di ba?
6: Tama po 'yon no. Ano nga po, no? Katunayan po, ang ating kalihim ng BNR na si Secretary Kuna ay nag-issue na po ng tinatawag nating BNR El Nino Advisory. No? At ito po ay tinatarget po yung mas mapaitingin yung water conservation no sa ating mga kabahayan. No? At iba-iba pa mga pwede makatulong paano po tayo makatipid sa paggamit ng tubig no. So sabi nga ho natin ay mas yung kampanya natin no sa mas responsableng paggamit ng tubig at yung mag-recycle po no, at yung mga tagas po sa kabayan napakaimportante po no na ayusin po natin at sabi nga natin yung matitipid po natin na tubig dito ay pwede po nating gamitin para supply din no karagdagang supply sa mga susunod pa nating mga araw na pangailangan. At yung pong rainwater harvesting ay
1: yan.
6: Natin sana nga gusto nating gawin 'yan sa kung pwede sa mga kabahayan at sa mga ibang pasilidad at institusyon kasi nga po napapansin po natin madalas po yung pag-ulan dito sa Metro Manila no dito po sa mga syudad po natin na ito po mga pag-ulan na to ay hindi pa ho nakakaabot no
1: yes.
6: Doon po sa watershed na Angat. Sabi nga ho natin, eh, pwede po mapakinabangan nito at makatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin kung pwede po nating ipunin ito ng maayos. No? Kung sa mga drums yan, eh, takpan lang po ng mas maayos para naman po hindi pagbahayan no, ng mga insekto. At
1: yes.
6: Pwede po nating gamitin yan doon sa mga pangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po talaga kailangan ng mga potable water.
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa, nabanggit nyo, wala pang sapat na pangulan dito sa mga watershed areas ng Angat. Ano ho, may mga pag-aaral ho ba kung sakaling may mga cloud formations na pupwedeng sumailalim sa cloud seeding para umulan halimbawa dito sa mga watershed areas ng malapit sa Angat Dam natin, Dr. David, sir?
6: Opo, patuloy po yung pag-ipag-unayan natin no, sa pag-asa kasi sila po ang may makakapagsabi kung may mga tinatawag nating mga namumuong mga ulap na
1: opo.
6: Pwede pong magsagawa ng cloud seeding operations. No. Yan po ay patuloy natin ginagawa with kasama po ang pag-asa dyan at yung NWSS din po. Para naman po. Kasi kailangan din po nating siguraduhin, no, yung mga na kung magsasagawa tayo ay may mga maulap, mga ulap doon na pwedeng magsagawa ng cloud seeding operations. Kasi nga po, pagka nagsagawa ng ganun, eh, may mga, medyo may kamahalan din. Kaya mas maganda po nga maganda yung ugnayan natin, may pag-asa para naman po mabigyan ng kasiguruhan kung magsasagawa ng ganung cloud seeding operations.
1: Okay. In closing, Dr. David, sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin na dapat eh, magtulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Please go ahead, sir, Dr. David, sir.
6: Opo, no? Ito po ay panawagan, no, sa mga kababayan po natin na pagtulungan po natin itong kasalukuyang sitwasyon at patuloy pa hong bumababa, no, yung mga dam po natin. Kaya po yung supply, no, ng tubig po natin ay gusto po natin ma-manage ng maayos yan. At yung kababayan po natin ay may tutulong po, no, na napaka-importante rin po, no, doon sa tamang paggamit at pagtitipid po ng tubig na yan po ay mag-recycle at ayusin yung mga leakage po natin. Malaki po ang may tutulong yan, no, doon sa kasalukuyang sitwasyon po natin na karagdagan na rin pong itong pangamba ng El Nino na baka wala masyadong mga pag-ulan, ay pagtulong-tulungan po natin para ma-manage itong supply po ng tubig natin.
1: Ayun, okay. Director, Executive Director Civilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
6: Salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Civilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 41 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabayan pong broadcast sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz, at ganoon din sa FM, nasa 104.3, The Capital FM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga nakikinig sa atin na bibiyahe dyan po sa gawin ng Malabon, ang bahagi po ng Maysilo, MH Del Pilar, Corner Yanga Street sa Malabon, sarado pa rin sa mga motorista. Ang dagdag na detalye tungkol diyan, niyatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
11: Alaan hanggang ngayong alas 7 umaga ay hindi pa nga rin madaanan ng mga motorista itong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, corner Yanga Street sa Malabon City dahil sa bumagsak na mga poste ng kuryente. Sa ulat ng Malabon Local Government, natumba kagabi ang mga poste, tatlong poste ito Alan, matapos ang malakas na buhos ng ulan. Nabagsakan ang isang nakaparadang tricycle habang natumba naman yung isang maliit na poste sa bubong ng isang bahay. Walang naiulat na nasugatan bagamat ilang kabahayan ang wala pa rin ngayong supply ng kuryente dahil sa insidente. Sa ngayon patuloy ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Meralco kung saan dalawang poste na kanina Alan yung naialis at meron na lamang maliit na poste yung kailangan pang alisin. At syempre patuloy yung kanilang clearing operations dahil nagkalat din yung mga kawad ng kuryente sa lugar. Patuloy naman ang pakiusapan ng mga traffic enforcer ng Malabon Local Government sa mga motorista na huwag nang lumusot sa mga saradong kalsada. Kanina kasi ay may mga motorsiklo pa rin ang nais na makadaan pero mahirap talaga dahil nga nandoon din sa mismo nga apektadong kalsada yung mga truck, anim na truck naman ng Meralco. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para dun sa mga babiyahing Panghulo, Santul, Ulan at Arkong Bato maaaring dumaan sa Governor Pascual Avenue patungong Concepcion A. Reyes Street saka kumaliwa sa Muzon Dampalit Road. Para naman sa mga truck at mabibigat na sasakyan, maaaring gamitin ang MacArthur Highway papuntang Malinta, Valenzuela bilang alternatibong kalsada. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you! Si Marian Bastasa mula po sa Malabon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 46 minutes na mga kaibigan makalipas po ang alas 7 ng umaga. At maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan po ng kanilang General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre the Third. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, teka. Nandiyan na sa linya si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre the Third. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyo, mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Una, ingilang kami ng update. Of course, dahil tagulan na at nagkakaroon ng mga pulupulong malalakas, biglang pagulan dito sa atin sa Metro Manila. Ingilang kami ng update, sir, sa inyong Oplan Kontrabaha dito po sa atin sa National Capital Region, Yusek Torre, sir.
12: Yes, sir. Ito pong ating phase na ito ay execution phase na at nagiging audit na itong mga early rains at mga konting ambon nga lang ang dumarating ngayon, eh medyo nakikita na natin kung anong kahinaan ng ating sistema. At nakita namin unang-una, kung sundan nyo ang ating, kumasundan nyo sa ating Facebook ngayon, ipinost na namin ang mga nakikita namin napaka-common na site, which is ang mga baradong mga inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Mm-hmm. Kaya nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Sana naman makisama at makipagtulungan sa ating gobyerno. Kahit na maliit lang na bagay, na napakaliit na bagay, yung huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga, especially yung mga gratings ng ating mga waterways.
1: Opo, itong binabanggit nyo, Yusek Torre, sir, di ba? Eh, kinakailangan talaga makiisang lahat. Eh. Yung ibang mga residente, turo ng turo sa gobyerno. Eh. Yung pala, sila mismong nagtatapo ng basura kung saan-saan, sir.
12: Opo, totoo po yun. At ito nga, may 24/7, meron kaming tinatawag naming grupo rito na grupo ng manananggal kasi ang trabaho lang magtanggal ng basura sa mga gratings. Eh, kaya lang, talagang maghihintay ang ating mga kababayan pa sa paggawa. Sa pagdating ng ating mga manananggal na kung tutuusin ay hindi na kailangan sana kung wala namang basura na nandyan sa ating mga sa mga daluyan ng tubig in the first place.
1: Opo. At earlier we understand pinasimulan na rin yun hong dredging mismo ng mga waterways at ng mga kanal o daluyan ng tubig dito sa NCR, sir.
12: Yes, sir. Kahit anong January pa yan, nagsimula na kami. Mainit pa ang panahon. Nag-dredging na kami at nag-waterways clearing. At ito nga, at na-audit natin ang kung ano ang mga natitira pang dapat gawin. Kaya nagkakaroon kami ng mga surgical na dispatch sa ating mga tao para pag na-pinpoint kung saan na may problema, yun kaagad ang pinupuntahan para masolusyonan.
1: Ayun. Okay. At halimbawa, yung mga madalas na dating binabahan, papag-usapan nilang areas dito sa Quezon Avenue, sa Quezon City, yung Espanya sa lungsod ng Maynila, kumusta po sa kasalukuyan? Ika nga, pag nagkakatubig ba, ay mabilis nang humupa ang tubig baha, Yusek, sir?
12: Speaking of Espanya, opo, dahil yan ay isa sa mga areas na covered na ng ating pumping stations sa Sunog Apog, in-expect natin dyan na pag tumaas man ang tubig dyan, mabilis na huhupa sapagkat mas mabilis nating maitapon sa Manila Bay ang tubig na nanggagaling dyan. Kaya ang isa na lang na natitira talaga dyan, dapat ang tubig na nandyan sa kalsada ay dapat makapasok sa ating mga waterways, sa mga estero, sa mga kanal, sa mga tributaries nang walang hadlang na basura. Kaya yun lang talaga ang natitira ngayon talaga, sir. Okay na yung mga waterways natin, ang kailangan lang makapasok ang tubig doon.
1: And you mentioned, Yusek, itong mga pumping stations para mabilis na mahigop yung tubig papalabas sa saan? Sa Manila Bay at ilang pang mga tributaries, ano ho. Ika nga dito sa atin sa National Capital Region, kumusta ang iba pang mga pumping stations natin sa kasalukuyan, sir?
12: Lahat ng pumping stations, sir, umaandar yan. At pagkatapos, pag may mga rehabilitation at mga emergency repairs sa mga pumping station, nakakapag-deploy tayo ng mobile pumping station, ng mga mobile pumps para masuportahan ang pumping station na nire-rehab or inaayos.
1: Ayun. May mga mobile pumping station, sir, ha, na agad na na-deploy?
12: Yes, may mga mobile pumps kami, sir, na hindi-deploy. Marami kami ritong mga naka-standby na mobile pumps at ito ay ating ginagamit, lalo na kung halimbawa may mga nangyaring hindi na yung mga emergency, like may mga truss rake na masira sa pumping station dahil nabarahan, o yung kanilang mga impellers ay nabarahan or nasira ng basura, nakakapag-deploy tayo ng panibagong pumping station sa maiksing panahon para mga pumps pala, mga nakapag-deploy tayo ng mobile pumps para yun muna ang gagana habang inaayos at pinababalik sa serbisyo yung fixed pumping station natin.
1: Okay, in closing, Yusek Torres, sir, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan at nakikinig ngayon pong umaga, sir.
12: Maraming salamat, Sir Alan, at sana naman panawagan muli sa ating mga kababayan, mag-responsable tayong mamayan dito sa Metro Manila. Huwag tapon ng basura kung saan-saan sapagkat ang basura ang itinapon mo ngayon ay babalik sa iyo kinabukasan. Kaya sa ating mga kababayan din, laging tandaan ang ating 136 ay nandyan, nakaantabay na naghihintay ng inyong mga tawag para kayo ay mabigyan ng assistance kung kayo man ay nangangailangan. Maraming salamat, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, MMDA.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
1: Mga kaibigan, 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, weather update muna tayo, ha? Direkta mula sa Pagasa Forecasting Center,
13: Rancho Pilipinas. Weather!
1: Ihatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
15: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Latest location natin para kay Bagyong Francisco, kanina alas 4 ng madaling araw ay nasa layon 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa may Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna, no, maabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso, no, maabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, at itong eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Sa mga pag-ulan naman na dulot ng habagat o yung southwest monsoon, asahan natin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan sa mga susunod na araw. For Metro Manila and the rest of Luzon, Generally, partly cloud to cloudy skies ang ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, kasalukuyan, wala ang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Bulan.
1: Thank you, Dan Villamil, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.